0: na mga commuters na mga papasok sa kanilang trabaho at ayon nga sa kanila, eh, sila mismo ay nahirapan nga sumakay nga ng sasakyan, lalo na yung mga nakatira pa sa may Quezon City. Dahil nga talaga sa haba nga naman ng biyahe, eh talaga namang maraming mga commuters sa talagang papasok sa trabaho at lalong nagsagsa nga yung mga tao. Kaya yun nga po, may kahirapan din yung ating mga commuters sa umagang ito.
1: Carol, Carol, ganito ha. Oh, kasi diyan sa iyong lokasyon ka mo, yung northbound maluwag. Pero ano ba ang balita mo? Nasaan yung tukod? Kasi baka siya maluwag kasi nga hindi nakakadaloy yung mga sasakyan galing sa southbound. Particular, halimbawa kung galing ka ng Shaw Boulevard all the way sa SM Ortigas, baka nando doon yung pagpigil. Ano ba ang balita mo?
0: Yes, Manong Ted, dito sa aking kinatatayuan, itong kabahan nga ng EDSA dito sa may Cubao mula doon sa Kamuning area. Manong Ted, yan ay binaybay ko kanina. Papasok nga dito sa may Cubao patungo ng Ortigas Station at sobra ng traffic. Doon nga ito nagpo-concess, ano? Doon sa may rally point ng ating nangyayari nga ngayon, doon sa mismong sentro ng rally ngayon dito sa may EDSA. Kaya dito pa lang, sa Maya Kamuning, papasok ng Cubao, patungo ng Ortigas, Green Hills, palabas ng Shaw, talagang dito pa lang, wala na talaga hong galawan. Wala ka na ho talaga.
1: Meron ka ba nakikita? Opo, ganito ha, Carol, may nakikita ka bang mga bus na nakakalusot hanggang dyan sa Main Avenue papunta ng Cubao?
0: Dito po sa may carousel, talagang baluwag dahil alam naman ho natin ang bus lane yan. Dito naman may provincial bus akong nakikita dito sa may EDSA southbound na nakakalusot dito sa sa mismong EDSA po, Manong Ted.
1: Sige.
0: Pero bumper to bumper talaga, masikip na masikip po talaga.
1: Gaano kalakas ngayon ang ulan dyan?
0: Kanina ay malakas po talaga, pero ito nga pagdating ng oras ng bandang alas 7 pasado at ngayong alas 8, dos na. Ambun-ambun na lang ho ang ulan dito ngayon sa kinatatayuan ko ngayon.
1: Sige, may report na nagkakaroon ng towing ngayon ang MMDA dyan sa may bandang southbound ng EDSA bago nga mag-Ortigas. Pakicheck mo na lang kung sakasakaling kaya mong lakarin kasi nga baka wala ka ng mobility.
0: Okay. Sige, Manong Ted, ako'y bababa lamang, ano? Propose ka dito sa may northbound lane na nandito ako ngayon, namamataan ko. So doon sa sinasabi ho ninyo na may MMDA doon sa may Ortigas sa area po, wala po ako nakikita dahil Manong Ted, nandito po ako mismo sa SM Hypermart ng Cubao sa EDSA northbound. Dito sa aking lugar ay wala ho ako namamataan na MMDA na towing po. Dahil dito po sa may northbound lane, actually, Sir Ted, ay talagang wala hong trafiko. Maluwag ang daloy ng trafiko. Magkaka-traffic man dahil po stoplight po. So, maka-stoplight lang po.
1: Sige.
0: Pero talaga dito, Manong Ted, sabi ko sa inyo talagang itong southbound lane ng EDSA. Mula doon sa Kamuning, patungo ng Ortigas, at dito sa may papasok mo ng Madaluyong, talagang napaka-traffic na hugo ito, Manong Ted.
1: Okay, sige. Salamat na marami kay Carol De Asa, ang ating News 5 correspondent. Wala nga siya makikita doon kasi barado, no? Kaya maluwag after nito pong sa may bandang Camp Crame, papunta na po ng Cubao, maluwag kasi nga yung bara e nandidine bago po mag-Ortigas. Yan po ang sitwasyon, mga kapatid. Kami po ay nakantabay din sa ilang pa mga reports at malayan po sa mga taga-MMDA sa mga oras na ito, sa mga nagtatanong nasaan? Nasaan ang gobyerno?
2: Wala.
1: Mga kapatid, 8:05 in the morning, pero nasaan na ang ating birthday? Birthday girl na si Inang Esther Perez. Batiin daw natin ulit, baby girl, para marinig niya.
3: Uy, makagising na ulit si Inang. Baka kasi naka-idlip kanina.
1: Hindi, kasi nga, kailangan mas malakas daw. Kantahan natin siya ng happy birthday.
3: Oo naman. Hindi titigil ang birthday ni Inang Esther ngayong araw na ito. Tuloy ang celebration. Inang Esther.
1: Happy birthday
3: to you.
4: Happy birthday to you.
1: Po. Inang, babatiin kayo ni Attorney Claire.
4: Happy birthday to you.
1: Yeah. Si Attorney Claire Castro po yun, bumabati yung po masaya na happy birthday.
3: Di ba nga?
1: Batiin ho kayo ni Marcos Jr.
5: Happy, happy birthday.
1: Ayan po si Marcos
3: siguro, Jr. Sakit siguro ng ulo ni Pangulo ngayon.
1: Okay, hindi siguro. Baka wala siya wapakels.
3: Yun lang, mahirap.
1: Okay. Ito po, importante pag-uusapan natin. Nasa tapat lang ako, not moving northbound. Not moving and north. Nga po eh. Gusto naming malaman, barado na ba ang EDSA o maaari pang dumaan? Yan ang magandang itanong ngayon sa mga taga-MMDA. Hello! Tawagan mo nga yung MMDA command center kasi meron silang CCTV dyan eh.
3: Oo, para sila mismo live mag-report.
1: Barado na ho ba ito? Para sabihan natin yung mga motorista kung kayo po inandidiyan po sa may bandang Makati, huwag na kayong tumuloy.
3: At even yung mga papunta rin.
1: Hindi po ba? Oo. At saka yung iba po dyan, mga kababaihan, baka magka-UTI tayo sa tindi po ng naiihi ka na.
3: Mahirap yan.
1: Alam nyo mga hindi ho ito mga kapatid, biro ito nangyayaring ito. Kaya nga, ang tanong ng marami, nasaan ang gobyerno?
3: Ay, may gobyerno pala tayo.
2: Wala.
1: Mga kapatid. Ito, pag-usapan po natin to ha. Kasi po, mga kapatid, sa gitna ng napakaraming ingay sa politika, problema po natin sa iba't ibang mga isyong pambayan, ito ang problema ng marami. Yung pong gastusin sa ating pong pagpapagamot. Merong 51 billion ang gobyerno ha. Para po dito sa medical assistance para daw sa mga indigent and financially incapacitated na mga pamilyang Pilipino. Tanong, 51 billion, pwede bang makahingi niyan? FM.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.com.
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumago. Hoy, bitay mo.
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
7: Ano?
8: Sumobra pa.
10: You choose which ingredient.
11: Mabukas na tayo mga kasay.
10: Anong gagawin mo ngayon?
12: Pantikin lang.
13: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
7: Ay, are you okay?
10: Medic, do we have a medic?
12: Oh my God, ayaw niyang tumigil.
13: Feel of pressure!
7: Hindi ako nasusunog na ba yan o hindi?
8: Naku, patay na, sunog na sunog.
10: Mystery ingredient, Mr.
12: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
7: Oo, aabot yan.
13: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
14: Alam mo, ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rea Generics.
15: Dito tayo sa totoo! FM 105.9.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:09, ang sinasabi ng DOH noon ay dito daw po sa bagong MIFIF guidelines, mas mapapadali ang paghingi ng tulong ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang kinaibahan nitong revised MIFIF guidelines sa guidelines ng MIFIF noon? Kasama po natin para ipaliwanag ito ang spokesperson ng Department of Health, Yusek Albert Domingo. Yusek, good morning po.
16: Good morning, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood.
3: Oo. Yusek, ang sinasabi niyo po, simplified na ito, mas pinadali itong bagong MIFIF guidelines compare doon sa dati. Paliwanag niyo nga po ito sa atin. Kapag sinabing simplified, paano pong mas pinasimple? Ano na ang proseso ngayon?
16: Yes, DJ Chacha, nung pagbukas nung taon na ito, naalala ko, isa rin kayo dun sa mga nakausap ko, na itong MIFIP guidelines, ano ba yung ating aalisin na pahirap? Ang isa sa mga konkreto, noon pa man, nung January na ginawa natin, yung requirements, binawasan na. Yung pinaka-clinical abstract, tinanggal na yun eh. Dahil ang understanding natin doon, DJ Chacha, is nasa loob ka na nga ng ospital, bakit kailangan pa, at meron ka ng statement of account, bakit kailangan pa ng kopya ng clinical abstract, samantalang ang usapin naman ng MIFIP natin is bayaran, hindi naman babasahin ng accountant kung anong kondisyon mo or kung anong gamot ang desisyon ng ospital na ginamit para sa iyo. So isa yun sa mga tinanggal natin. Pero more recently, DJ Chacha, ang quietly at nag-soft launch kami, umaunder siya. Pag binuksan nyo na ngayon yung eGovPH super app ninyo, makikita nyo po doon na meron ng MAIFIP application portal or eMAIFIP na tinatawag namin. Doon po kasi, pwede nyo nang puntahan at I think yung latest count natin is 55, no? 55 na tama, hindi pa, akala ko 52 lang, dumami na. 55 yung ospital ng DOH na pwede na natin gamitan ng application na ito. At dadagdag pa yan in the next few weeks.
3: Okay, sa dalawang bagay po, pwede nang humingi ng tulong via the eGov app, pero para po dun sa mga walang pang-internet, saan po sila lalapit para po matulungan dito po sa MAIFIP, dito sa sinasabi niyong mas pinadaling proseso? Kailangan pa po ba ng guarantee letters or wala na pong guarantee letters at all? Paano po?
16: Pati ho ang walang eGov app, pwede hong mag-apply using the eGov app. Kung hindi po sila mismo, kung meron silang kamag-anak, kaibigan, or kahit sino na pwedeng mapakiusapan, pwede hong gamitin yung eGov app nung taong yon. In fact, pag binuksan ho natin yan, tatalingin tayo ng app natin, tayo ba ay nag-a-apply bilang sarili natin or para sa ibang tao. Isang paraan yon. Ikalawa, dun pa rin, pwede pa rin dumiretso kung gusto ng ating mga kababayan dun sa social worker ng ospital na DOH. At saka, diba, napansin nyo ho, 55 DOH hospitals pa lang yung nakalista. Karamihan po nun, I think all of Luzon, may sumama ng Vicente Soto sa Cebu. Pero yung iba pang mga Vismin hospitals, hindi pa lahat na on board. Yun po yung tinatrabaho namin yun within the month of July. Pwede pa rin hong lumapit doon sa mga yon, doon sa kanilang mga social workers. And ganoon rin doon sa mga LGU hospitals at sa mga private hospitals.
3: Okay, so kung walang eGov app, lalapit pa rin po sa social worker at lalapit pa rin po doon sa ibang ahensya. So ano na pong pinagkaiba nito sa MAIFIP noon? Gano'n po kabilis yung proseso ng pag-aproba ng tulong para doon sa mga pasyenteng nangangailangan?
16: Mabilis, DJ Cha, isa ako dun sa mga naka-lurk, no? Merong Facebook group dun sa medical assistance. Para makita natin, sabi namin, para kaming mystery shopper. So ako and a few other DOH officials, tinitingnan namin yung reactions ng mga tao na gumagamit. Meron sa kanila within the same week. May mangilan-ngilan within the same day, pero very rare yun, no? Manage natin, expectation natin. Within the same week or a few days later after application na approve. Tapos on the other side naman, dun sa side ng mga medical center chiefs saka mga hepe ng mga ospital, tinatanong namin sila kung pagka nag-a-apply, nakikita ba nila kagad ang sagot nila dun sa kanilang app. Meron kasing version na para dun sa ospital eh. Nakikita nila kagad kapag kumpleto yung requirements na i-elevate kagad. Ibang-iba to, DJ Cha, dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches, inaantay yun, inaakit sa mga approving authority. Yun ang, para sa amin, no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing. Tapos ang susunod dito na inaantay namin yung datos is yung payment. Kasi yung payment naman kasi kahit gusto namin i-digitize, kinoconvince pa namin yung mga auditors na tanggapin na yung electronic evidence of payment. Ngayon kasi nakaano pa rin eh, naka yung disbursement voucher na papel. So yun yung isa pa sa mga next steps.
1: Siguro maganda ngayon Yusek at saka Cha, klaruhin muna natin sino ba ang kwalipikado para sa MAIFIP na ito? Ano ang kwalifikasyon para ka makakuha ng benepisyo? Ito ho ay pagtulong sa pagbabayad sa hospital bill, di po ba?
16: Yes po.
1: Okay, sige. Opo, so para mas malinaw tayo, sino ang qualified? That's one, first.
16: Mm-hmm.
1: And then, ang mga qualified na iyan, ano po ang basic na kailangan nila para mag-qualify sila?
16: Opo, Manong Ted, ang qualified po dito, kaya mahaba yung pangalan ng program, Indigent and Financially Incapacitated. Dati ho kasi indigent lang yan. Yun yung luma pangalan MAIP. So noon, noon, kailangan meron pang proof yan na nung indigency, mga certification sa barangay, etc. Tinanggal na rin yun kasi nga sa aming pagbabasa dun sa pangalan ng programa mismo, nakalagay indigent and financially incapacitated. Ibig sabihin, kahit ikaw po ay medyo nakaka, hindi naman mayaman pero nakakaginhawan ng konti, middle class, kung bumagsak sa kahirapan or sa utang dahil sa bill sa ospital, pwede rin po yun. So wala na hong requirement dun sa indigency. Now, dun sa tanong Manong Ted na ano ba ang kailangan i-upload, dalawa lamang. Isa po is yung ating proof of identity or ID, government ID. And then ikalawa po is yung mismong statement of account or charges kung tayo po ay inpatient. Kung outpatient naman po, yung parang ano to, yung quotation ng manggagaling mula dun sa ospital para dun sa mga gamot or serbisyo na kailangan nila outpatient.
1: So, Cha, maganda rin itanong dito kay Yusek ngayon sa pagkaklaro niyang ganyan kung sino ang kwalipikado. Ang tanong po dito ay ito ho bang kwalifikasyon na ito ay wala na pong sinisino kahit na middle class ka? Kahit na sino pa man pong Pilipino, pwede pong makapag-apply ng tulong po ng manggagaling sa MIFIP o meron pong hangganan sa social class?
16: Wala pong hangganan na Manong Ted. Tama po yung tinatanong ninyo na kahit sino po pwede. So kung middle class po tayo, tayo po ay nagkataon na nasa loob po ng DOH hospital. And maganda na bang itinin to Manong Ted, no? Kasi kung kayo po ay nasa basic or ward accommodation ng DOH hospital, hindi na po kailangan itong ma-FIP. Dahil automatic po, zero balance billing yung tawag natin doon. Pero kung kayo po ay middle class at kayo po ay nagpa-confine sa private room ng isang DOH hospital, meron po kasi mga private room ang mga DOH hospital na sa mga 10%. Kung ang hospital ay 500 beds, may mga 50 ang kama yan na pwedeng middle class ang gumagamit. Pwede po kayong mag-apply dito sa IMA-IFIP doon po sa ganong sitwasyon. Wala pong hinahanap na proof of income, wala pong hinahanap na kung anong inyong estado sa buhay. Basta kayo po ay nandoon doon sa DOH hospital.
1: Ano po ang mga sakit o serbisyo na sakop lamang nito?
16: Wala pong limitation na Manong Ted, kahit yung simpleng pulmonya po, kahit sa komplikado na, for example, yung mga may malalaking procedure or yung may dialysis or any other para bang procedures na gagawin, pati yung mga surgeries, pwede rin po dito. Wala pong limitation. Basta kayo po ay pwedeng inpatient o kaya outpatient nung mismong mga ospital na nakalista. Sa ngayon po, 55, dagdagan po natin sa IMA-IFIP yan over the next few days. Pero kahit wala hong IMA-IFIP, yung tanong nyo nga ho kanina, paano kung wala dun sa eGov, huwag hong mag-alala, basta ho pwede lumapit rin naman dun sa registered social worker.
1: Ano ang limitasyon ng halaga na maaaring makuhang benepisyo nung aplikante for IMA-IFIP, sir?
16: Wala pong limitations rin sa halaga, Manong Ted. Ang ano lang po dito is, kaya hindi ho nabibigay ng in full kung malaki-malaki ho yung bill. Ang nagiging sitwasyon ho kasi dito ay sinisigurado na mas marami po yung makakagamit ng ating pondo. Alam po namin na malaki pinggan at malaki naman talaga ang 51 billion. Pero pagka binangga po yan dun sa dami ng pasyente na nangangailangan at dun sa iba-ibang gastusin, hindi rin po kayang i-100% ang lahat. Meron pong mga sitwasyon na pag makita po ng ating social worker na tumutulong rin po naman kahit nino dumadaan sa kanya, meron siyang access dun sa filing system, makikita dun sa electronic. Nagre-recommend po yung ating mga registered social workers kung nakikita nila na ayon dun sa sitwasyon ng tao at paano malalaman yon. Merong minsang optional documents. Hindi ho nire-require. Ang nire-require lang po is yung ID tsaka yung statement of account. Pero kung meron pong prompt doon na optional documents at kunyari, meron talagang mga verified na DSWD case reports, etc., pwede nyo i-upload po yun for consideration para pag-in-evaluate dun sa amount na ibibigay.
1: So, gawin po natin halimbawa ang isang PhilHealth member na na-confine po doon sa kaninyo ay 50 plus number of hospitals under po nitong MAIFI program na ito. So, kung sakasakali po na ako'y PhilHealth member at ang aking pong bill ay hindi po sinagot ng PhilHealth dahil meron sila mga sariling panuntunan doon sa sakop lamang po ng PhilHealth, maaari ho bang humingi ng tulong sa MAIFI para saluhin po yung kabuuan ng bill ko?
16: Opo, yan po yung isa rin sa mga pakay ng MaiFip kasi habang patuloy pa na pinapataas yung halaga ng mga benepisyo ng PhilHealth and at the same time habang inaayos yung mga access rules na sinasabi, papasok ko dito yung DOH MaiFip.
3: Oo. Yusek, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina kasi may tanong si Manong Ted kung hanggang magkano yung pwedeng hingi na tulong. Hindi po ba nakalagay dito una ang approving authority ng MaiFIP, si CHD Director, 1.5 million pesos kada transaction. Meron din pong nakalagay dito na si Health Secretary pwede ring magbigay ng hindi lalampas sa 2 milyong piso. So ano po ba? May threshold po ba o wala? Hanggang magkano po?
16: DJ Cha, yung nakita nyo is yung table ng approving authority. So yan po yung magsasabi kung sino sa mga opisyales or personnel ng ospital ang mag-a-approve. Pero kahit ano po yung amount na i-request, wala pong limit. So kaya po mahalaga na kung meron pong prompt dun sa e-gov na humihingi ng optional documents, hindi naman required, optional, at meron naman kayong sa tingin nyo po ay makakatulong na halimbawa na yung case study ng DSWD, or Certificate of Indigency na noon kasi required po yun pero ngayon hindi siya required. Pero kung meron naman kayo at pwede pong i-upload, ibigay ho yun, nakakatulong sa evaluation nung nabasa nyo, DJ siya, ng mga approving authorities.
3: Medyo nalito lang po kami kasi dito sa MaiFIP guidelines na hawak po namin, nakalagay eh. Meron pong kung hanggang saan lang yung allowable amount. So alin po ba dito ang dapat naming sundin or dapat sundin ng mga nakikinig at nanonood?
16: Opo, huwag ho tayong malito, DJ Cha. Yang pong binabasa nyo is yung approving authority. Ibig sabihin, kung gawan natin ng halimbawa, ako si Juan de la Cruz, ako ay nabalian ng binte at kailangan operahan. Meron akong bakal na gagamitin. For example, Onia, example lang, ang mahal ng bakal, umabot siya ng mga 1.2 million para magamit natin yung table. So, unang tanong, pwede ko bang i-apply yung buong 1.2? Sa totoong buhay, mababawasan ng konti yan dahil may PhilHealth package yan. At the same time, pagka lumampas niya, sabihin natin, nabawasan ng konti, 1 million na mula sa 1.2. Anong ngayon mangyayari? Pwede ko pa bang i-apply yung 1 million? Ang sagot po ay pwede. Ang tanong is, ibibigay ba yung buong 1 million? Ang susunod pong sagot nun is, depende sa inyong sitwasyon at natitignan nung social worker. Paano malalaman nung social worker? Dun sa mga pruweba po na sinubmit nyo, kung meron ho kayong dagdag na dokumento.
1: So, kumbaga po, dadaan at dadaan pa rin nga ito sa social worker at siya ang may desisyon kung hanggang saan maaari makatulong ang MaiFIP. Ano po, Yusek?
16: Okay. Tama po yun, Manong Ted, sige. Dahil hindi nga ho natin kayang ibigay lahat sa lahat.
1: Opo. Itong sinasabi dito na approving authority siya, ako pagkakaunawa ko dito, kapag ho ang Secretary of Health, ang siyang nilapitan ng tao, maaari niyang sabihin na, ito, 2 million ang ibigay mo dyan sa pasyenteng yan. No questions asked dyan. Ganun ho ba yun?
16: Yun po ang isang interpretation, Manong Ted. Ang isa pa rin interpretation is pwede rin namang yung kaninang halimbawa na 1 million na sinabi ko, aakyat sa level niya kasi hindi kayang i-approve nung mas mababang level.
1: Opo.
16: Dahil aram na po 1 million. Parang sa bangko ho, di ho ba na maririnig natin yung mga teller override tapos lalapit yung manager kasi yes, hindi na kaya nung teller yung amount na naka-indicate.
1: Opo. Ganun po yun. Ano ho, practically, yan ang ibig sabihin yan. Yung approving authority, kapag hindi inaprubahan doon sa baba, punta ka doon sa nakatataas, yung malasakit program officer, maximum 2 million. Yung pong director nga ng, yung CHD po, ano pong ibig sabihin nito?
16: CHD po is Center for Health Development. Ayun. Yan po yung pangalan ng DOH, Regional Hospital. Regional Office pala.
1: Okay, yeah. Yun. So sa kanya, 1.5 million. Anyway, kaya nga po kami tumawag ko dito para maipaliwanag at maunawaan. So dito po sa mga interesado ngayon, ano po, na makahingi ng tulong nga dito, after all, pera ho naman ng bayan ito, dito wala, wala na akong lalapitan na congressman o senador nahihingian ko ng referral letter o anuman pong mga sertifikasyon para mas makakuha ko ng eksaktong amount. Halimbawa, si Senator, sabihin na ito, ay kasi di ba may mga form din sila, meron din sila mga ganun eh. Wala na pong no need for that?
16: No need for that, Manong Ted. Ang kausap lang po nito is yung pasyente at yung ang nag-uusap at yung DOH hospital na kanyang inaplayan. Ito po yung kumaalala po ninyo, Manong Ted, nung January, sabi nga namin na dapat in compliance with, kung tama yung pagkaalala ko, Section 19 nung General Provisions, nung General Appropriations Act, yung anti-EPAL provision na binanggit rin ng ating Pangulo. Mm-hmm. Si BBM rin yung nagsabi na dapat walang, walang EPAL. So, ito po yung electronic implementation. Wala na hong gigitna, walang dadaanan, hindi human lilimos. Diretso hospital po ang kausap.
1: Okay, sige. So, klaruhin lang natin ha, hindi nangangahulugan po na lahat ng bayarin sagot ng MAIFIP, no? Dadaan pa rin 'yan sa pagsusuri noong pong social worker. Tama po, no? DSWD social worker po assigned doon sa ospital.
16: Minor correction lang, Manong Ted. Pwedeng magkaroon ng social worker na hindi DSWD. Mm. Pero license po ng PRC. Opa.
1: Okay, so social worker na maari pong empleyado ng ospital.
16: Tama po yan.
1: Alright, sige. Hindi naman kaya po, sir, lalabas na dito ang politiko, si Secretary Herbosa. Hindi kaya ganun ang dating dito na magre-refer ako kay si Congressman. Susulatan ko si Secretary. Sekted, tulungan mo naman ito. 2 million tayo dito. O kaya po, si Senator Bongo, si Malasakit Center, father, sabihin niya sa cluster head, Senator Bongo ito. O ikaw, ako yung ama ng Malasakit, ha? Magmalasakit ka dyan, bigyan mo ng 2 million. Hindi kaya maging ganun naman.
16: Hindi po, Manong Ted. In fact, maski nung bago pa man yung IMAIFIP, nung mano-mano pa ho, hindi ho nag-entertain ng mga ganyang si Secretary Herbosa. Ang mga approvals po talaga is nandun sa mga hospitals or umaabot sa regional directors. Maski po yung meron rin pong mga requests na naglalanding sa central office, sa DOH, pag nakuha ho namin yun, hindi ho nangingialam si Sec. Meron ho talagang social worker na nagsasabi, ito yung recommended amount. Pipirma ho siya, nakasulat na yung recommended amount na hindi siya yung nag-determine po.
3: Okay. Pero with the new MAIFIF guidelines, dito po sa nakikita namin, mukhang mas may power na ngayon ang Secretary of Health compared to the politician. So tama yung in-raise na punto ni Manong Ted dito. If he is the approving authority ng mga 1.5 to 2 million pesos, pwedeng ganun nga po yung mangyaring sistema. Tama po ba yun, Yusek? Wala sa politiko, pero kung close kay Health Secretary, pwedeng itawag ng politiko para mabigyan po ng ganung kalaking amount yung humihingi ng tulong?
16: Actually, DJ Cha, wala hong pinagkaiba. Even before the electronic happened, ganyan po yung sistema before. Okay. At hindi ho ginagamit, hindi ho ini-invoke ni Secretary Herbosa yung ganong kapangyarihan. Sinusunod lamang po niya yung mga recommendations ng ating mga social workers. And in compliance pa rin ho to, dun sa Section 19 ng GAA. Kasi kailangan ng pirma ng accountable officer or official. At siya po yun, accountable.
1: Okay. Sige. So again, saan po maaaring makita ang listahan po, sir, ng mga ospital na ito para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan?
16: Manong Ted, dun po sa pagbinuksan natin yung eGovPH Super App at mag-a-apply na tayo, may drop-down list, lalabas po dun yun. Tulungan ko po kayo na isabihin ko din sa mga tao natin sa DOH, dapat nga may listahan na wala na dun sa app. Kasi ngayon kailangan nyo pang buksan yung app . So bubuksan nyo yung app, tapos lalabas yung listahan. Lahat ng mga DOH hospital sa Luzon, naroon na. Sa aking pagkatingin kanina bago tayo nag-on-air, pati yung PGH na hindi DOH hospital, pero government hospital ay nandun na rin, sinama rin sila doon. May isang naligaw na nauna na mabuting pagkaligaw yun, hospital ng Sampaloc ng Maynila. So nauna rin sila doon. Opo. Tapos and then yung Visayas to follow, isa pa lang nandun, si Vicente Soto. Tapos sa Mindanao yata, I think dalawa or tatlo sila, pero hindi pa lahat. So sabihin din po natin sa ating mga tauhan na maglabas ng separate na offline na list para makikita po yun.
1: Okay, again, ito ho, kinakailangan kang either outpatient or confined patient po nung mga ospital na ito bago ka maka-avail itong MAIFIP.
16: Yes, Manong Ted. At idagdag ko rin dun sa sagot kong yon ay never na nagbibigay ng cash ang DOH. Kasi may naalala ko na nag-monitor kami sa online dun sa mga Facebook groups. Parang nagtataka nga ako parang may nagsasabi, namimigay ba ng cash si DOH? Tapos may iba namang sumagot na hindi sila namimigay ng cash. Kailangan naka-confine ka or nagpapagawa ka ng test sa outpatient dun sa ospital.
1: Opo. Pero hindi ka rin makakahingi sa DOH office ng isang maifif whatever voucher para bumili ka ng gamot mo. Walang ganun din, ano po?
16: Yan po yung offline na Malong Ted. Kung hindi ho sila makagamit ng eGovPH for whatever reason, dun ho sila dun sa ating mga hospitals pumupunta. Yung iba ho, meron pa rin pumupunta sa mga DOH regional offices. Ang ginagawa naman po dun, either tinuturo na sila dun sa ospital or dun sa mismo regional office ay kukunin yung detalye. Tapos kung maglalabas man po nung ating voucher ay nakapangalan na sa kanila at dun lamang sa ospital kung saan nila sinabi.
1: So, importante po, dadaan at dadaan doon sa ospital. Yun po yun.
16: Yes, malaking bagay po yun, Manong Ted, kasi lagi nga namin pinagmamalaki. Political ho kami, kailangan nga ho nagkasakit na bago ma-access to.
1: Okay, and then dito ho mga kapatid, kung hindi sinasakop ng PhilHealth yung pong MRI, ang maifip po, pwede masakop yung MRI, di po ba, ano?
16: Yes, tama po yan, Manong Ted. Habang inaayos pa namin yung side na yon, dito na muna tayo. Hopefully, sagutin na nila in the future.
1: Opo. Sige po, kami po ay nagbo-voluntaryo na po, Yusek, na tulungan po ang inyong kagawaran na ito'y maipaliwanag para po mabura ang confusion at kung ano-ano pong mga fake news tungkol po dito para po sa kabatiran at benepisyo ng ating pong mga kababayan. Yusek Albert Domingo.
16: Yes, Manong Ted and DJ siya at nagpapasalamat po kami. Maliban dun sa fake news, ito yung patunay talaga na tinutupad natin yung nakalagay sa batas.
1: Okay, and then MPAX po sa Mandaluyong, kumusta? Ano pong balitahan ninyo, Yusek?
16: Actually, Manong Ted, nung nakita namin yan, na isa sa mga tanong namin, parang bakit naman nag-announce yung condominium? Kasi unahin ko na po, no, habang samantali natin yung oras, hindi po airborne ang MPAX. So, wala hong usay-say na i-announce kung nasa ang lugar or ganyan kasi kung naka-self-isolate naman po ang ating pasyente, hindi po siya makakahawa dahil kung hindi naman po natin siya lalapitan, didikitan, balat sa balat, wala pong makukuha yung ating mga kababayan. So, yan pong isang punto. Mm-hmm. Ikalawa, ang ano naman po, yung ating local government, pwede po silang mag-announce kung gusto nila. Pero, ang gusto ko kong pag-ulit-ulitin, wala pong outbreak sa katunayan, 44 cases lamang ngayong taon, na 79% na mas mababa kumpara sa 200-something last year. So, yung 44 pong yun, ni isa wala po kaming in-announce kung nasan sila at hindi naman po bumulusok yung numero. Kasi nako-contain po natin yung sakit. So, sa lahat po in the future, no, yung mga baka merong mga nakikinig na mga condominium associations or anumang homeowners associations, mag-isip po tayo ng isa, dalawa, maraming beses bago tayo mag-announce dahil hindi naman po kailangan. Ang mangyayari lang ganito, baka na-stigmatize pa yung inyong lugar or yung tao. Hindi maganda yan para sa mga property managers na nakikinig.
1: Opo, idaan po sa tamang proseso. Dapat po talaga dito yata yung city health officer muna ang manguna.
16: Yes, actually, yung nga po, sabi nga namin, bakit nila inunahan yung LGU to begin with? Kasi kung ang LGU mismo hindi nag-a-announce, there is no need to announce.
1: O sige po, makikibalita ho kami sa isyong ito. At muli po, Yusek Albert, salamat sa inyo pong panahon. Muli, ano ho, kami ay katuwang ng inyong kagawaran sa tamang informasyon. Thank you, sir.
16: Thank you rin, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you. Yusek Albert Domingo, spokesperson po ng Health Department. Sandali lang po. Relax lang po kayo dyan, ha? Meron pa po tayong ilang pang mga importanteng panayam sa mga isyong pambayan sa gitna pa rin po ng malaking-malaking problema ngayon na napakarami motorista sa EDSA. Ang tanong nila, nasaan? Nasaan? Nasaan? Ang mahilig umepal.
17: Wala.
18: How much of the Philippines do you really know?
17: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: mabuhay kayong lahat. Kaliwat kanan ho ba kayo kung mag-remit sa Pilipinas? Tanong, may bayad ba yung kada remit? Abay kung gayon, mag-BDO pay na po kayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasa ang kapapasta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan! Kaya download na ng BDO pay app now na at kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Ulitin ko ha, napakasimple, napakadali. Walang bayad ang iyong money remit sa kahit na anong BDO account. Basta lamang magbukas ka ng BDO Kabayan Savings at ito may laman. Mag-download ka ng BDO Pay app. Presto, yun na po yun. Alright, pati po sa pagbabayad ng bills, libre. Hindi ka na magbabayad pa ng remittance fee, transaction. Wala nang ganon. BDO Kabayan Savings, mga kapatid. Alagang Kabayan and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Tamang oras ngayon, 8:37 na, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Maulan, ang sarap ng ating morning kasi ang sarap ng ating kape. Ito po mga kapatid ay puno ng mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Nasa linya ngayon, importante ito mga kapatid kasi baka dumating ang araw na naman maging performative na naman sila. Sa usapin po ng supply ng tubig sa Metro Manila.
1: Kasama nga po natin ngayon si Engineer Patrick James Dison, ang spokesperson po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Magandang umaga po, Engineer.
2: Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat po ng nakikinig po sa inyo pong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes po. Kahapon po sa mga balita, nasa 161.33 meters, ano, yun pong water level dyan sa Angat Dam. Alam naman po natin 90% po ng tubig sa mga kabahayan po sa Metro Manila. Yung supply niyan galing dyan sa Angat Dam. Malapit na po tayo dun sa tinatawag na 160 or low critical level. Sa assessment po ng MWSS, ano po ba ito? Manageable po ba ito or dapat ngayon ay nag-a-anunsyo na po tayo kung ito'y papunta na sa emergency level?
2: Opo. DJ Chacha, sa ngayon po, no, kaninang alas 8 ng umaga ay na-hit na po natin yung ating pong critical level na 160. Sa ngayon po ay 159.95 meters na po yung ating elevation sa ating Angat Dam. So, pero ang ini-assure naman po natin sa ating pong mga kababayan na manageable pa naman po itong ating pong level ng Angat Dam kasi po ay kami po with the technical working group po ng Angat, lahat po ng mga stakeholders po natin na gumagamit dito sa Angat Dam ay nagbi-meeting po every week na po, no, para i-monitor po itong ating pong kalagayan sa ating reserva. So kami na rin po ay nagkakandak na rin po ng mga mitigating and contingency measure para po hindi po tayo maapektuhan itong magbabadyang El Nino po sa ating pong bansa.
1: Lower than low critical level po tayo ngayon, 159 sir, tama po ba yung dinig namin?
2: Opo, nasa sa ngayon po 159.95 meters na po. Okay. Na-hit na po natin yung ating pong critical level.
1: Pero sa ngayon hindi pa po kinakailangan magpatupad halimbawa ng mga water interruptions or yun pong paghina ng tubig do sa mga gripo sa bahay.
2: Actually, Digi Chacha, isang strategy po natin po, no, para ma-preserve po yung ating pong level ng ating reservoir ay yung po pagbabawas po ng pressure po sa ating pong cross customer po, no. Itong pressure management measures po natin ay isa po sa mga estratehiya po natin para ma-manage po natin yung natitirang tubig sa ating Angat Dam. Pero sa ngayon naman po, no, ay hindi pa naman po natin pinag-uutos sa ating pong konsesyonaryo. So initiative po nila ito, especially tuwing gabi po, no, para mabawasan po yung tubig na tumatagas sa mga linya ng tubig ng ating pong mga customer. Kasi kapag di po natin hininaan po, no, kapag wala pong gumagamit, kung imagine mo na lang, DJ Chacha, sa bahay niyo po, kapag may mga leak, kapag hindi po natin hininaan yung pressure, ay patuloy po na tumatagas po yung tubig. So isa ito sa ating pong estratehiya para ma-preserve po natin yung tubig na meron po tayo ngayon.
1: So tama po ba yung pagkakaintindi ko po dun, Engineer, sa explanation nyo? Ang sabi

0: Binyo, even bago pa po yung critical level, kapag gagabi, hinihinaan nyo na po yung pressure ng tubig sa mga bahay?
1: Opo, especially po no sa mga areas po no na matataas po yung mga leakages po, yung mga losses na natatapon na tubig po no, kasi istatiya po natin ito during off-peak hours, yung tinatawag po natin na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, na kung saan naman po ito yung mga oras po na yung gumagamit sa tubig ay kokonti.
0: Sir, anong threshold natin para magkaroon po ng water interruptions or para madagdagan ito pong iba pang oras na hihinaan natin yung mga tubig po dun sa mga resident areas?
1: Mm-hmm. Sa ngayon, Digi-Chacha po, no, kung may imagine mo po noong 2019 ay nagkaroon nga po tayo ng mga matinding water interruption po, no, kung saan ay pumipila yung ating po mga customer. Pero yun naman po ang initiate po natin sa ating mga kababayan na simula 2019 ay nakapag-implement na po tayo ng mga additional na water sources outside Dangat Dam. Kasi noong 2019, nasa around 96% po yung dependency po natin dito sa ating Angat Dam. So sa ngayon po ay hindi na lamang po 90%, actually 86% na lamang po yung dependency po natin, at patuloy pa rin po tayong gumagawa ng mga additional water sources. So kung if ever man po no na magkaroon po ng matindi pa pong pagbagsak po ng level sa ating Angat Dam, ay i-maximize na po natin yung ating pong mga additional water sources from Laguna Lake. So may mga itong treatment that na po tayong na-implement po doon, at ready na po siyang mag-operate, at may mga in-approve na rin po yung ating pong National Water Resources Board ng mga operation po ng mga deep wells po namin, around 100 plus po na deep wells na po na naka-prepare po, no, na ready to operate na po, at ina-expect na po, ini-inspect na po ito ng ating pong grupo ng MWSS, Maynilad Manila Water, at ang ating National Water Resources Board, para just in case po, no, na kailanganin po natin ay may operate po natin ito. Uh-huh. At hindi po tayo magkaroon po ng matinding interruption.
0: Yes, ulitin ko lang po, engineer, no? So kung 159 tayo ngayon, ano po ulit yung threshold para masabi natin na talagang mahirap na i-manage ito? Ano po yung level na tinitignan natin?
1: Opo, sa ngayon po kasi po, no, noong 2010 po, no, doon po natin na-hit po yung lowest in history po, no, na level po ng ating Angat Dam, nasa 157 po ito. So in-expect po natin by next week po ay may hit na po natin ito. Pero sa ganitong sitwasyon po na nag-uulan naman po ngayon ay normal po yan, no, na pagdating ng July ay talagang babagsak po yung ating pong level po ng tubig sa ating pong reservoir. Pero start na rin po na umaakyat din po yung ating pong level sa reservoir. So expected po natin yan every year. From January to July ay babagsak, at pagdating naman po ng July hanggang December ay paakyat na rin po yung ating level ng reservoir.
2: Yan ang pinapaliwanag nitong si engineer, ha? Yung level na kasi cycle yan, eh. Ah, bababa and then tataas. Kuminsan nga nag-i-spill pa yan kung sobra-sobra. Ilatag lang natin to na maayos, ha, para maintindihan ng ating mga kababayan. Number one, MWSS ang regulator ng ating concessioners, di po ba, itong Maynila at saka Manila Water, no po?
1: At tama po, sir. Okay. Manong Ted, kami po yung regulator po.
2: Ayan, yeah, kayo ang regulator. Sige. So kayo regulator, ngayon po, no, na hindi pa tayo bumababa doon sa antas na ating pong karanasan na nagkaroon talaga po ng rationing. Sa ngayon po, hinahayaan ninyo ang inyong concessioners na gumawa ng kanilang mitigating na mga moves, ano po?
1: Opo, itong mga mitigating measures po na to, certain, ay isa po ito sa mga strategies po, no, po natin. So aside from that po, no, sa MWSS din po ay nagkakaroon din po tayo ng mga rehabilitation ng mga facilities po natin, like mga tunnels and aqueducts po ay nagko-construct din po tayo para patuloy po na ma-supplyan po natin yung ating pong mga concessionaryo.
2: O yung nga po, no? Yung nga po. So ngayon nga, kasi ngayon, kanya-kanya kayo ng pagtitipid, kanya-kanya kayo ng paraan, kasi baka tayo humantong doon sa level noong 2019 na nagkaroon nga tayo ng malaking problema. So ngayon po, sir, may sinasabi kayo ng mga new water sources. Ano po? Okay?
1: Tama po,
2: apo,
1: sir.
2: Sige, apo, sige. So ito hong mga new water sources na ito, pakiklaro lang po sa amin, saan-saan po ito ngayon, ano po itong mga to, and sino pong concessionaire po ang direct na nakikinabang po sa mga bagong sources na ito?
1: Apo. Sa ngayon po, no, ang ating pong new water sources po na na-implement na po ay dito sa ating pong Angat, Laguna Lake. So mayroon na po tayong apat na treatment plant po dito sa may Potatan Water Treatment Plant dito sa Laguna Lake, sa may Muntinlupa.
2: Mm-hmm.
1: At mayroon din po tayong Cardona Water Treatment Plant naman po at East Bay Water Treatment Plant dito sa may part naman po ng Manila Water. So aside from that po, no, ay mayroon na din po tayong naitayong additional na dam po, no, dito sa may part naman po ng Rizal. Ito yung tinatawag po natin na Upper Wawa Dam.
2: Mm-hmm. Okay, sige po. Doon po sa Laguna, Maynilad po yung beneficiary noon?
1: Both Maynilad at Manila Water po ay kumukuha na po ng tubig dito sa Laguna Lake. So.
2: Okay, and yung pong Kaliwa Dam, kumusta na po, Engineer?
1: Opo, ang Kaliwa Dam naman po ay sa ngayon po ay nasa 26% na po yung completion po at ang target po natin by 2030 ay ma-operate na po natin itong Kaliwa Dam project.
2: Po. Yung po bang funding nito resolved na po?
1: Opo. Actually po, mayroon pong development po dito sa Kaliwa Dam po, no, ay May 28 po, no, ay nagkaroon na po ng tinatawag po nating mutual termination po, no, dito sa ating pong kontrata. So kinausap na po natin ang ating pong concessionaryo, ang Manila at Manila Water, na sila na po ang magtutuloy po ng proyekto po nito kasi po hindi na po na-extend po yung ating pong loan po dito sa may China Exim Bank na para ipagpatuloy po itong ating pong proyekto na to.
2: Okay, so nangangahulugan po na wala na tayong deal with China. Ang gagasta po sa total completion ng Kaliwa Dam ay itong dalawang concessionaires.
1: Apo, tama po sir Ted.
2: Okay, apo. Magkano po ang halaga ng proyekto?
1: Opo, ang proyekto po natin ay nasa 18 billion po yung ating pong proyekto. So, ina-update na lamang po natin kasi sa ngayon po ay 2019 pa po yung ating pong cost po na yon. So, kailangan po ma-update po yung mga cost po na yun.
2: Okay, approve na po yan ng NEDA at saka nitong economic board natin?
1: Opo, sa ngayon po ay kami po ay nag-coordinate po sa ating pong Economic and Development Council po, no, para maapurbuhan po ito. Mm-hmm. Pero sa ngayon po, sa level pa lamang po ng MWSS at Maynilad at Manila Water, pati na rin po yung ating pong Board of Trustees ay na-approve na po. Pero may initial na coordination na po kami dito po sa ating pong DepDev para pumaapurbuhan po itong proyekto.
2: Opo. So meaning, hindi pa ho talaga ito approved proposal pa lang po ito?
1: Opo. Yun nga po nabanggit ko po, Manong Ted, ay kami po ay may initial na coordination na po sa DepDev at na-inform na po natin ito na mag-iba po yung funding po nitong proyekto na to.
2: Opo, yung nga po, no, subject pa po pala ito for final approval. So meantime, habang ito po hindi pa aprobado, wala pang civil works, talaga natigil po ang proyekto.
1: Opo, sa ngayon po, no, ay mayroon po tayong 30 days po, no, para mag-prepare po yung ating pong mga konsesyonaryo para makapag-hire po tayo ng panibagong contractor po dito sa ating pong proyekto po na to.
2: Okay, nasaan pong exact location po ng Kaliwa Dam, sir?
1: Ang Kaliwa Dam po ay located po sa part po ng Quezon Province. Dito po natin itatayo po yung dam at ang ating naman pong tunnel po, no, isa po sa component po nito, ay dadaan po sa ating pong Sierra Madre. So 22 kilometers po itong haba po ng tunnel at yung outlet po niya na kung saan po, no, itatayo yung ating pong tinatawag na portal na kung saan hahatiin po yung tubig ay located naman po dito sa ating pong Teresa Rizal po, no, na kung saan itatayo po ng ating pong concessionaryo yung water treatment plant po nila.
2: Yung 22 kilometers po na tunnel, meron na ho bang nagawa doon kahit anong portion?
1: Opo, sa ngayon po, no, nasa 3.4 kilometers na po yung ating pong nagawa. So nasa loob na po yung ating pong loob ng tunnel na po yung ating pong tunnel boring machine. So nag-umpisa po kami dito sa may part ng Rizal at papunta po kami dito sa may Quezon Province.
2: Pero natigil nga po.
1: Tama po.
2: Opo, sige. Opo, natigil. Wala na pong issue ito ng right of way o naman?
1: Sa ngayon po, no, ay dito sa may start, kung saan po kami nag-start ay wala na pong issue. So yung hindi naman po kami nag-start dito sa may part po ng Quezon Province. na kung saan po ay nagki-coordinate po kami sa ating pong host LGUs po na Infanta Quezon po.
2: Oo nga po, kasi malaking bagay ho na naman yan at ang tagal na ho nitong proyektong ito, hindi pa nga po nakakas 50% because itong mga problema po na inabot ninyo. So sir, in case lang po sa study ninyo, kapag po matagumpay na naitayo yung kaliwa dam na iyan, gaano kalaking volume ng tubig ang maibibigay niyan sa inyo pong concessionaires?
1: Opo, ang total po ng ating pong kaliwa dam ay nasa 600 million liters per day at yung ating pong tunnel naman po ay 2,400 million liters per day. So phase 1 pa lang po kasi itong kaliwa dam po natin at yung ating pong phase 2 po no, ay atin din pong pinapa-approve po ngayon sa ating pong Economic Development Council po ng DepDep.
2: Ano po ang relief na may bibigay nito sa Angat Dam kung sakasakali para po naman po sa ating farmers in Bulacan?
1: Opo. Tulad nga nabanggit ko po kanina po, no, nasa 86% po yung ating pong dependency sa ating pong Angat Dam. So, kapag natapos po no, itong ating pong kaliwa dam po, no, ay ating pong mababawasan yung ating pong dependencies. Magiging 70% na lamang po yung ating pong dependencies dito sa ating pong Angat Dam para hindi po natin ma-overburden po yung dependency po natin sa Angat Dam just in case po na magkaroon po ng ganitong mga situation like El Nino o yung big one ay may magamit pa rin po tayo.
2: Apo, just a little history po. Kailan nagsimula itong plano nitong kaliwa dam? Just a little history po. Anong taon?
1: Opo, ang kaliwa dam po nag-start pa po nung panahon pa po ng ating pong Pangulong Marcos Sr. po, no? So, natigil lamang po ito. Ito po yung tatawag po nila, Manong Ted dati na Liban Dam po, no? So, natigil po ito at ating pong nire-engineer po itong ating pong proyekto para po magawa po na phase 1 na lamang po yung ating kaliwa dam at yung phase 2 po natin yung ating pong kanan dam.
2: Opo.
1: Para po konti lamang po yung magiging apektong mga kababayan po natin.
2: Liban Dam ang unang tawag po dito. Sige, so ngayon po, so far po ano ho, na natigil ito, may panibago po negosasyon sa kanyang kontrata, ang target po most likely 2030, pero hindi pa kayo nakakasiguro doon.
1: Opo, sa ngayon po, yun po yung ating pong ating pong tina-target po na completion po ng proyekto.
2: Opo, opo. At habang tumatagal po, lumalaki ang cost, no? Yan po ang katotohanan dyan. Ano, engineer, ano po?
1: Opo.
2: Okay, sige. So ngayon po, engineer, ha, dito po sa ating problema po sa tubig na kinakaharap, ang inyo pong binabanggit ngayon, naghahanda na po kayo dito. Worst scenario po natin, bagamat nag-uulan, pero baka hindi to sumapat, ano po, kasi nga kahit na umuulan, araw-araw naman din ang babawasan yan. Ano ang worst scenario po for MWSS?
1: If ever man, Manong Ted, na patuloy po yung pagbaba po ng ating pong level ng tubig, ang worst case scenario po natin ay pwede po natin ma-experience po, no, yung pagkakaroon po ng mga rotational water interruption po, no, mostly yung nabanggit ko nga kanina, mostly paggabi, at siguro, sinisigurado po naman po natin na hindi po mangyayari yung na-experience po natin na noong 2019 po, no, na mayroon pong ipila sa daan po, no, dahil mayroon na po tayong mga augmentation measures na na-implement na po natin. So, ang gagawin po natin, Manong Ted, ay mag-deploy po tayo ng mga static water tank po, especially sa mga lugar po na matataas po, no? At doon po natin i-deliver po yung mga mobile water tankers. Around 100 plus na rin po yung ating pong mobile water tankers. If ever po na kailanganin din po natin ng tulong from the LGUs ay actually, nag-i-coordinate na po kami sa kanila kahapon po, no, na isipin po natin yung mga worst case scenario para po makatulog din po yung ating po mga LGUs.
2: Sige po, salamat po na marami for saying na kayo po'y confident na hindi mangyayari yung mga eksena noong pong 2019 na pila balde ang ating mga consumers in Metro Manila, particular po yung mga lugar na matataas po ang level na hindi inaabot ng pressure ng tubig. Kami po ay muling tatawag, engineer, kung sakasakali po na kinakailangan natin ng paliwanagan, sana nga po hindi dumating ito pong pinangangambahan ng marami na water rationing. Salamat po, engineer.
1: Maraming salamat po, Manong Ted, at Dingy Chacha, at sa lahat po ng ating po mga kababayan.
2: Thank you. Yan po ang spokesperson po, finally, ng MWSS. Napaka-importanteng issue nito, no? Kahit na po magtuloy-tuloy ng 50 taon ng impeachment, wala ka namang tubig na pampaligo at pangsaing.
0: Grabe naman yung 50 years, partner.
2: Ha?
0: Grabe naman yung 50 years.
2: Ay, sorry.
0: Ang sabi ay 92 days lang.
2: Hindi, ah.
0: Yun ang unang...
2: Yung 92 days na yan, baby girl. Tandaan mo, yan ay kung tuloy-tuloy na araw-araw hanggang
0: Tama.
2: Linggo.
0: Oh.
2: Pero yan po ay 92 days sa panig po lamang iyan. Okay, nang total na, nang
0: total
2: dalawa,
0: na.
2: Diba?
0: Oo, pero kasi depende
2: pero
0: sa mangyayari.
2: Pero Lunes po lamang iyan hanggang Miyerkules.
0: Correct. 3 times a week ito, mga kapatid.
2: Oo, at kapag may mga dates ang ilan po mga mambabatas o sino man po, baaho, i-move yan na mag-adjourn, mag-suspend muna.
0: Pero sana, partner, wag abutin ng 50 okay. years, ha?
2: Anyway, sige po. Sa ito ho muna, mga kapatid. Importante rin po itong ating pag-uusapan. Anong, yan po, ha? Bukas makalawat. Mamaya, papaliwanag ko yan kasi si Idol Lord yata mukhang niya. Papaliwanag ko yung isyong yan ng kaliwa dam na yan, laiban dam na iyan. Ito ho, pag-usapan natin to. Anong sa inyo? Si Manny Bunoan daw po, mga kapatid, ay magiging cooperating witness na. Hindi ba state witness din ang tawag doon? Talagang sabi ko nga, mukhang nakikisakay itong ano ha? Itong ating mga kagalang-galang na mga taong gobyerno. Sa, di ba, launching na noong isang araw ba?
0: Nang alin?
2: Yung programa nagbabalik?
0: Yung sigabo?
2: Hindi.
0: Ano?
2: Yung deal or no deal?
0: Ah! Deal or no deal ah. Oo, napapanood na po yan sa TV5.
2: Alam mo, ang tawa mo.
0: Tawa ko parang walang nasistress sa EDSA ngayon ah. Eh, sorry. Oo nga.
2: Malapit na ho ang pasukan, mga kapatid. As a matter of fact, enrollment na nga po sa ilang pong mga paaralan. Pero sandali lang, kuidaw ha. Sa pagpili po ng paaralan, tandaan natin, dapat dun tayo sa sure na merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po, yan ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba? Ito ho din ang importante, maliban sa curriculum, facilities, mga quality po ng pagtuturo ng mga guro, mahalaga po yung gabay doon po sa pag-graduate at paghahanap po ng trabaho ng mga estudyante. O diba? Ang tawag dyan, enrollment to employment system, hatid ng STI. E2E. Alright, sige. So, anong sa inyo? Yun daw pong kaso ni Ginoong Villanueva, bumalik sa preliminary investigation.
0: Ah, naging PI ulit? Oo.
2: Tapos, yun daw pong kaso ni Ginoong Escudero, subject daw po review mga 1 or 2 weeks pa.
0: Ah, 1 or 2 weeks pa?
2: Pero, tingnan natin kung ano magiging final decision.
0: Mm-mm. Is it a deal or no deal?
2: Si Manny Bunoan daw po ay magiging testigo na. Dito ka makakakita ng kasong secretary at tapos undersecretary, yung mga state witness. At ang dumadaan ngayon sa demandahan, yung kanilang mga direktor, yung kanilang mga
0: yung
2: district engineer.
0: Yung mas nasa baba,
2: Only in the Philippines.
0: Di ba tayo lugi doon? Di ba tayo lugi doon?
2: Talaga naman, mga kapatid. Kaya, ewan ko na lang. Ako, pero ako talagang pakiramdam ko may something. May something.
0: You smell something?
2: The way she moves. Tama ba yung aking
0: Something.
2: Something. Mga kapatid, abangan po ninyo reaksyon ng isa po sa mga nagbabantay din sa mga isyong ito sa pagiging participating witness, cooperating witness, state witness, or sabi nga nung mga nagdaampong impeachment, Mr. Wetness. Nalaman mo dati nung hearing. Madam Witness. Abangan!
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na love scam na, ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
4: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.

0: Cheese Ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese Ring, can't get enough by Regent.
1: True FM. Naku po, sa oras na 9:02, oras muna natin. Hatid sa ating lahat yan, mga kapatid, ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. At mga kapatid, ang oras na iyan, hatid din po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayettedelarosa.com or kaya po scan nyo ang QR code, mga kapatid, sa inyong screen para po makita ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Once again, binabati ko po ng congratulations, mga kapatid, ang asawa, ang gwapong mister ni Mamayette na si Sir Richard de la Rosa, dahil siya nga po ay inducted once again as chairman of the board ng Metro South Medical Center sa kanila pong 30th anniversary celebration. Once again, congratulations Sir Richard de la Rosa. Pero mga kapatid, puntahan po natin ang sitwasyon sa EDSA. May video po ngayon na nakikita po tayo kung saan parang nagkakaroon po ng kaguluhan sa pagitan po yan ng mga nagpo-protesta at sa hanay po ng ating kapulisan. So medyo nagpang-abot po yata sila dito. Nakikita po natin na nagkakagirian po sila dyan ngayon sa EDSA. We're just hoping and praying na wala pong masaktan ngayon sa insidente dyan nga po sa nangyayaring kilos protesta ng isang grupo sa EDSA. Pero sa oras na ito, nandyan na po ba ang ating kakausapin ngayong umagang ito, si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Ukol po dito sa isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon matapos nga pong sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na si DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay posible daw po na maging state witness dito sa flood control scandal. Kausapin po natin Congressman Antonio Tinio. Magandang umaga po.
2: Hi, good morning DJ Chacha. Good morning kay Ted. Good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning po. Thank you for being on the show. Congressman, una muna, ano po ang reaksyon ninyo doon po sa balita na sinasabi nga po nitong si Ombudsman Boying Remulla na posibleng maging witness po itong si dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa kaso po sa flood control?
2: Well, ang inanunsyo nila ay meron na raw kasunduan at pina-dismiss na raw or pina-discharge na raw si Bunoan ilang respondent dun sa plunder and graft case na kinakaharap niya, no? So hindi na lang, parang hindi na lang ito balak, kung hindi apparently meron ng kasunduan. So ang una nating panawagan kay Ombudsman ay ilahad publicly ano ba yung nilalaman ng kasunduan na to. Ibig ba sabihin ito ay meron ng immunity from suit itong si former secretary

0: noon at ano ang kapalit, no? Alam natin si former DPWHU Sec Roberto Bernardo, parang may ganyang kasunduan with the ombudsman. Pero at least doon, bago siya binigyan ng immunity ay kasabay nung pagbigay sa kanya ng immunity, eh, meron siyang affidavit, mga affidavit na sinadmit at narinig natin yung nilalaman ng kanyang affidavit through the Blue Ribbon Committee hearing sa Senate, no? So at doon marami siyang mga tinuro at diniinan from mga senators to iba't ibang mga DPWH officials and so on. Pero dito wala talaga tayong ka-idea kung bakit binigyan ng meron ng ganitong kasunduan, lalo pa at siya ang cab-secretary ng DPWH, no? Isa siya sa mga pinaka-responsable sa flood control corruption issue dahil sa ilalim niya, pinahintulutan niya yung allocables, no? Yung PBM parametric formula, yung sistema ng paghahati-hati ng infrastructure budget ng DPWH sa iba't ibang mga kongresista, senador at maging kabinete at presidente mismo. At si Yusek Bernardo inilahad na of course direktang nakinabang din si former Secretary Bunoan, meron siyang sarili mga insertions, tapos 5 billion annually daw ang pinaghahatian nilang kickbacks from infrastructure projects sa tatlong taon na nanungkulan siya. So kaya nagtataka nga tayo bakit bilang isa sa mga pinaka-responsable siya ngayon ang bibigyan ng immunity. Ano ba yung mailalahad niya para ma-justify ito?
1: Oo. Ang sinasabi po kahapon ni Ombudsman Boyeng Remulla, very important daw po itong testimonya ni Bunoan para daw po sa takbo ng institusyon ng buong DPWH. Kayo po ba sang-ayon doon sa sinasabi niya or parang pakiramdam niyo okay naman na yung mga nailahad ni Yusek Bernardo?
0: Yeah, kung yung kaugnay lang sa mga internal na nangyari sa DPWH, no, kaugnay dito sa flood control corruption, ay napaka-detalyado na nung paglalahad ni Yusek Bernardo at maging nang yumaong si, at least yung nalaman natin, no, tungkol sa flood control from the files, the records of the US Yusek Cabral, no, Catalina Cabral. So, para sa akin, may halaga lang siguro ang magiging testimonya ni Bunoan bilang isa sa mga pinakamalaking isda kung ang testimonya niya ay magtuturo sa mas malaki pang isda kaysa sa kanya. No, ibig sabihin dito, cabinet secretary siya, edi sino pa ba ang mas malaki sa kanya? Kasama na dyan ang Pangulo. No? Si Yusek Bernardo mismo, at least ayon kay Senator Lacson, ay may testimonya na nagdiin mismo sa Pangulo. Si Bernardo yung nagsabi, if we recall, na nag-deliver siya ng at least 8 billion pesos na commitment para sa Pangulo sa pamamagitan ng dalawang Yusek, sina Bernardo, sina Bersamin at Olivar. Batay ito sa 100 billion worth of insertion sa 2025 budget na inutos umano ng Pangulo. Pero kahit yun, hindi talaga pinursu ng Blue Ribbon Committee under Senator Lacson, maging ng ICI or ng Ombudsman. So, kaya kailangan, again, kailangan i-disclose ang terms ng agreement na ito. Otherwise, nangangamoy talaga yung agreement. No?
2: So, simply said, Congressman, simply said, opo, ipakisimplify po natin to. Dito po sa sinasabi po na pagiging state witness nitong si Bunoan, may agam-agam kayo.
0: Definitely. And I think ang tayong lahat, no, may hagam-agam,
2: mm-hmm.
0: Ayaw natin mangyari na parang yung nakikita na natin ngayon na mukhang negotiable ang accountability kapag kakampi, kahit may ebidensyang involved ka, pwedeng isang tabi muna to. Kaya pagka kaaway naman sa politika, madidiinan. No? So in this case, napakahalaga ng papel ni Bunoan bilang former secretary ng DPWH.
2: Mm-hmm.
0: Dapat isa siya sa mga pinaka accountable sa flood control corruption. Pero ngayon, ang bakit, dapat lang questionin natin, bakit siya ang bibigyan ng apparently ng immunity?
2: Opo. So Congressman, ano ho kaya magagawa ninyo ng inyong opisina o kapwa nyo, mga mambabatas o ang taong bayan, no, para natin malaman ang kaliwanagan sa inyo pong sinasabi nga na mga hindi pa klaro? Kasi doon sa sinasabi ni Ombudsman kahapon, napanood ko po yung part ng kanyang press con na they will move, no, sa Sandigan Bayan to discharge ito pong si Bunoan bilang isa sa mga akusado sa plunder case at yun nga, no, maging isa sa mga testigo na ngayon. Ano po yun? Paano kaya yun? Hindi ba dapat nga kaninyo? Dapat may affidavit yan. Ano ba kwento sa affidavit? Sino ba mga idinadawit ito, etc.? Ano magagawa po ninyo sa inyo pong opisina para natin masiguro na transparent mo ang lahat ng ito?
0: Well, sa ngayon at sa kagyat ay nananawagan nga tayo directly kay Ombudsman Rebulla na maging transparent sa so-called na kasunduan na ito na inabot na raw ng kanyang opisina at ni former Secretary Bunoan. So again, make public, isa publiko, ano tong kasunduan na to? No, ano ang kapalit ng para sa pag-discharge sa mga kaso laban kay Bunoan? Anong, sino ba ang madidina niya? And katulad ni Yusek Bernardo, isa publiko ang affidavit ni Bunoan para publiko na ang maghusga kung justified ba talaga o hindi ang apparently pagbigay ng immunity kay Bunoan.
2: Opo. Hindi kaya maganda rin ngayon ang pagkakataon, Ginoong Tinio, Congressman, na ang Blue Ribbon Committee ng Senado magpatuloy sa kanilang investigasyon at paharapin si Bunoan? Kasi in the case of Bernardo, humarap siya na ilang beses at doon mismo nabasa niya open session yung kanyang affidavit, di po ba?
0: Tama po yun. Actually, yung Blue Ribbon Committee, if we all remember, unang din pinasalita si Bunoan, tapos umalis siya sa nag-ibang bansa, nag-US siya, and then nung bumalik siya, pinatawag muli siya ng Blue Ribbon Committee, ngunit nung panahon nga na yon, parang napaka-frustrating dahil hindi naman nagpalhalim ang mga members ng Blue Ribbon Committee talaga, hindi nagisa.
2: Opo.
0: Si Secretary Bunoan. So, well, dapat lang, maganda sana, dahil nagpapatuloy pa rin naman, hindi pa concluded ang mga hearings ng Blue Ribbon Committee, na mabigyan muli siya ng venue, katulad yan ng nangyari kay Yusek Bernardo na binasa, no, at narinig ng publiko yung buong testimonya at maraming mga impormasyon at detalye tungkol sa involvement ng iba't ibang mga parties sa flood control. So kung totoong may mas marami pang nalalaman at napakahalaga ng testimonya ni Yusek ni Secretary Bunoan, dapat marinig natin lahat.
2: Oh, sige po. So kami po inyong kaisa nga dito sa inyo pong panawagan ng transparency. Congressman, after all, kaninyo, hindi ho naman natin maitatanggi, di ba, na ang ganito ho kalaking skandalo, ganito kalaking halaga, magagawa lamang po ng ilang mga underlings kung wala pong basbas ng principal.
0: Tama po yun. Isang point na gusto nating idiin, no? Bukod sa, of course, in charge sa kabuuang DPWH budget si Secretary Bodoan, yung bilang cabinet, bilang secretary ng department, siya rin ang nagbubuo at nagsasubmit ng listahan ng mga proyekto na gagamit ng unprogrammed appropriations. No, kaya bukod dun sa budget, directly involved din siya dun sa pagwaldas ng unprogrammed appropriations for the past 3 years. No? So, kaya talagang maraming dapat palagutan at maraming nalalaman itong si Secretary Bunuan. And final point, yung unprogrammed appropriations na hinahanda at sinasabit niya, ina-aprubahan to ng Presidente.
2: Opo.
0: So, kung meron siyang nalalaman, yun, yung role mismo ng Presidente dito sa flood control.
2: Opo. Sige po. So, tayo pong lahat ay magmamasid dito po sa development na ito. Salamat po, Congressman Antonio Tinio, sa iyo pong panahon sa aming programa.
0: Maraming salamat. Pagandang umaga po.
2: Thank you. Congressman Antonio Tinio ng Act Teachers Party List. Nasa ating linya ngayon si Gia Rivales ng Metro Base ng MMDA. Ma'am Gia, yun ho bang northbound ng EDSA, gumagalaw pa ba? Meron pa ba talagang daanan sa may tapat ng People Power Monument o totally naka-block na ito?
3: Magandang umaga po, Sir Ted at DJ Chacha. Sa mga oras na ito, sir, kanina po may nakaharang po siya na bus pati po dito sa may busway. Pero ngayon po as of 8:58 ng umaga, natanggal po yung bus or naiusog po kaya po nadadaanan or one way passable po, which is yung bus lane po. Yung so, nadadaanan ng mga sasakyan. Po.
2: Okay, so sa kabuuan ng EDSA northbound, sa 6 lanes nito, iisa na lang lane ang nadadaanan ngayon, yung bus lane.
3: Yes, sir, opo.
2: Oh, so sa ngayon dahil isang lane na lang ito, sa dami ng motorista, nasaan na ang tukod nito? Doon pa lamang tayo sa northbound.
3: Ang northbound po, ang tail end po nito ay nandito po na sa may Orense po.
2: Orense lang ba ito o umabot na ito ng SLEX?
3: Orense pa lang, sir, ang tail end po ng northbound po natin dito sa EDSA po.
2: Okay, so saan nagsisimula yung embudo nito para dumaan sa busway kung northbound ka?
3: Kung nasa ang pinakaulo po or yung sa pagsikip na po is dito na po sa may Ortigas flyover, pagbaba po ng White Plains mismo.
2: So doon na paano, ano ang management dito ng MMDA?
3: Dito po ay may mga enforcer din po tayo na nasa area as well as sa tulong po ng ating PNP personnel. So yung mga kapulisan, meron kaya po natanggal din yung bus kanina. Pinagtulong-tulungan po nila para po makadaan po yung ating mga commuters po dito po sa EDSA.
2: Paano pinagtulong-tulungan? Anong ginawa nila doon po sa bus?
3: Pinaatras po nila at pinakiusapan po nila itong mga ralista na nangharang po o yung hinarang po yung bus po dito sa EDSA, sir.
2: Opo. So sa ngayon po, nasa Metro Base ka, di ba?
3: Yes, sir.
2: Oo. Sino mga nandiyang opisyal ng gobyerno?
3: Nandito po si General Torre, si Sir Bong Nebria po, yung mga nakamonitor po sa rally po ngayon.
2: Oo. Pero sa ngayon, ano nakikita mo dyan sa inyong monitor? Yung mga pulis, gaano karami o kaya papaano yung kanilang human barricade na sa ganun hindi na abutin pa pati yung bus lane na masasarhan?
3: Actually, mga kapulisan po natin, nandito po sila sa may mismong corner ng White Plains and EDSA po. At nandito rin po sila sa parte na po ng busway dahil po sa dami rin po ng tao o ng ralista dito po sa parte ng White Plains na to. Ngayon po, nagsasalita po si GM para po dito sa rally po natin para magbigay po ng update.
2: Nagsasalita siya kanino?
3: Dito sir, nanghihingi na po siya ng mga updates po dahil po dito sa pagsara nga po ng northbound ng EDSA.
2: Oo, kasi may nakikita ako mga larawan na mga pulis nagiging human barricade sila, di ba? To control the crowd para abutin nga yung EDSA. So nasaan ngayon eksakto itong hangganan itong human barricade na ginagawa ng mga pulis?
3: Ito sir, ang mismong hinaharangan lang po nila kung nasan po yung mga bus na na sinakyan po ng mga rallyista dahil yun po ang inuurong nila. Pero yung mga tao po na nagrarally ay hindi pa naman po sila ganun ka-agresibo. So ito lang po sa may bus na part po yung mga polis natin hanggang dun lang po sa may dulo lang po ng mismong monumento.
2: Oo, pero yung bang mga tauhan ninyo, eh, hanggang saan sila ngayon nagbabantay? Kasi baka naman eventually doon sa mga lugar na walang mga polis, doon naman nagkaroon ng pagharang.
3: Actually, sir, north and southbound po nakakalat ang mga traffic enforcers ng MMDA. Mm-hmm. And hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas para po mag-guide din po yung sa traffic po natin since one lane lang po yung nadadaanan dito po right, sa northbound po.
2: Yung southbound, kumusta?
3: Ang southbound natin, sir, medyo affected na rin po. Ang nakikita ko po dito no, sa parte po ng Connecticut is yung busway na lang din po yung nadadaanan po as of the moment.
2: Ba't nangyari yun? Ano, ba't ganon? Bakit naging, ba't nasarahan na yung five lanes?
3: Eto sir, mayroon din po mga rallies po na pinaradahan po yung EDSA dito sa southbound. Pero may mga police din po na naka-human barricade po dito na rin po sa may busway po.
2: Yung sinasabi ni General Torre na sila ay maghahatak, pati ng inyong chairman, si Ginoong Artes, na magtotoo sila. Nagawa ba nila yun o hindi?
3: As of the moment, sir, meron pong pangilan-ngilan since hindi naman po lahat po mahahatak. Pero meron din pong mga natitikit-tikitan po dahil po dito pa obstruction na rin po ito kasi.
2: Hanggang saan ngayon ang tukod ng southbound?
3: Ang southbound natin, sir, is nandito po sa may Scout Borromeo po.
2: Hindi ba ito umabot na ng SM North?
3: Hindi pa naman siya, sir, umaabot ng SM North.
2: Pero ang galaw nito ay saan nagsisimula yung embudo dyan sa may bandang tapat naman nitong rally area?
3: Ang embudo po nito, sir, simula po dito sa may Santolan po, Annapolis, hanggang dito na po sa may Connecticut. Pero paglabas po niyan, ayun na po, maluwag na po ang ating kalsada po.
2: Meron ka bang estimate dyan? Gaano karaming mga pulis ito? Meron bang mga dumadagdag na deployment o wala na?
3: Wala pa pong estimated kung ilan yung pulis, sir. Pero sa rallies po natin, meron po kami estimated kung ilan yung mga tao.
2: Ilan po ang inyong estimate, ma'am?
3: Ang estimate na tao po as of kanina pong 8 is nasa 8,000 po yung nandito sa may White Plains, sir.
2: At dumarami pa yan?
3: Yes, sir.
2: Sige. So, maliban dyan kay Ginoong Torre at kay Ginoong Nebrija, sino pa nandidiyan sa inyong command center? Asa na si Mr. Artes?
3: Si Chairman Artes po ay hindi pa po na bumababa or umakit dito sa Metro Basin. Hindi pa po namin na mamonitor. Uh-huh. Pero nandun po siya sa officer and making calls po sa mga ano po natin, mga tauhan po natin.
2: Okay. Sige po. Sige, salamat sa iyo, Gia, ha, sa iyong informasyon at muli kami makikipag-ugnayan. Thank you.
3: Ahay po.
2: Salamat na marami. At mga kapatid, no, yung rally nung Sunday, mas marami pa yung pulis sa mga rallyista. Ang sinasabi ng pulis sa mga reports, 9,000 something yung mga pulis na dineploy nila. Anyway, ngayon po, no, marami na po ang nagpapahatid po ng mga mensahe po dito po sa ating programa kung gaano nga kalaki itong perwisyo na binibigay dito pong pagsasarado ngayon sa kahabaan ng EDSA. Dito ho kasi din hamon ito sa government . Actually, mahirap yan kasi ayaw mo ng confrontation dyan, ayaw mo ng pisikalan dyan. How do you manage that? Yan ang conundrum nila ngayon. How do you manage? Hindi ba yung enforcement mo nang wala pong pisikalan? Di po ba? Kaya ngayon, nasaan ang gobyerno? True
0: FM. Wala.
2: Nasaan
0: wala.
2: Na rin po? Oo, yung sino ba ground commander dito? Kasi hugas kamay dito si Chairman Artes at si Ginoong Torre. Ang sabi nila, wag ho kami, tanungin niyo po yung pulis.
1: PNP,
2: eh, sinong pulis ang kakausapin natin?
1: May sumagot na bang pulis sa atin?
2: Hindi,
1: CRPO?
2: Hindi sumasagot. Nagda-drop ng calls.
1: CDILG Secretary, sumagot na po ba?
2: Hindi rin po sumasagot.
1: Sino po ang po pwede natin kausapin kung di sumasagot ang DILG, ang kapulisan ng MMDA? Sino na po?
2: Si Batman.
1: Ayun, bahala na si Batman.
2: Mga kapatid, 926, atid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much!
1: Ang ating mga kasamahan.
2: Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap.
1: Kailangan nila ng Boss Max ngayon, partner.
2: Okay, ngayon, mga kapatid, tayo po'y tatawag lang. Importante rin po itong isyong ito, no? Sa gitna po nitong malaking balita ngayon, dyan sa nangyayari po sa EDSA. At ito rin pong ilang pang mga pag-uusapan natin ng mga issue na mga all of a sudden, may mga ganito pong mga sinasabi na mga kakasuhan daw po at magiging mga testigo-testigo dito po sa kaso ng flood control scandal. Alright? Pero po, sa ngayon, ang report nga po, mas magtataas ng presyo sa petrolyo ang mga oil companies kumpara doon sa panukala ng DOE na kayo'y mag-rollback kahit katiting hindi po. Omento po sila. Kaya masakit na naman sa ulo yan. Lalo na po sa mga negosyante, panahon na po para mag-full electric tayo sa ating mga ginagamit sa ating negosyo. Diyan, sagot tayo ng photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle ba sakto po ang Traveler Sierra Ivan at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, aba, meron tayong Tornado EV light duty. Pati po mga tractor head, meron din heavy duty. Aba, zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric. Magbabalik pa rin po kami, hindi pa ho tayo tapos. Ang dami pa ho natin mga pag-uusapang isyong pambayan at mga importanteng panayam.
4: Pagkakaisa.
1: Baby, gusto ko ng
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
8: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ang dami ng views niyan eh.
7: Yeah.
8: Oo. Tulungan kaya natin?
7: Oo. Pakontak natin.
8: I-guess natin sa show.
7: Oo.
8: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
7: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
8: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
9: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Session resume, Majority Leader.
1: Mga kapatid, atin po lamang kausapin ano po, itong si Congressman Romulo Roman ng Pasig. Kasi nga, alam nyo, dito po sa pangyayaring ito sa Tacloban City, muli nabuhay po yung issue sa pangangailangan nga ng mga guidance counselor sa mga paaralang pampubliko, lalo na meron na pong ipinasang batas ang Kongreso para nga po dito sa pagkakaroon ng halos 10,000 hiring po ito ng mga guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Pero anyare na naman po, eto ha, nalalantad ang kabagalan ng gobyerno sa tuwing panahon po na merong kontrobersya at ngayon malamang mauwi na naman po sa sisihan. Congressman Roman Romulo, sir, magandang umaga po.
2: Yes, magandang umaga, Manong Ted. Ma'am Chacha, good morning po sa lahat.
1: Opo, just a little backgrounder lang po. No? Republic Act number 12080, ito po yung Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Pakipaliwanag lang po, anong kahalagahan nito?
2: Well, Manong Ted, ano, kasi about ilang taon nakaraan, may issues na po talaga sa bullying, sa mental wellness sa ating mga paaralan. So tinanong po natin ang Department of Education, meron bang guidance counselor sa ating mga paaralan? Ang sabi nila, meron mga 5,000 items dati pa, pero walang takers. Ang sabi nila, walang takers kasi mababa po yung karera ng isang guidance counselor na papasok ng DepEd. Salary grade 11 hanggang 13 lang. Tapos sila lang ang pwedeng guidance counselor. Kaya naisip po ng Kongreso, palawakin po natin yung batas. Kaya ito, may bago tayong batas na sinasabi. Una, pag ikay guidance counselor or psychiatrist ay meron ka ng karera. Inangat po natin yung salary grade, 16 to 24. Pero sa buong Pilipinas, less at that time po, no, less than 8,000 ang guidance counselors and psychologists sa buong Pilipinas, eh we have 45 to 47,000 schools. DepEd school. So, nag-create po tayo ng bagong mga posisyon. Ito yung school counselor associates na pwedeng tumulong sa mga nangangailangan ng may challenges sa mental wellness. Hindi sila guidance counselor, hindi sila psychologist, pero nakapagtapos sila ng kolehiyo at meron silang 18 units of behavioral science at may 200 units of training. Ito po yung nilagyan ngayon taon ng sa GEA ng 10,000 na items. Pero hindi po ma-implement kasi hindi pa po tapos yung approval po galing sa Civil Service Commission para sa quality standard. So hanggang ma-approvean po yun, hindi makaka-release ang DBM ng items sa DepEd.
1: Ano po ang tugon ng civil service sa inyo pong hearing, Congressman? Bakit daw po may katagalan yung pong kanila pong pag-aaral dito po sa hinihinging ito?
2: Well, ang sabi nila ay meron silang mga pinuna sa sinubmit ng DepEd kaya nila binalik. Pero ang question po natin, sabi ng DepEd kahapon, November 27, 2025 nila sinubmit. Nakapag-submit rin po sila nung pinuna ng Civil Service Commission, pero hanggang ngayon, yun ang tinatanungan natin, bakit nasa deliberation pa rin. Hindi natin sinasabi, Manong Ted, ano, na magdesisyon ang civil service ng pabor. Ang sinasabi natin, kung meron silang desisyon, dapat inaagad nila yung desisyon para kung may kulang, ay masagot ka agad ng DepEd kasi mahalaga talaga na magkaroon na po talaga ng mga posisyon na ganito. Dahil kitang-kita naman po, matagal na rin po ang ano eh, ang mental wellness challenge sa schools natin sa buong bansa. Eh, lalong-lalo na talaga na highlight after the Tacloban incident. Eh, yun nga sinasabi na sa civil service eh. Ang lalabas dyan ay parang gumalaw lang sila dahil dun sa civil, sa nangyari dun sa Tacloban.
3: So, ano po nga ang sagot ng CSC sa inyo? Bakit daw po ang tagal?
2: Yung sinagot nila sa amin kahapon ay meron raw silang hiningi na additional papaliwanag sa DepEd. Pero sabi ng DepEd, nasagot na po nila yon, na nakasubmit na rin sila. So may deliberations lang na nagaganap sa board ng civil service. Nandun na po yun sa board po para sa deliberations.
3: So nagtatagal po sa deliberations ng CSC. Parang nakikita natin ngayon na ang problema ay with CSC.
2: Yes.
3: Oo. So ano, ano pong plano nila? Gano'n pa daw po katagal yung deliberations para po ma-hire na itong additional 10,000 councilors natin?
2: Katulad na binanggit po namin sa kanila kahapon, sana ay i-deliberate na agad-agad. Kasi hindi naman natin sinasabi na approval nila yung QS. Dahil syempre, trabaho nila para tingnan kung sapat yan o hindi. Pero dapat deliberate na kaagad at mag-desisyon na sila para kung pwedeng mag-issue na. Issue na po yung ano, yung tamang QS para meron na pong items na ma-issue ang DBM. Again po, sabi nila, right now they're deliberating. Hopefully po, hindi matapos ang June or July ay tapos na po yung deliberations.
3: Oo, deliberating on what matter daw po, Congressman, para lang din malinaw dun sa mga nakikinig sa atin.
2: Kasi ang create po natin dito sa batas na ito ay bagong mga posisyon. So gusto nilang masigurado na itong mga bagong posisyon po na ito, ano yung requirements, yung standards, para ano yung hinahanap na standards para kung sino ang pwedeng i-hire ng Department of Education. Pero para sa akin nga po, maliwanag naman sa batas yung requirements. Pangalawa, November pa po last year na submit. So siguro po dapat ilang balikan na po yan kung talagang meron talagang question pa dun sa quality standards.
1: Okay, number one, walang problema sa budget.

0: namin sa DepEd ay kung maalala po ninyo, di ba meron ngayon Tarabasa program ang Department of DSWD para matulungan ng DepEd dun sa mga struggling readers sa mga paaralan. Ang kinuha po nila dun na mentors ay yung mga nasa kolehiyo nga ngayon na nag-aaral ng education o English o Filipino yung major.
1: Mm-hmm.
0: Ang sinabi natin, habang nagde-deliberate pa ang Civil Service Commission, may nagsuggest kasi na isang eskwelahan kahapon, baka naman pwede yung mga nag-aaral po ngayon ng psychology o ng guidance ng programa ng guidance counselor ay pansamantala ay ma-hire natin temporarily via a program ng DSWD para matulungan lang po masuportahan yung guidance counselors natin sa mga paaralan at psychologists kasi napaka-konti po talaga yan nationwide eh. Kailangan talaga po nila ng multiplier effect ngayon. Hindi natin sinasabi na itong mga guidance school counselor associates o itong mga hinihikayat natin na gawin ng DSWD ay magiging guidance counselor. Ang sinasabi lang natin, kung trained sila, maaring sila yung unang makita ng mga red flags, warning signs para agad-agad ma-refer po agad dito sa mga dalubasa like yung psychologists and registered guidance counselors. Sa ngayon kasi talagang lahat po yon ay pinasok rin po natin sa guidance counselor yung teachers na po ang bahala, pero sa totoo burdened na rin po ng trabaho yung mga teachers, kaya nga natin dinidecongest yung curriculum, tinatanggalan natin sila ng admin work para maka-focus sila. So baka panahon na itong temporary lang ay magtulungan na po kasama yung ibang mga ahensya ng gobyerno.
2: Okay, sige po. So, paano po kayo nagtapos sa inyo pong hearing at kailan po magkakaklaruhan dito po sa isyong ito?
0: Every week kasi po may oversight kami tungkol sa iba-iba nating batas na naipasa at at pinatutupad ng ating DepEd. Kaya next week po, uulitin naman po, sinabi namin kung pwedeng mag-submit sila ng mga objectives nila. Kasi katulad po, Manu Ted, briefly lang po, no? Ang sinabi nila sa amin kasi kahapon, ang right now, yung protocol nila, yung pag-check ng mga bag, yung metal detectors, pero pinaalala natin sa kanila, may bagong mundo na po tayo ngayon. Meron ng social media, teknolohiya. Kailangan rin po may protocol tungkol doon. Paano kunyari, may isang magulang, meron siyang makita sa social media na kaiba na post o sinasabi, dapat may proseso o protocol kung saan pwede ka agad-agad mag-report yung magulang sa DepEd para yung DepEd naman makapunta sa law enforcement o sa LGU. Lahat po yung pinapaaral namin sa kanila at sa susunod na linggo, tatanungin natin kung nasa na po tayo sa itong mga iba-ibang na objectives natin.
2: Okay, sige po. So sir, dito po sa mga pangyayaring ito, no, ito halos ilang araw na po may mga nagpo-post ng threat, no, through Facebook ng mga minor de edad, yes, ng mga estudyante ng iba't ibang pampublikong paaralan. Kayo po bilang committee chairman po ng Committee on Basic Education sa Kamara, ano ho ang inyong suggestion dito? Number one, dito po sa Juvenile Justice and Welfare Act. And pangalawa po, sa DepEd, ano po ba ang dapat natin gawin? Please, go ahead.
0: Yes, una po, ano, yung right now po kasi marami talaga mga mag-aaral, mga magulang, mga teaching na teaching, kinakabahan po, hindi nila sure kung safe yung kanilang learning spaces. Ang payo ko po, inuulit-ulit ko sa DepEd, meron parte po sila, co-chairperson po sila ng local school board. Ang co-chairperson po doon ay ang mayor. Kailangan po makipag-coordinate sila sa mayor kasi kailangan na immediately po meron mga magawa at sa law enforcement na mapanatag po yung loob ng mga ating mga mag-aaral, magulang, teaching and non-teaching na safe yung ating mga campuses. And again po, no, meron tayong local school board na pinamumunuan rin po ng DepEd through the superintendent. Sa juvenile delinquency law po, sa totoo po, panahon na siguro marami kasing suggestion, proposal dyan, buksan na po natin yan. Yan ang totoo dyan. Pero, aminin ko sa inyo, hindi po ako sang-ayon na merely ibababa natin yung edad para magkaroon ng criminal liability. Alam natin ang totoo, Manu Ted. Magtanong tayo sa pangkaraniwang tao. Umiko tayo. Meron ka maririnig talaga dyan na sinasabi nila. Yung nangyari po, nagnakawan. Pero sabi ng kapulisan, ang involved dyan, kabataan, kaya hindi nila mahuli. Pero aminin natin ang totoo. Imposible na yung bata lang ang nakapag-isip niyan. Either may sindikato behind that or talagang hindi tama yung gabay na binibigay ng magulang. Yun po yung mga loopholes na dapat ma-plug ng ating batas. Kasi naniniwala

0: talaga akong bata. By nature, inosente po talaga yan. In fact, hindi pa naman talaga buong-buo eh. Yung development ng kanyang cognitive abilities, yung value judgment niya. Kung ano nakikita niya, kung anong payo sa kanya nung nakakatanda, yun po ang akala niyang tama. Kaya dun po tayo sa root. Dun tayo sa root cause ng lahat. Kailangan natin ma-plug. Kasi matagal lang mong pinag-uusapan to. May sindikato dyan. Ginagamit na ng sindikato yan. Marami na usapin na baka hindi tama yung gabay. Eh, dun po tayo pumunta. Kasi pag linower natin ang age, pero yung root cause, hindi rin natin ma-target, bali wala rin.
1: Okay, sige po. So, salamat for engaging us, ano po, Congressman, sa discussion na ito. After all, ito po ay buhay na diskusyon at muli kaming tatawag po para makuha ang inyong kaisipan sa isyong ito. Salamat, Congressman.
0: Salamat. Have a good day po.
1: Thank you very much. Congressman ng Lone District po ng Pasig, si Roman Romulo. Opo, siya po ang chairperson ng House Basic Education Committee. Mga kapatid, sandali po lamang, we will take a short break. Tanong, ano ba ang EDSA? Bukas ba talaga ang EDSA?
2: Bukas daw, one lane.
1: Kasi, alam nyo ho, dito po sa nangyayaring ito, ano, mga kapatid, ang tanong lang po nga natin, kung sakasakali nga po, saan ka pwedeng dumaan ngayon? Kasi, obviously po, no, walang magawa ang gobyerno ho dito kung hindi makiusap dito po sa isyong ito. Pero ito lang, girl, ha, ako ay... True FM. We will take a short break, ha?
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Bigyan ng mukhang balita.
6: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
12: Sa ilang lugar dito
13: sa lumangol.
7: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bagasancho po.
21: Ben Taringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Monreyes po.
27: Ariela Pascual po.
28: Hatid!

0: 1-800-662-1514 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: Charlie Navarro po ng MMDA Metro FM. Base. Good morning, Charlie.
3: Morning sa iyo, Sir Ted and DJ Chacha. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Ted Filon 2 FM. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po natin, mabagal pa rin ang daloy ng traffic.
2: Charlie,
3: po na yes po, opo.
2: Sige, dali lang kasi wala kami masyadong oras. I'll just go straight. No? Bukas ba yung northbound ng EDSA tapat ng People Power Monument? Bukas ba ito o totally sarado?
3: Ang private po ay sarado, bali itong carousel lane lang po yung open sa traffic.
2: Oo, sarado for private meaning hindi pa pwede makatawid yung, o pinapayagan?
3: Opo, may nakaharang po kasing tatlong buses doon sa may People Power Monument. Yung sinaraduhan, hinarangan yung private lane.
2: So, paano ngayon? Kung private vehicle ka, hindi ka makakadaan sa bus lane?
3: Pinayagan na rin po yung northbound natin na dumaan sa bus lane po itong mga private vehicle.
2: Sige, klaruhin ko lang, meaning maaaring pa rin makalusot northbound dito sa EDSA People Power Monument White Plains area pero nag-iimbudo kasi isang lane na lang din ang gumagana.
3: Tama po Sir Ted.
2: Okay,
3: isang lane na lang po, yung bus carousel lane na lang.
2: Okay, para klaro ha, pwede pa rin dumaan pero iisang lane lang.
3: Yes po, tama po.
2: As we speak now, yan ay klaro na yan ay pwedeng daanan, okay?
3: Apo.
2: Sige.
3: Tama po.
2: Yung southbound naman, kumusta?
3: Southbound naman po ay mabigat pa rin ang daloy ng traffic dyan at sa ngayon po ay pinagbawalan na munang dumaan sa carousel lane itong mga private vehicles at pero hanggang dito lang yung pagbibigat niyan sa may Ortigas. Yung paakyat ng Ortigas sa flyover, maluwag naman ang daloy ng traffic dyan. Kaya pwede silang umakyat ng flyover o kaya sa service road.
2: Ilang lane ang gumagana pwede magamit ng mga pribadong motorista sa southbound tapat mismo ng area niyan, dyan after ng Camp Crame?
3: Yes po, yung buong private lane po, pwede pong daanan niya ng mga private vehicles. Yung carousel lane, yun lang po talaga yung hindi pinapayagan na dumaan yung mga pribadong sasakyan.
2: Oh, kumusta ang looban nito kung yung mga nagda-divert ngayon?
3: Yung looban, mabigat na rin po, Sir Ted, kahit itong Bicerano papunta ng Ortigas, ito rin pong Annapolis, mabigat na rin yung mga galing ng EDSA at kumakanan dyan sa may Annapolis. Ganon din po yung Connecticut, heavy traffic na rin po yan patungo ng Ortigas.
2: Hanggang saan ang tukod ngayon nitong northbound?
3: Ang northbound po natin, ang tukod nito nandito na po sa may bahagi ng Guadalupe. Guadalupe po.
2: All the way na yan hanggang Makati na.
3: Yung hindi northbound naman po mula Guadalupe hanggang, ito po yung northbound natin mula Guadalupe hanggang dyan sa White Plains. Ang southbound naman natin mula dyan na sa may Mother Ignacia hanggang dito na po yan na sa may White Plains din po.
2: Okay, sige. Salamat na marami. Si Chairman Artes, napakita na ba?
3: Yes po, si Chairman naman po, tuloy-tuloy naman po yung kanyang pagmomonitor dito sa atin na sa nangyayari sa atin dito sa rally nga po.
2: Sino nandidiyan ngayon? Nakikita
3: apo,
2: mo?
3: Apo, nandito
2: sino
3: po siya ngayon.
2: Andyan
3: si
2: siya
3: Chairman
2: ngayon?
3: Na, apo.
2: Oh, sige, pakisabi ka mo, hello. Oo.
3: Yes po.
2: Sige. Okay, thank you very much. Salamat, Charlie. Thank you. Salamat.
4: Sumagot si Chairman sa iyo. Ang sabi niya, hi.
2: Hi. Ay, nice, Christy.
4: Haba ng pasensya mamaya ha, mga kapatid. Sabay-sabay tayo matatraffic niyan. Yung mga pauwi naman sa duty. Kaya
2: Melania. Ng Russia. Kamerovo, Russia. Hindi Russia ha, nakikinig sa atin.
4: Ba, salamat naman po.
2: Sabi dito, hindi na maganda itong mga sinasabi na pakikipag-areglo sa mga magnanakaw sa gobyerno at gagawin testigo. Anyway, sige. Sige, ikaw na bahala dito.
4: Sige, partner. Ako na muna dito. Para sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon, tayo po yung mag-update muna sa ating happy hour. Kahit po kayo ay nasa gitna ng EDSA o nasaan mang kalsada at kayo po yung nato-traffic, hinga po kayong malalim mga tatlong beses mga kapatid para humaba po ang inyong pasensya. At hopefully, dito po sa inspiring story ng ating mga nakakausap sa What's On Your Mind, eh medyo maibsan ang inyong stress sa traffic. Eto nga pong si Jolly Gregorio ng Zamboanga del Norte na kausap po natin mga kapatid. Hindi pa po na ipapadala ha yung pong ambag ng ating mga happy anonymous dahil inaantabayanan pa po natin itong patunay sa kwento nitong si Jolly. Jolly, kung nakikinig ka, abangan namin ha. Pagkatapos pag naipadala mo na ito ngayong araw, agad-agad ipapadala natin itong 3,000 piso galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man at maging kay Happy Cucinera. 4,000 pesos pala ito. So abang-abang kami dyan kay Jolly Gregorio. Sino pa ang isa nating update bago yung winner natin? May isa pa ba tayong update dyan? Si Dalia Abenoja naman ng Agusan del Sur, mga kapatid, nakausap po natin. Kakausapin natin ngayong araw na ito ang ating What's On Your Mind. Ah, nakausap. Ito na, malinaw na talaga. Nakausap po natin, mga kapatid, noong June 25. Araw po ng Webes last week yan. Si Dalia Abenoja po ng Agusan del Sur ay 29 years old, dalawang anak, dating sales lady, may asawa, at isa nga pong housewife. Nanonood po sa atin since 2023 sa 1PH. Ipapakita niya sa atin ngayon ang video ng kanila pong tantindahan. Ito yung loob at labas, nakakaunti na nga lang po yung laman, maging yung napamili po nila na paninda gamit ang 3,000 piso na bigay ni Happy K, Happy Daddy, at ni Happy Man. At may pasasalamat na video din po itong nanay ni Dalia na si Nanay Minda. Narito po, panoorin at pakinggan nyo mga kapatid.
5: Hello po. Ito po yung munting tindahan na sinasabi ko po. Tindahan po ng mga mako po. Tsaka po, ito po yung sa loob po ng munting tindahan po. Ito po. Ito po, maliit lang po. Ito po. Ito po, wala pong laman. Ito po. Yan lang po. Kunti lang po. Maliit lang po. Ito ko po sana po, plano po na magdagdag yung kampuhunan po sa tinda po na matatanggap po.
6: Ito na po yung mga nabili po sa worth 3,000 pesos po na ibinigay na ninyo po sa amin. Ito po, meron po tayo ditong gatas, kape, Milo, mga seasonings po, ketchup, brown sugar, yan po, brown sugar, mga asin, dito po tayo, meron po tayo ditong cooking oil, 3 kilo po yan, meron po tayo ditong toothpaste, shampoo, laundry soap, powder, meron din po tayo dito ang ano po, bath soap, bar. Meron din po tayo dito ang sardinas. Ito lang po yung nabili. Tapos, paminta.
7: Yan po ang nabili po namin na ipinagkaloob nyo po na 3,000 pesos po para sa aming pumunting sari-sari store po. Amen.
5: Bukod po sa gulay ng mga paninda ng mama ko.
2: Amen.
5: Meron na rin pong grocery.
2: Yeah.
8: Hello so, po, good yun. Morning, Manong Ted, Digi Chacha, mga Happy Anonymous. Ito na po ako, si Dalia, at ito na rin po ang mama ko. Mama ko, at ang ito yung 7 months old ko po na baby, at ang husband ko po.
9: Maraming salamat po sa inyong lahat dahil malaking bagay, malaking tulong po ito sa buong pamilya ko.
8: Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa Panginoon po sa pag bigay niya po ng malaking blessing na ito. At sa mga Happy Anonymous po, Manong Ted, Didi Chacha, maraming salamat po talaga. Thank you po ulit.
2: So tawagan nga natin itong si Dalia This morning, sakto po ang kanyang mga kwento. Wala pong kaduda-duda sa kanyang katapatan. To the last centavo din sa kanya pong kwentada, pati po resibo. Tawagan natin si Dalia. Dalia, good morning!
10: Hello po, Manong Ted. Good morning.
2: Anong salita dyan sa inyong lugar?
10: Bisaya po, Manong Ted.
2: Cebuano?
10: Cebuano po. Mayong buntag.
2: Mayong buntag po. Sige. So, Dalia, nakita namin ha? Oo, ang iyong mga patunay sa iyong ikinikwento. And maliban nga sa gulay, ngayon meron na kayong groceries. Ang tanong ngayon namin ni Chacha, magkano pa ang kailangan mong puhunan para lalo mo pang mapaunlad yung sari-sari store ni mama mo?
10: Hindi ko pa po manungted kasi po, kung iisipin ko lang po, marami pa po talaga kaming gustong idagdag po sa paninda po para mas marami po din kaming maibinta po. Pero hindi ko pa po alam, Manong Ted.
2: Hindi mo pa alam. Ganito ha, ganito. Kasi parang mas marami kayong customer, marami kayong suki, dapat marami kayong paninda. Sabi mo, hindi mo pa masabi ngayon. Bigyan mo ako ng halimbawa, ano ba ang gusto niyo pang idagdag sa inyong mga tinitinda?
10: Ano po, Manong Ted, yung basic po, number one po, bigas din po.
2: Okay. Bigas.
10: Bigas po, tapos marami pa po, wala pa po yung mga ano po, Manong Ted, mga noodles, wala
2: okay.
10: pa po.
2: Sige, ganito, Dalia. Alam mo, Dalia, dahil sa iyong ipinakita sa amin na katapatan, yes, sa 3,000 piso, nakita namin ano kung ano ang naging, alam mo yon, yung improvement nga sa inyong negosyo na maliit lang naman yan. Ganito, Dalia, ha? Bibigyan ka ni Happy Anonymous today ng 10,000 piso.
10: Thank you, Lord!
2: Okay, bilhin mo na yung mga noodles na yan, mga kape, dagdag pa, bigas, no? Oo. Yung 10,000, pakita mo sa amin kung paano mo pakikinabangan at muli kaming tatawag. Okay?
10: Thank you, Lord!
2: Amen!
10: Ang mama ko po yan, Manong.
2: O sige, so abangan mo yung tawag ng aming staff dito, kung paano ang kaparaanan, pero muli, walang duda, dapat kang pagkatiwalaan sa iyong katapatan at sa iyong pagmamahal kay iyong mama.
10: Hello po, Manong Ted, Lady Chacha. Napaka-thankful po ako sa Lord sa mga lakwin niyo dyan. Mabili po. Thank you, Lord.
2: Amen. Opo. Thank you. Thank you, Mama. Thank you. Thank you po.
4: Thank you po.
10: Thank you. Talaga po.
2: Amen.
10: Thank you po. Kasagutan ito ng prayer po po. Mag-isang niyo.
2: Sige. So,
10: Pag-ibato sa happy.
2: Oo, salamat mama ha. Thank you po sa inyo at Dalia.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalang

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Pakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

השאלה היא איזה משיגור את הזאתון שיגדל ירה. אוקיי. בוא נדיר רגול מהחבות עם האופיים. אברהם, שגי, את ליש בגע נעמבטי אבו איתון פיו בגראונד נחלפה הרמנה. Thank you. Maupai nga Martis nga Ulo, Pahatun nga Tanan. Happy Piesta. Sila dito na Taklobang. And kumusta ito natin mga bisita, mga balikbayan, mga magkalaylaing lugar. Kaya nag kita yan na itong kabutangan, itong Piesta Santo Niño, itong Taklobang. Daton ta nga na kita maupay ka panlawas. Daton na siyempre mga maupay ka panginabuhi. Daton permi. Pagpasalamat ito na aton labaw nga magagarahong. It's a train ta na kita hinin na bulan ito noon. Katapusan na ro. Basta ito ka hindi ka mga pizza. Diri ko na ang ingalimtan. Kaya ikaw rin eh. Swildo. Swildo. Swildo. Swildo. Iti ba nga pero man ito, iti ba napaka-orhi? Iti ba advance? Depende, ito ang kinin kumpanya o ahin siya ngayon mong tatrabaho. But in government, para ito, nuri problema ka ng gobyerno. No? Pero ito nira advance. Basta magtrabaho ang gobyerno, ginobyerno nga ni, mareklamo pa. Nawara yung tsuldo. Pero ito ka ng gobyerno, di nga rito ang advance. In on time, mga dito terwit, mga reklamador na mga magtatrabaho lugo ng gobyerno na mas darada mo nga din ito mga hupya. Diyari ka tanan, ha? Ikaw mag-isog. Araw naman kita yung gobyerno. Anyway, mga kasangkayan, dalaw yung hining hining nanihitabo. Mga panhin baga puso namang gumini kung baga kikitao natin closeness good termi ito monitoring kung baga pagpanginano imagine kung humampalahin panmatay ha? Panmusil na hindi nga nagtabo ha? San Jose National High School may ada naliwat ginsal beige pinatay ha? Oh my God! What's happening now in this world? Magkalain-lain yung mga panhitabo din lang bungus ng Pilipinas. Iba na nga mga nasun. Ang kakuha na kita yung mga reports. Mga panhitabo. Nakunusahin mga kasaring kita. Ano na ba ini? Jesus Christ. Amo na ba ini? Ito na itatabo. Kung sugan na hini itong sitwasyon. Imagine, mamtala amay, ginsal babes, subject pa ini natin yung pag-inano ng loti itong Philippine National Police. Dati nga vice mayor or vice mayor rin. Ngayon usa na kunsyal o mayor ba, vice mayor, mga opisyal ng gobyerno. Tinuinan ng eratagsa-tagsa ng mga bunto. Tapos sugod na hinid may tatabo. Patay na liwat. Mr. President, what's happening now? Ano na ba ini nga panggobernuhan ng Pilipinas? Patay dili, patay dito. Makalilisang. Negosyante pagod. Pero ini mga kasagayan, ano? Bisan ko na hindi kita alam yaw na nang ibarong yapong ito na nang itabo ni Dai. Ilalay ni nang itabuhan nag-aging adlaw. I think June 27, if I'm not mistaken. Yan na, this is subject for confirmation ng Philippine National Police. And at this time, nag-iimbestigan na yapon itong Philippine National Police. Mantala amay. Ha? Gintutuuhan niya ginsalvage. Kay ini nga mga politiko, mga negosyante. Itong allegation, although poros lang yung mga allegation, nga ginkita ini last at era pagkirita
kahilingan nga era ka, siyempre, mga close, kumusahay mga parapanmutang, mga kumpare, kumusahay mga close, liwat dito ang era mga negosyo. At then, at the day, sugod lang ngayon, may tatabok. So, kinanglantay ni may investigaran. Ano na liwat itong report of investigation niya eh? Itong Philippine National Police. Ala, ganda no? Pero parha kung pwede ko na nga na inihingarana dahil sa Anton era mga sulod balay mismo kay panini ini controversial ko din talaga kay yan na ito nagawa sini nga pagpataya ini nga magtalaamay ha Vice Mayor hingarana ko na lang ani ini itong bungto. Basta nga Vice Mayor and anak ng Vice Mayor, mga negosyante ini, imagine, dinukot na nag-agi nga adlaw. I think June 27, June ta, no? Ikang hanhab to nga Pizza 20 City, nga dahil na, Pizza 30 na, no? Naisabutan niya naging salvage na jaw. Ini nga magtala amay. Ini nga mayor, dati nga vice mayor, o ini nga konsyal, which is which. I don't know, gusto ko may barawan na liwat ini, itong investigasyon, itong Philippine National Police. Nakamonitor kita itong Philippine National Police. Ano ba ini nga mapinulis police, Mr. President? Grabe. Pagulba na. Di na talaga sering pa man katutuuhan susugan din ng mga kumusahay magkauro sa langani tumulay pa utang-utang hindi na bayan mo ito niya na nga ibisigaran o yan ang kasugan naging last na pagkirita ng Surya Panaw na ini nisamutan na nga nasugan din yung panitabo tungod daw yung utang subject again for confirmation. Pagpanginano tayo ni itong investigasyon mismo, itong Philippine National Police. Di kita nag-uuna-una, pero kaya mag-aano man kita. Itong social media, yan ang mga panahon, nangiuna na. Nangiuna nga ni nga, babi nga nakalang yan, nangiuna nga nagpulisahay. Itong mga naniita mo dila ha, inin siyura din yung Tacloban, o gawas itong Tacloban. Imagine, mga kasangkayan, tawag ini nga gindukot dito era ni budiga kaya busyante ba din eh na magtala amay ang abay ng hananak gindukot dito mismo era environment o munisipyo taga dito man din eh municipality ito Mayorga. So gindukot ini nakitaan ang gindamit ni Sarakyan did ko nga habasay yun kang rayo now ininaliwat ka report matabinting kita yan na ito ang kabai investigasyon ni Pinulis Police sorry ha sorry to say kung Pinulis Police na naman matagin ng bagal ng police pero kung panhold up ang muna permit ko police. Pero yun yung talagang power ka man liwat ka uli. Kita ang maganda niyo. Manila, Pinoco, Casimo, Davao, mga nangungunang mga sudan, kita ang panalit ang hitabo. Criminality, drugs, corruption, inilang natulo. Ikang panunang mga nag-aging ng mga panahon, mga sentoman, administrasyon, yan na lalong lumalak. Sorry to say, ha? In observation ko lang, directly kang haakon. Kaya sumit mga tao, text sa akon, bisang kita nga nininakaturog, kaya nalagyan na tawag na text. Oyo, saan ka? Ano na? Kain ka? Tapos tinabisan ko pag isusumatan, maligid na kung kali pag tinuan parparayaw. Importante nga ato yung kali. Kamu ko nga, malikad ako. Ano yung bususang tayo, ano yung membro na ASAP? Ananak sa kumbri. No? Gusto ko mapanginano yung mga sa kandini. Mapaaraw na hitin na Pilipinas. Bisan din na aliman.
nababaronet mga tao sa ganyang sitwasyon. Imagine, a few days ago, may sugad din nga isa salvage na lang. No? Vice Mayor pa lang. Marami yung mga pag-imbestiga po. Sarin pa man, kung nakakalam kayo, di na po hindi yan ang panahon. Ito na nagawa si Mga Sanggayan. Base ito yung mga pampanginano. Mahulat lang ako. Pwede mo pwede mag-imbestiga rin. Kaya mag-imbestigador. Throw itong social media. Duro na hinta high tech na. Hindi sa kita ni Kunhain, takabutan niya na parang talaga kikita. No? Para ito nag-romatic. Like mong kita termini ha. Number one niya FM station, DY, command. Ginagamit naman sa Boses Radio. DYEB. Diba? D107.9. Tama rin sa mga kara. Pero pag tune in mo, that is B107.9 FM. Asurado ko sa Roman. Termin niya ako live, hindi ha, aliman. No? Hindi mismo ha, Jerba. So mga kaparang mga mo, magkikita na kayo, isang kung magrayo kita na nigibaro pa ako itong sitwasyon. Okay, makurso ko dito ni Tata Budi di Hamon, Tata niya na inukya, inuring ka namingaw. Weather, pero may mga upay. No? Mabarabalan sila. Maangkot naman, mapasong naman, pero niri sugan ka mapasong duro. Di pero di na ha, Pilipinas na paglakat niya. Bagay naglalaga. No? Dahil impyerno at paglakat nila ang kapasok. Di pareho hindi nga niya rin nakakaya ko at kapasok nila. Pero magtatapo at pasok ni pagkot itong hangin buwan. Well, anyway, going back, pinigato niya na Himang Raw. Kung arang tanaman niyo programa, Himang Raon. O podcast ka kauyo, niyo membro ng ASAP, anak sa kumbri. So, hindi lang na investigasyon mga Kasanggayan, sana di rin nalimot ini mga iniha. Di pangalin na ako humanita, di nga Panmusil National High School, Tanusi, Daniluat. May Panmusil, di na luwat ha, Burawin. Kahuman, di pangalin na humat investigasyon ni Panmusil ang Burawin, adin na wat in salvaging yung mga opisyal na napili ng mga tao, pinili nga bunto ang mayroon ka. Makalilisa. Ay, makikin yung pangino na hinaya, basta investigar ka di yun. Di rin maling kamanan, may kailin may magang kikilat yung mga pag-iimbestigar. We respect itong mga investigators, no? Mga lihim yun. At ating ganda hininga, siguro maging mabinan tayo na kita. Kanya-kanya na, warin na yan na. Sa rin po man, pangon una, na magiging bulig-bulig pa, warin na. Nangaanga ka lang ano, nababayaan ka. Garado nga pinturandong kaya na ito ni Nixon, pagkamuti 2028, o yan ito pagkabaranday. Hindi rin ka naman nalabaho kay Maupay. Hindi ko nala inipermig ako kumpara, ito na akong kinamumutang ang dili. Kaya harayo ko din na, mga disiplina dili, tao ko disiplinado. Karayo ito rin na, warin din kita ano, pakita ko ay itang lugar. Kaya nga dili standby. Kaya nga rin din tao, lumingawan ni Buro, kapag-aaman naman lang. So, hindi na itong sitwasyon. This is only an example. Hindi rin kayo kinambo. Pagkin pala lang ito yung kabutangan, no? At kinumunta mo. Kumbaga mo naman. Magagal lang ito ganyan. VNG subdivision. Kakaiba lang kayo. Ang sukapin ito ang background. No? Matanong. Doring kapris to mga green color. No? Ito na ito mga tanong. Kung hindi ni taga-BNR, hindi rin pa panmuto. Para din yung mga parapanggawat ito, mga tanong kahoy, especially. So, ganito, mamingaw, maligar, no? Siya rin pa, mahuyayan, no? And siguro, pwede rin, umukoy din rin, wala yung talaga problema. Labi ko dapat yung kwarta. Wala yung kwarta, problemado ka yung talaga, gusto ko ginanoon. Anyway, bisa din nga kalibutan, basta kulang ko din kwarta, pero nito may problema. Eh, ngayon nga, di kita kasagaya, niya na ang sitwasyon, no? Eh, bisan kita mapapausa, kultimo, imo, igtasi, negosyante, no? Ini nga, gil salvage, kung asya man,
allegation itong mga nagpagawas. Both sides yun yan na, pinanggan na bisigaran, allegation din din, salvage, ito mga sharing. Pero ang hingaranan liwat nga, ito ang side ng mga adihalang yung suspitsado. Pero nga din yun, nagkakahibalik ni sa rin pamalitamon. Kami yung may contract, di ba? May biktima, may suspitsado, which is normal. May daga-kontra, may dago dito ang termi in-diriging kakasya. So, kung masuga din eh, na mga aligasyon, tungod lang hinigusyo. Kaya inidaw nga nahitabo, siguro ginbibig, sinukutan, rin katagaharo nga, wala talin, may amahayan sa impre, tagaharo, eh, kagada, kaya, nagadin na ibig ng utang, kaganda, ano mong kita? Amo, pala na imo sharing ang mga utang ka pag suktinay mo, di ka na nga papakita, mapakita ka pa din, sumadinti mo approach. Ayan ang mga panahong isang gundi na kalibutan. Eh, gundi yung tataparuhay kung sumadinti itong baga tabutangan. Diba? Pautangon ka. Mautang ilo paghangyo. Nakikimaluhay ka kahit may utang ka. Pakautang ni mo, di ka na nga, di ba, maroon pagbayan, naglilikay-likay ka na. Which is true, di ba? Naroon talaga nangyayari, basta adanahin, magsanta malipayong ka na, pero pag ibabayan, makuri pa. Now, nilusto ka din ito na ito na paglantaw, no? Yung sitwasyon. Pero dapat ang Panginoon yung mga nag-iimbestigar. Imagine, 27 na itabo, kung namo man, utang na mistaken. So 27, 28, 29, 30. In 3 days time. No? May sabutan na lang na ginsalvage daw. Ining magtala amay. Advice may.

tuloy nagkakatruhay. Diba? Tungkol lahin niya mga rason, nalipagkaras siya. Ang baruan ng hindi din, pag magburog doon na hindi nagkakaras siya. Diba? Tungkol dito, sa ring tuman, kwarta, sa laki, number one ito. Lanun, rin pan sa bunga, mawara na siyang kanilang. Ginaraway nga ang itong tao yung tungkol doon lanun. What do you mean by lanun? Tungkol dito, tuna, itong luha ang ginarawayan. Ikatulo, ginarawayan, itong nila mo magkasawa. No? Eh, hindi na nga yung nagkakaturuhay mo, kailangan hindi rin pa magdawari pa mga arasawa, magburong to, okay, okay pa. Pagkarang sawa, kayo mublan na. Ano? May sawa na ako, tuya, yung nagpaginaroy. May sawa na ako, ate, yung nagpaginaroy. Maso ka dito, di ba? Nawawarak na ito and kumagburong to, kung siya ay alamin natin ito ng bugto, nakakalamang-lamang ito sa baga kulang. Tapos hindi na nakakamulig, kaya siyempre, pag hinuhat ka lang nga ni permitin mo, doon mga deri, maupay. Hindi ko nga rin manaling kamo, doon pa, ang tatang. So, sukan din yan, nagkasantayan. Kung ba inihin na, sorry pa, kung mga magumpagir, pangani, magumpare, di ba? Gaano ko mang katlos, kung sukan ba niyong sitwasyon. Pag natang itong musyo, utang, doon deri, nagkakarap yan. So, kanina yan na ito na itong ginugulat ng investigasyon itong Philippine National Police. No? Yan ko tayo na kontra, tayo na susunod mga investigador, gaano ka tagal, no? Nangyuguna na nga na ito na Marites, yung kuman social media, kontra itong investigasyon. So, nakikita na ito, hindi rin ka dyan ito na sari nga, nabatasan mong dito sa may nag-iimbisigar. Yeah, pinulis ko sila ito kay investigar. Pero kung ilang kamang tumuti, diba? Para ito ang nagkikita na namamati. O, ibang nga nainig. Kaling pa, ito yung siguro may rin magkikita o may nang inginano na kung ano rin dahil mabat ng tatagol o dili takin na mong muntahan. Waray, may ikaw dili. Hindi ko na lang ito nang pinari huli dahil yung Pilipinas dili takin na mong muntahan sa Germany. No? Isang kakulog. Isang kakulog na kung sa humble boom ni itong sa pinakasulan. Kaya ni Didi, kung kita ako siya ko kung magkagalaw din yung barbaryuhay ng mga libuhatan, pero kamingaw ang lugar. Mahamin, no? Parisa mo. Na, kung bakit niya lang atong ginistoryahan na sa kaya, no? Na, number one ko din ni Didi, kung dito ang diri na natapoy mo, saramo, problema, ano na ko din dito higto sa tao, no? Siguro, masamok na or init mga tao, mga diri na nag-una-una yung maupay, yung kapriklong bangay niya. No? Daling na ngayon pagpatay. Ano yung mga panahon na inunong lumago ka maupay pa nga niya, mga sir ka, Brad, Mano, pwede tayo nga ayam pa tayo, no? Nakakapagusto man yun eh, nagpipinangagat. Yan na, tumagat din eh, kung parang patahan, papatayon, pati tao. Grabe yan. Grabe na kabutal. Amot at sinisa rin, Diyos ko po, pasensya po. Ibarugan kita, pamayadag kita mga kinabubi. Mga takaw kita, inumbong kita, na din habaw ang kalibutan yung mga butang, mga hinuram talain. Ibarugan kita, pagpasalamat at makagarahon. Kumati ko yung sukan yung mga klase ng mga tao, kung sa'yo ang ririko na nga eh. Nangangalikot na nga ng unahayan ni Tira Simbahan, di ba? Hindi kita na susunin anuman ng reliyon. Ano ito yung tinutungan? What is your belief? That is yours, no? That is yours. Hindi kita ito na susunin iyong mga reliyon. Pero kung sugan na nga ni Hining, pag-aabutin mo yung salapi, ng ito rin salapi, di nagkakaras ka na, iba na lang itong istorya. Diba? So, kung di ka nakilala na ito makagrahon, ito nga hawin, mag-iiba kita. Diba? So, bakit naman lang kay Rico ka, nag-iba din reliyon. Bakit naman lang kay Rico ka, hindi ka na nangingilal. Iba ito. No? Bakit isa pa yung kumasing ka, wow, nagtika at ang gulit ng tao, ano ang una, kahit kinikilala. No? Pero naman pag-reskwila, burbuk man nga na ito. Yan ang faith. Naging naligkamot pag-reskwila, naging bright boys. Diba? Ano?

naging successful. So saan dito? Di ba? Sino kung tayo po kung atong pagkita? No? Dari kay pag-break ko ka, ang namang kapatanita din mga pag-break. Dari kita suka dito, itatang mga panlanta o pag-iha. Dapat maging permila ita nagpapakurus. No? Ano ito ka garahong nagsakripisyo ng pahiubos ng taray ka natin na tanan. Diba? Kung suka din eh, baka tulong ka nga, ito ulit ikaw, lugod na tigrara isang mamay ka lang ito. No? Waray na kapag-uho, waray na pagkapag-respeto. So, ang malita ito, hindi ginahangyo din yung mga kasangkaan para sa mga sopi na pero may ting pumati na pero may nagkikita, hindi nga ito live, hindi nga hindi ka nangyaw. No, ito ang gusto na ito na isabutan o minsan gusto na din itong sitwasyon na di rin ganun kita mapariho at ibang mga nasun. No? May edad ko rin ng mga nasun. No? Nga among gihapon itong sakitit mga leader. No? Kundi nga may edad mga corruption. Bisang kalitin ito pero may mga corruption. Itong tendency itong maging pagiging corrupt mga leader. No? Tungkol dito ang mga kwarta. Ano yung mga proyekto, ano yung pagmutang na posisyon, which is talk of the town per me. Kaya nung mga na-pleaso, Jesus kay Kurako. Kaya nung mga na-pleaso, Jesus kay nag-walda sin salapi, Jesus kay natindaan, no? Kinalasan ng damang sa salapi, kinalasan ng posisyon. Which is to naman paghinga na posisyon, di ba? Pag ibubuhi ko, hindi ko nakandidato ang nagagasto. Now, di rin nakita suka dito. Ikang hanunang mga panahon, sa yung padidin natin ang reserves na ikang mapriso ang mga presidente. Nagkapapriso. Pero, nabsuelto. Pagamot ang panahon. Kaya rin yung mga presidente, lagot lahat ang president, former president era Estrada. Mapriso ito na yung parang era, di ba? Hello, pero lumaga. Tara. And absurdo, no? Parehong gapo ng presidente sa South Korea. South Korea, yung mga presidente sa South Korea, dua. No? South Africa, napriso, absurdo. Mga suka din eh. Portugal, gapo ng kato din eh. Uma corruption, napriso, absurdo, nagawas. Pakistan, the same. Ang gapo nito, pamanhin mga transaksyon, panalapi, na-presyo, na-presyo, na-absuelto. Malaysia, ang gapo ng mga presidente. Kaya nag-presidente sa Malaysia, Malaysia, duha. Ang gapo ng mga kaso. Israel, may nag-absuelto din mong tabo. Duha ng presidente dito, napasokan ng gapo. No? Amoy doon. Bisa din ang presidente, former president din ang German since 2010 and 2014. No, ang mga po, maliwanan, maliwanan din mga transaksyon. Gubong, paningada pwesto. No? And in Argentina, don't cry for me, Argentina, the truth is I'll never left you. Although my wildness, my mad existence, I kept my promise. Permito mo yung mga promise. Panahan. So, napray ko niya po. Pero nabusel ito. Brazil. The same. Mga saan dito. Croatia. Presidente dito. Napray ko niya po. At the same time, mga pag-abot yung panahon, mga kasukaso, nabusel ito niya po. No? So, parang hanggang kung nakasukad din eh. Kasuhan ka, presidente nga napray ko, pero nabusel ito. Makalulugasan sa kanyang sanggit kaya kung nasa kahit iba namin napili man ngayon ito kapreso ba sure do it lawas man lang yan ala pangurakot kita
kita mo na Pilipinas. Wara, hindi na ang Pilipinas nagpipresidente nga di ko talaga kinukontrahit na sunod. Pero may, niharaan na talaga. So, ay na, tahot ko kayo yun ini. Kung hindi mga presidente, pangungutang, tapos magkukontra, mag-aaway na liwan. No? Salita akong kabatunan. Kung usahin niya na akong ihimplo tayong kinabuhi. Whether you like it or not, mag-uwag bang kamuudiri. Sa ko lang inin bata. That's my uncle. In reality. Ito nga akong bata, naging gobernador. No? Nag-gobernador niya para niya kaso ang iya paggawas ang iya probinsya ang natanan nga utang ang probinsya ginbayaran niya. Ginawas niya zero. Kumbaga aeroplano landing dayon kay zero visibility. Diba? Kumbaga ano, masuga din ni bisan mga maraot at kabutangan bayadan ko ng utang. So, naging gobernador ang doyan nga akong uncle, pero gawas niya mahihimo bisan ang gumawas ng mga probinsya, gusto ko nawaray utang in mga probinsya. Kaya napupuros na rin utang ng probinsya bisan din ng gobernador, nangungutang. Nagawasan sa gobernador, mangungutang. Di nakakabayad ang probinsya ng utang. So, diyan, naging gobernador, a province of Eastern Samar, paggawas niya, waray utang. Grabe, sana sumagunta itong ano, na mga ehemplo. Pero pagliwan na ni mga nagtakot, yung gobernador, puro hinutang ng Eastern Samar, ang probinsya. Grabe, saan mo pinagdumang ko ito? O, saan mo kita hindi mababarod sa kalini ng mga leadership na ang inatong subdom? Kita mo, look, look what's happening now in our country, especially in the Philippines, no? So, kinanglan natin talaga din yung pag-orusa na pagbabago ko na siya man. Hindi pa bago-bago. Itong leader ba na may na malasakit, may na ikita na kamaisong, kamabaskong. Eh, hindi pinamatawaan lahat ibang presidente. Kita mo yan, ha? Ha? Nakatuyaw. Narali-rali na yun sa Iglesia ni Cristo. Anong yung patawang? Anong sir yung Philippine National? Philippine National Police? Peaceful rally. Nabuli ani at simpayat kapoy. Peaceful? Na may nagsarabo? Hindi mo mga reported ka ng police. Kung masaka, pinulis-pulis talaga. So sorry, ha? Ang gantanan. Pero ayaw na gano'n. Ibutang gano'n, maupay, imagine. Sulit nga tatabo mo din mga umay. Diba? It importante itong image. No? Image. Meaning, imaho itong naran itong Philippine National Police. The image of the organization itself from the Philippine National Police. Ito ka yung gandaman. Kumuhato, it imaho itong kapulisan. Mabaho, duro. Ano si Sir Francisco Tuhay na ito ibang mga kapulisan na sundong nala kay di man Tuhay Kruder. Diba? So, kung untay ni, kung pwede mong disiplinahin, inisubay, di man lang tungkuhin pang disiplinahin baga ni Roinday, kung hindi sa santong dasalan, santong paspakan. Diba? Pero talaga yan eh. So, kung ito, pagpansiplina, kung baga, no? Ang dumuha ni Sir ko pa na yung ginihimplo ko ni Kung Sakay, yung mga mong classmate na naging teenager, Sir, yung kanina, yung nangakong panahon, may ko rin ang nakambling. Pero ang nakaproblema liwat sa iya, kung ibisan ko makarifiya, aniya liwat batasan, aniya attitude, waray ko na mag-o. Baro batasan, mahalas-alas, Sir ko manera, pero official, di ba? So, sa mga kasarigan kita, iba ka din ito ng pagpapadara, leader. Hindi ka itong tatapos kung talaga inin ngayon ka confirmed decision pero firm decision. Leader kahi. Buwas, ano yan yan? Kasi kasama natin yan. Kaalyado natin. Kapartido. Amo't ang kakatuputan. Diba?
yung mga sugadino na aliado ay nagtatapuhay. So anyway, so parang tayo rin, ano kumana? Eh, noon tayo magkakano mong gitag oras ng panahon. Nagiging ko nga mong. Ano ni Winner? Okay. Intro naman. Okay na di? Nakabati ko yung intro. Nag-intro rin kung nag-extro. Sige, kung siya, yun ang babaya ito na technical. Anyway, time is up. Kumbaga siguro, magpagsignal na hinin. Eh, pero naman lang ang oras nga eh. Ako ka, sigur, kagutlo. So, ato na lang hinin ka sa channel yung susunuror. May pag-imbestiga na liwat hinin na Gin Amda. Tapos na, Gin Salvin. Oh my God, what's happening? So, sana, no? Ika nga, Didi Mayorga, no, official, magtalamay, ano mga imbestigaran mo kay liwat. Kaya katapusan ng imbestiga. Yan na, di na lang sa Senado, Kongreso, di na mga nagre-reklamo ang malugod ni Kiha. Ano na ba yun eh? Kalimutan. Ay, naka. Sorry, sad to say, I'm sorry. No? Kung masugan din yung klase ng mga leader, sana ko din umayo na yun. Kasi tao, nagdadamot sa lapin, nag-iibagin talaga. Is pag ginanoon, di rin ang matanan. So anyway, thank you so much sa'yo matanan. Ngayon pero may pagtutok yun ng programa. Thank you so much yung mga raon. And papasalamat kita na itong workaholic governor. Pinagang Governor Carlos Jericho ito pitiya. Huwag nga po ng mga board members. And siyempre, natong na provincial administrator, pinagang Madam Corazon Albero, yung ma'am. Masagadang nga po natong budget officer, pinagang Madam Gina Hipi. Natong Treasury Department. Hi, ma'am. Ang Ruth Sorpia, ang Sir Alvin Sorpia. Thank you so much. Ang ating accounting division, Madam Doris Piloy. Ang ating IDO, Engineer Edwin Labanta, at General Services. Ay, mas nangyong na itong firmahan ng General Services. Automatic. Diretso ng baby one. Pero na, umat na thermal yun. Ang mga department. Kung saan ito ko na naiha. Pero kung nalimitin nga, nakikita na nga niya kung tao, kaya firma ko ba yun? Ano na kung pag-ulang-ulang yung mga transaksyon ng gobyerno? Thank you, Idol. In general, good na banta. Siyempre, alilat na akong guwapo na lalong gumagandang lalaki. Yun nga akong sa akong luwat. Thank you so much, kan engineer. Engineer Gilbert, militante ito. Salamat. Sabi ako na yan ang nice station manager, station ka na in government station. Hello. Thank you so much, Son. Ang mga board members, tupadga po na natin Vice Governor Sandy Javier and then Congresswoman Karen Javier. Invite niyo talaga. Sana all. Nala natin na Provincial Tourism Advisor kan Madam Frances Ang Pitila. Hi, ma'am. Good afternoon. Ngayon, natupadga nga po na natin talahuran nga po ng mga opisyal. Bunto itong palo. Itong Kermi Soki na ting pumati. Thank you so much. Uy, grabe ko, nakatotok liwat ini hi Manu Pinipi Lagunsan. Manu Bilim, isa ko marayo ako. Kasi sorry nga kung kami Manu Pinipi, ha? Ang nabugto ni Kermi Enin Lagunsan. Okay, sige. Ganun mga tagalan pa, ang Philippines, kung pa yung kaping Japon. Kung gatong dila ang atong termin ng atutok liwat, no? Shankai, dila yung pumagarama, so yung panira. Ay, manulilo nga na manuidik ng sabok. Kaya, no, kung gatong gapon, thank you so much. Kung pala, kung gapon kan Anna Marie Militante. Boom! Yan kang Sir Glenn Patricion, thank you so much, kan Sir Jim Jimmy Ocasin, kung sugat man kang inin Dr. Alan Canwakyo. Saan pa ito? Katagawasan ito. Kataraan nyo na itong sa yung kamanera pamili. Mili kita yung tama ng santo, ha? Anyway, ayun mo taraan mga kasangkain. Thank you so much. Ang atong termi na nakatutok yun dito na itong barangay. Ang barangay ano ito mo na? Sirene?
tamo ko siya. And then nala San Fernando Elementary School, tubang lang din natin FM station. No? Kung sa nala, natin mga sugi ng ating pamantinda. Pero ma'am, pero sir, thank you so much sa inyo yung pagtutokan D107.9. Siyempre, naranggapo na natin Chief Executive Officer, at the same time President ng Magkalaylaing FM Station, kapon na Ormoc City, and Mr. Bob Villanosa. Natin mga engineers, mga IT, B107.9, thank you so much. Ano yung musisang kay, ano yung miyembro, hanasap, anak sa publik. So, ito po, ito doon sa mga pahing natin. Salamat na ni Kumati, and thanks. Bye! Cheers!

Anaton oras, mga kaboses, may na nakita 34 minutos nga nakalipas sa alas 5.

Uy, no, maupay nga tulupa atun nga tanan mga kabusis nga maupay nga patron na atun nga tanan na katungtungan niya na itong kapistahan din ni highly urbanized city of Tacloban. And katapusan luwat ni yan ang adlaw itong bulan han Hunyo. At kay buwas, July na daman. Okay, welcome, welcome, welcome nga dahil nga itong programa Kaboses Leyte, Kabose, Boses Han Katawhan. Ag ini nga itong programa nababatian gihapon niyo ipinagi ha B107.9 ha Kaboses Radio. Ag nababatian ito din na syudad ng Tacloban nga itong mga paghigrani nga mga munisipyo, mga bungto, tigang ha 1st, 2nd, and 3rd districts. Nga dito nga tulad taunahan, adakay adila kita na babatean simulcast ini nga itong programa. Ipinagi ha 99.9 Dream Radio. Agya nababatean kita ito, itong Dream Radio, dida itong mga Canadian countries, sering paman. An mga kana didaha Kananga, didaha Merida, Isabel, Sugadman ha Tabango, ha ngendi nagyapon ha Albuera, Baybay, pati nagyapon nga to may Abuyog, ha. Okay, so ipinagi ha 99.9 Dream Radio ngan ipinagi ang Kaboses Radio 107.9 aton igin papasibya ini nga atong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. And labot pa ito, adagyapon kita itong mga social media, ha Facebook nga na YouTube, i-search la aton page B107.9 Facebook ini nga YouTube, ha. Ngayon, sugat man, simulcast ini, Kaboses TV Leyte. Ngayon, adagya pong kita, live streaming. Live streaming, ipinagi, i-search la, b1079tacloban.weebly.com. Nagumaydan niyo mga Radio Garden app, i-search la luwat nila. Adaan, b107.9 Tacloban City. Ayan, ha? Yan, nagkikita gyapo kita niyo dida ipinagi ha Leyte Cable TV Network, ha? Ipinagi ha Channel 8 or ha Channel 17. Ayan. So ini naton Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan ngang kaupod niyo aniyo kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Magpapadangat naton mga notisya yan na ang mga magpasungan na itatabuyan ng adlaw. Yan, Noronian, paghingadayon tagihapon, di dahil ito naton huna-huna adaw, ining purbida, ining sakit, nga nakaka-apekta ito naton nasod Philippines. Agoy, nga di kita ito naton mga balita pastilan. Ada kaya ng adlaw an yinukot-yukot ha thousands thousands of people amiton nagkatitirok dito ha EDSA People Power Monument nga nagdaray niya na hinmatindi nga trafiko dito ining lugar. Nagkatitirok ining linibo yinukot-yukot nga mga tao dito ha People Power Monument nga dito'n kahilera han EDSA particular na dito ha dapit han White Plains Avenue ha Quezon City agadin adakay nagresulta ni hin pag sirahi hin pipira nga mga kalsada ha din

0: og nakita dinhi nga sulot nira atong t-shirt nga may nakalabutan han naglabay nga mga rally han Iglesia ni Cristo o kun INC og nagpapakita ni nga organisado gud aton ira pagtambong. Ani nga rally ang gintutuhan nga may ada koneksyon nini. Ini nga baga namamangpangan nga kaso kontra kan Rodante Senador Rodante Marcoleta. May pagisumpay ni hindi aligar nga 75 milyones nga campaign ha, panumdum. Donasyon nini, aniya kampanya ha, ini nga issue. What? Alah, gano ha. Campaign donation. Ako naman ini nga kinawati kang ang kabanan na gobyerno. Donasyon, mga nagsuporta lang ang inihaiya. Astilan, aniya pangampanya. Adaya na. Posible kasuhan niya. Hina kaso daw nga plunder. Ano daw lang ito ni mga durdag ko nakarawat ano? Ha? Kaya nung pamati ko kung masugad nga nini, ubos ito nga tanan, makikiyahin plunder. Kung amo naman la, ini nga hinungdan. Ha? Ama si rin kikin marawat ni niya, didapahan congressman niya, ada kay kanamo din ang mga nagre-eleksyon. Nga nangarawat giyapon hin siring paman donasyon na sing naman lera Kuya Bob, kaya ano ka plan din? Pastilan na no bueno gininga dayan tangani ni din ato no sa nga huna-huna daw kung ano magun man ini nga tinatawag nga plunder stilan. Akul ba ngayon pagkarawat yung mga donasyon na yan ha? Kaya kung mga kontra ka, na kaya kikiha kang plunder rin. Well, anyway, hula itong tayo't resulta. Ini kung mga ano ko din it kamutangan, ha? Astilan, adilo ko din korupsyon. Kaya pagkaw-kaw itong salapi, at ikang itong kaban na natong gobyerno. At natong mga buhis, at waray lugo din taon ini ka-aksyon eh. Wow naman. Pambihira naman.
1: Oh no.
0: Asya na. Wala na itong oras mga kaboses. May na nakita 42 minutos nga nakalabayan alas 5. At may pag-isumpay nga sumat ang congressman naman na Batangas nga si Leandro Legarda Leviste nag-aghat hadton mga Pilipino nga umapi di dahil ni nga rally, kagin bubuhat niya na dito ha, EDSA. Nag-auhag si Leandro Legarda Leviste, han mga Pilipino, nga mapasingad to ha, EDSA, People Power Monument, nga na umapi, di dahil itong rally, nga iyagin sisiring ini, nga para inihitun nga tanan nga katauhan, dirila para han usanga relihiyoso o politikal nga grupo. Sumala naman kang Congressman Leviste, inato niya official nga pamahayag haniya agin post sa Facebook. Ang rally kuno usay ni nga higayon para maipakita. Han publiko ang nirap panawagan. Parahin malinaw, mahimyangan patas nga pagdumarahan gobyerno. Ginapabugatan panganin ni Leviste nga an isyuhan corruption. Accountability. Kinahanglan atubangon ini ipinagihan na nagkakaurusa nga siring paman boses han mga Pilipino. Stilan na no. Ay, naku. Alay naman nga sumat ang Iglesia ni Cristo iging kumpirmar liwat nga suportado ni Rahi Senador Rodante Marcoleta. Diretsahan nini kay ginpahayag han Iglesia ni Cristo o kon INC nga itun rally na didahaed sa aman pagpakita han ira suporta kan Senador Rodante Marcoleta. Sering paman han spokesperson han INC nga hi Brother Edwil Zabala. Padayon nini nga era panawa

Lagan para hahustisya nga dirihira maatras bisan pa kun mag-atubang hina siring pa non-bailable nga kaso ang senadora. Ini good man nga plunder na daki. Waray ni piyansa. Taki ano po manini niya pa katindi. Ito na mga kaso hini nga mga pagtaga-corruption. Ha? Kung ano po manini niya pagbukad, pastilan ano. Siring pa man sa bala nga di rin na kontra itong iglesia ni Kristo itong balaod. Pero kontrahera, tutulgod hirahan igin nga ngangaran nga selective justice, kundi may mga tao nga ginpupuntarya samtang ito iba naman nakakalusot. Siring pa man na din akbaga, siring pa usang nga announcer hadto, ha? Nawara na gyapin ni ada magano man kuno kita kay guti dawa-dawa lakop pero dako ngani nga dawa-dawa lusot. Still bueno, gindugang pagyapon ni Zabala para ha INC ang tinuod nga pakigbisog amo itong kontrahan korupsyon hangatanan nga buhataan han gobyerno. Yan ha. Hay nako, pastilan. Anyway, ang kadamuon naman han na partisipante di dahini nga INC rally imabot na as of kanina ano ha in mga sobra 12,000 abadaw, ha? Sumalang pinakauri nga datos sa Philippine National Police o PNP, umabot na ha 12,030 ang kadamuunan mga naapi niya ng rally han INC didaha People Power Movement. Aminin baga ihap nga na palangani han alas dos yan ang akulok. May da rally dito sa southbound lane han EDSA ha Connecticut Street ngan sugad man luwat dito ha EDSA Shrine. Ngan samtang dito luwat ha Liwasang Bonifacio may da giapon rally. Sa inlit padayon ang pagbantay ang kapulisan hay bayba ng mga strategic areas siring pamaninira. Ngan tungod ang kadamuhan tao igin pailarom na yan na ang Philippine National Police din ang tinatawag nga full alert status pastila na ang nga tanan nini nga police units. Alas 5:48.

0: Alright, labanan ng korupsyon! Astila na mo good, initong dako nga sakit yan na. Ito na itong nasun. Ada, di nga di kita yung gumius. Ada, kay, padayong ganlay ni. Sering paman, ang diri normal, nagiging normal na lang. Ay, naku, pasti na. May pag-isumpay paghihapon ito na itatabuyan na dito sa Metro Manila. 900 nga kapulisan naging deploy na dito sa EDSA. Tungod din yung rally. Nag-deploy ang PNP hin mga 900 ka mga pulis personnel hapalibot hatun People Power Monument. Base masiguro gud ang seguridad ngan kaayusan dinhi ning netatabo. Sumala ha PNP personal nga ginpapanginan og gibabantayan niya na ni General Jose Melencio Nartates Jr. ang kamutangan ipinagin tinatawag nga mga real-time updates tikang hana mga field commanders. Ang mga kapulisan niya na nakapokus din na itong crowd control, traffic management, ngayon paglikay, ang bisan ano nga posible nga komprontasyon nga may tatabo. Egin payag liwat ang PNP nga padayon niya na ang coordination nira nga na itong mga organizers. Kaya base naman lang magpabilin nga malinaon ang protesta. Sige. Pero tungod din eh, adagay matindi nga trapiko. Didaha EDSA, ang mga organizer, tungod din eh, nagiging koordinar ganman ang mga kapulisan. Sumalahan NCRPO Director Major General Anthony Aberin, adagay nagresulta ni nga rally. Atun matindi nga traffic, labi na didaha atun mga northbound lanes sa EDSA. Nga didaha may White Plains area. Nga nakapikto ini han siring pa mga commuter nga mga motorista. Damo nga pampubliko nga pribado nga mga sarakyan amo ito nadilatar tungod din nga temporary road closures nga mga rerouting operations. Egin payag yapon ni Aberin ngan nga tanan nga partisipante sumalapahan ha koordinasyon ng kapulisan. Mga kaudgan hini, mga kaapigunhan Iglesia ni Kristo. Nakigimangraw na, nakigistorya na ang mga organizers sa kapulisan ngan nagsilingira nga aprihan nira ang pipiranga lanes base may banan ang traffic congestion samtang padayon hira nga magproprotesta. Matindi ano? Pastilan. Uy, may dangay na itong notisya. Kainumdum ka mo at anay Vice Mayor Didaha Abuyog nga hi James Bohol nga na itong iya anak nga lalaki. Buduy kala, pastilan. Adaadi na. Gingkumpirma ni Abuyog Lady Mayor Limuel Jean Traya nga hianay Abuyog Vice Mayor James Bohol ngan atun iya anak nga lalaki. Ada kay hingkitan nga patay na dito ha Barangay Imelda Silago dito na iniya Southern Leyte. Yan na lang adlaw ha, Hunyo 30 tulo ka adlaw antes sa mahasumat nga nawawara ini nga duduha didan Hunyo 27 tila na no. Karami naman hindi na itatabuyan ng mga kabataan na di po ano na ba yun ito at criminality na siring nga nagminus. Ano? Nagminus ang criminality o nagminus ang katuhayan? Dako siring pa man ni Mayor Traya, dako good ang ira kasubuan pagkarawat ang confirmation. Tikang ha Philippine National Police may tungod han makaharadlok ngayon waray pulos nga kamatayon ni anay abuyog Vice Mayor James Buhol nga natun iya pagod anak nga hi Carlo James Jimbo Buhol. Eging kundinar sa ring panitraya han lokal nga panggobyernohan ng abuyog ini nga naitabo nga pagpatay. Sa ring paniya, ang sugad niya grabe nga binuhatan diri ni Sadang magkada hin lugar ni aton-aton susidad. Kay direkta ini nga pagtalapas, pagsamok itong kamurayawan, kahapsay ng siguridad. Anaton ginpapanalipdan hasulod han aton bungto sering pamandi traya. Ada kay waray pa magpagawas liwatin opisyal nga pamahayag ang kapulisan kung nanugod ang naging hinungdan hanining sinisiring nga double murder case. Hebol na iburuan nga usay ni nga negosyante o napirdi pala nga di datun na iya re-election bid han nag-agi nga tuig 2025. An silago in Osaka usay ni nga takip nga bugtuhan na buyog ngan aday ni na bumutang nga boundary hiton na mga probinsya han Leyte ngan hiton Southern Leyte. Bueno mga kapatid, mga kaboses, dinitala na itapuson, anatamod to natin mga notisya. Nga nasagap din yan aton kaboses radio newscast. Yan, maka din naman kita, anaton sunod nga portion, anaton programa, anaton panhunahuna. Hini nga usang nga sakit yan na, nga nakakapiktar haaton katilingban na. Kataliwan kin mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Ipan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Mga kuya ug mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag Hantakloban.
3: An aton oras mga kuya o mga ate, mga kaboses, may da na kita 6 minutos nga nakalabay han alas 6.
2: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada ha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuoran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
3: Okay, nga dinalod kita hiniga aton portion huna-huna adaw. Helaro miningat baga paghuna-hunaon yan.
2: Huna-huna adaw.
3: Hala, sige, huna-hunaon ta. Araw ka mo, maskihain, yan ang panahon, magkauro-istorya, magkauro-harampang. Adi ko ditong bukang bibig yan, masing ko ditong dayon. Grabe naman yan na itong korupsyon. Ano na ba ini? Ha? Pag hindi naman kuno ini, sobra naman kuno ini. Ano, kaya ano? Kay itong mag-aano man kita kay usahay siring mamalindira sayo taga na din pero pareho itong mga ini nga mga adon mga opisyal mga lideres kita man yanit ng mutang ito ay ira ada kay ano man yung pagpinamutanga ito kung maarama ka mo, ha? Eh, siyempre, labinagun. Ininaton sakitin niya pagtagapinalitay itong buto sa amo. Nakakaresulta itong korupsyon. Ano, nga di kita ito naton mga paghurimang raw yan, ha? Sining pa, aton daw hunahunaon. Hinugod ang pinaka-apektado hininga sinising korupsyon. Ay, ginobos nila. Mga kaboses, mga kuya ug ate, again, maupay nga gabi ha iyong atanan. Ha? Inigyapo na niyo kuya, yours in public service, Kuya Bob. Nga nagsisiring, huna-huna araw nato nini. Kung may korupsyon ha aton nasod, anda kay hinugod ba itong pinaka-apektado? An opisyal ba nga na abuso ito niya puder? An kontraktor ba nga nangwangwarta? An fixer? An middleman? O an sindikato? Di na itong procurement o kita? Hinugod ito na apektado ini? Ha? Ito bahira? O hi... Kita lang ahaw. Kita lang ahaw mismo. Amati ko, ini ang korupsyon. Di rito hiranganit na siling pa. Hiranganit ito mga nakakatikan, nakakapahimulos sini. Pero ang apektado ini, adakay hikita in town. Ah, nga mga ordinaryo nga bumarayanan buhis. Kay ang tinuod, diri aton mga nagkakalingko din itong komportable nga opisina ang pinaka nasasakitan, kundi ang ordinaryo mismo nga tao. O gano'y ni, ang pobre. Ang waray alternatibo. Kay kunan pundo nga para unta ang mga hospital, mga tambal, medical equipment, ngan serbisyo publiko, nawawara tungod hini nga sinising nga korupsyon, adagay hinuman ito nawawadan. O, di ba? Natural. Ang pasyente nga waray taon tambal. Ang pamilya nga waray kwarta pampa-admit di dahil itong mga hospital kung pagaging kikinanglan. Ang pobre nga naghuhulat hin serbisyo nga bangin diri na maabot. Ngan kun iniluwat nga pundo para untahan edukasyon, diri bugos nga nahingangadto ha tama nga gamit, ha procurement, ha supplies, ha infrastructure, ada hinumanluwatan na apektado ini. Aber, o di siyempre hinupaman ang kabataan, ang estudyante nga waray libro, ang classroom nga di nagtututuro labi na kung naginuran, ang mga maestro, mga magturuto nga napipiritan paggamit na nga niya kalugaringon kuwarta. Kamagaluluwi man liwat, ha?
4: Oh no!
3: Ngan kung ang pundo liwat para hitong mga kalsada unta, adi drainage, adi flood control, relocation, irrigation, o kung disaster preparedness, abito na iibanan na ni antes pamangani magamitan hitong publiko, siyempre pinagi hitong mga overpricing, mga kickback, mga standard operating percentage, o kung SOP, mga ghost deliveries o mga pinadingan ng mga kontrata. Ada kay hinuman nagbabayad ini. Di ba? Kita gihapon. Kada lubak, ha, itong dalan ng mga luxurious. Naging ani kita, sigit lukso-lukso ito at sarakyan, luxurious. Kada baha, kada proyekto nga dilatado, kada proyekto nga purbida, abot lang pira kabulan, ruba na naman, may nanganilwat nila ayan pa, ginruruba na dahil. Kastilan. Una-una, hininga tanan, may dahito nagbabayan. Adahin naman ang nagbabayan din eh. O, di ba? Ikaw, ako, ngan, sering pa, hikita nga tanan. Pero yana mga kuyaw gati, dirila individual nga corruption ang kinahanglan natin paghingadayan. Mas delikado kung ang corruption diri na ini isolated, kundi ini nagiging institutionalized. Makaraglog. Ada kay ano man ang boot signon hini? Anong kahulugan hini? Well, ada kay nangangahulugan hini nga diri la usa ka tawo itong problema, ang sistema na mismo bangin may diferensya. Kung hausa nga ahensya o institution nagiging normal na la ang kickback, normal na la ang fixer, normal na la ang lagayan, normal na la ang mga sinisinga under the table nga transaction, wow! Delikado na ini.
4: Oh no!
3: Astilan, makaradlok na ini. Kay kun ang corruption nasulod na mismo ha institution, diri na lay ni personal nga sala. Astilan, nagiging kultura na ini. Ngan siyempre, kung nagiging kultura na ang sayop, mas makuri na ini baguhon na. Kaya siring pamanusahay, ang problema, dirila ang corruption dito ay igbaw. Usahay, ha? Di ba ka, damog ya pinatataw, may corruption. Dida mismo hiton proseso. Dida iton mga bidding, dida iton mga permits, dida iton licensing, ha procurement, dida iton enforcement. Bisan ha serbisyo nga dapat libre unta o diretso na unta nga diton katawhan, ada may mga opisina nga dapat unta nagtitimangno unta hindi nga pagserbi ha tao. Ada usahay nagiging balaong pagudinira o pader, ah, nga may padangat ini. May serbisyo nga dapat unta madaliun. Ada pero aadi, nadudungangan lugodin mga facilitation. May proseso nga dapat unta pantay. Pero nagiging favorable la ini para nga dayton may mga koneksyon. Ay nako. Nga namo ini ang nakakabungkag hiton pagsarig. Pagtapod. Kay we know for a fact that public office is a public trust. Well, kung an institution nga dapat nagproproteher hitong katawhan, amo an siring pa ginuusig tungodhan kawaray na integridad, din pa man madangup an ordinaryo nga tao. May iba na siring normal naman lay ni, ha? Normal? Amo naman good ini, ha? Waray na kuno kita ni may himo, pastilan na. Pero kuya o gate, huna-huna daw. Tigang kakan upa ba naging normal? Inusa nga sayo. Tigang kakan upa baliwat naging acceptable ngan kwartahan katawhan, buhato na lang ini o himuon na lang ini nga personal nga oportunidad. Alaga daw. Kaboses, may usapang nga masakit nga kamatuuran. Amo ko rin niya masakit liwat. Dirilan mga opisyal o institution ang nagiging hinungdan hini, kundi, marang ka kung hino, kita man lang nga hauliwat. Oo, masakit ini pamation, pero kinahanglan naton karawaton. Kay paunan-unaton kukundinaron ang korupsyon kung kita mismo usahay nagpapadayon hini. Stilan. Paunan no? Ha? Iini, ipinagihang pagpinanmaligya hidun aton mga butos. Amoy to. Merisi. Amoy ni ang parte nga diri komportable hisgutan. Aram ka, kada pinalitay, pinalitay naman, asya na kung nadadarasan na, kada piniliay o eleksyon, may mga nasiring, karawaton ko lang kwarta. Praktikal la. Kung tagan man kita, alagay karawaton tanala. Labi na nga, kada magud man liwat, nagkukuri. Pero, huna-huna daw nato nini. Kung nakarawat kita sa lapi, mga grocery, mga pabor, ayuda o regalo, kabalyuhan si Porta. Ada ano man ito naton mensahe nga iging papabot. Nga pwede paliton ang naton prinsipyo. Nga pwede presyuhan ang mandatohan katauhan. Ngang kunang kandidato na gastuhin milyon o bilyon ka pesos para lang makadaog, diri ba kita bagaangay magpakiana? Hain man ini niya babawiun, hain man niya ini kukuhaon nga mabawi niya ini nga nasabi nga gasto. Magalilisang. Well, kung ang pwesto ginihimo nga investment ha, namumuhunan, ada kay may peligro ini nga an ending an serbisyo nagigin negosyo. Ngan kun negosyo na an serbisyo publiko, an ganansya hini usahay o sinisirin pa nga profit. Naguuna pa nga nini kaysa hiton serbisyo. Ngandi natikang an pambawi. Hay man nira kukuha ito nga ira sa lapi nga babawi yun para doon nira na gastos. Natural. Hakwartahan publiko. Habuhis hiton katawhan. Haserbisyo nga iniibanan. Well, sanglit kun an butos na papalit ipinagin sa lapi. Ada kay diri la baluta an aton nigin babaligya. Para ka kung ano nigin babaligya. Igin babaligya naton an aton konsensya. Igin babaligya naton an aton kapupwason. Ngan kinahanglan naton may baruan ini, mga kuya o gate. An korupsyon dirila natitikangan didaha mga opisina. Ato ini natitikangan usahay hitun mga presinto mismo. Kaya hakada pinalitay naman, nalilipat pipita ni Permi. Hakada piniliay, ha? Aday ni naitatabo an pinalitay hakamut han mga butante. Mabugat din nga pulong pero budoy tinuod din eh. Every vote sold is an invitation for corruption to continue. Sanglit antes kita magtudlo kintudlo nga dahil nga mga iyo ginakusar ng mga kurakot, adagay pakian ni gadanay niyo anaton kalugaringon, ano yung mga kalugaringon? Nagbubulig ba ako? Ha, sering pa ha problema? O ha solusyon na? Amoy ni an mapait. Well, amoy ni tat sinising huna-huna ka daw. Kung ang korupsyon nagpapapubre han katawhan. Kung ang korupsyon nakakabungkag han mga institution. ngan kun an korupsyon nagpapadayon liwat, ipinagin pagbaligya han iyo mga botos an pakianaya na diri lang hino ang kurakot. Bangin mas importante palugod ini nga pakian nga sugad ini. Pira an presyo han aton integridad? Pira an presyo han aton konsensya? Kay sering paman, mapalit an aton mga boto, ada bangin diri la baluta an aton na ibabaligya kundi pati nagihapon na, ha? Pati nagihapon an kabubwason hiton aton sunod nga henerasyon na. Inigyapon an iyo kuya Bob Apelyanosa. Yours in public service. Nga sering pa nagsisiring huna-huna adaw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarum nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
1: Ganito Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: I keep coming back to the light life.
1: Drink responsibly.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

Yes! Mga kuya o mga ate, anagay din italaliwatan ito puso na naton na programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Anay nigyapo na niyo kuya Bob Abillanosa, yours in public service, kaya nagsising maupay nga patron na aton nga tanan. Yan ang unang katungtungan. At baga, tikang pang kaninan unto. Nga na pa ito nung sanga malay. Pag pinamatronon. Uy! Hindi ka na ibaro pag uli, ha? Kalinda, ha? Mga salin-salinigan man. Itong tagmalay. Mahirap na, ha? Uy, maupay nga patron ngayon nga na kan Ate Maricor, ha? Uy, maupay nga patron na mo. Mga, wala kita pagkapasyanan yung imbentasyon. Kaya mga, sharing pa. Pumbina, hit ka na mo. Good man ito. Yan, patron ko din, ha? So, anagay maupay nga patron na lang doon tayo. Pati nagyapo nga na kan na po yung nagpatron nga nag-imbitasyon, pasti lang. Era Madam Farida di Cadiz. Maupay nga patron niya po na. Anatun mga sharing pa natun mga kausa natun mga kapatsmates. Nida ha? Divine Word University. Oh, wow! Duro lang ha? Mga kinarahibot. Ha? Amay ka man lato piratukan lang ng mga siring pa. Andito, tigang pa dito ang lak ng mga rayhak. Ngayon mo pa yung patron na laliwat. Ngayon ka na siring pa kan June Mac. Taga-utop nga June Mac. Mo pa yung patron na imo nila. Pati na lagi hapon niya na kan Paul. Ha? Kan June Macabenta nga ni Paul Macabenta. Kaya mau pa yung patron hayo nila, ha? Alright, yan agang Paul, yan agang Rochelle, ha? Mau pa yung patron, ha? Yun! Ate ko, yan yung nagtitinawa, humubugod nila. Ala, sige! Ada siring paman, aniyo Kuya Bob, as usual, nagpapasalamat sa niyo pakigduyog ako dinining atong programa Kaboses Leyte, Boses and Katawhan. Ngayon na mamuwas, take good care of yourselves, stay safe and stay healthy. Okay, God bless us all. Bye-bye.

0: It's Retro City.
1: Touch me.
2: This is the love.

0: Linkin Park with a song In the End. Yan ang title ng song na yan, mga kapatid.
1: In the end, it's the final countdown.
0: Pero sabi ng Linkin Park, in the end, it doesn't really matter.
1: Ano
0: sabi nila?
1: Linkin Park, ha?
0: Linkin! Oh! Linkin Park.
1: Good morning! Magandang! Uy, anong araw na ngayon, baby girl?
0: Midweek Wednesday po, mga kapatid! Magandang maulang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon.
1: Maulan sa ilang mga lugar, pero dyan po yata sa People Power Monument, mukhang sumisikat ang araw. So, bago po ang lahat, mga kapatid, muli po pagpupugay sa ating lahat, sa lahat ng mga manggagawang mandirigma na muli pong bumangon ng pagkaaga-aga ay talaga naman. Opo, ang mga tao pong wala ho naman pong choice kundi po ang focus ay magtrabaho.
2: Tama.
1: Habang ang mga gagasta po sa pera ng bayan, mga isi, tulog pa.
0: Nagihilig pa.
1: Ayun naman ang aga-aga. Hoy! Gising! So, sige. Kamusta ka naman, princess?
0: Oh, aray, princess. Princess talaga. Hindi nakaka-princess yung kahapon. Malayo-layo ang inikot ko, partner, para makauwi. But okay naman kahit papano, nakauwi naman ng matiwasay. At hopefully yung ating mga kapatid din na medyo nabalahaw po sa kanilang mga trabaho kahapon, papunta man po kayo o pauwi ng bahay, kasi meron ako mga nakatutok din ako doon sa balita kagabi doon sa rally. Umabot pa siya hanggang doon sa rush hour nung gabi.
1: Okay, sige po. So mga kapatid, bago po itong mga protestang ito, mga rallying ito, mga isyong pampolitikal, mga kapatid, atin munang alamin, ready na ba ang ating mga dapat na makausap? Kasi po as usual, ang ating pong program ay hitik na hitik, punong-puno po ng mga panayam, informasyon at talakayan. Ano ho, mga pagpapaliwanag po sa mga isyong pambayan, bagamat ang iba po dito ay walang kinalaman sa politika, importante rin po makialam tayo dahil after all, mga kapatid, ang ating pong kinabukasan, ang kinabukasan po ng ating mga anak at mga apo na kasalalay dito, ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Muli pong ating pasalamat sa Panginoon dahil tayo nga po ay nagising pa today. Mahal na Panginoon, salamat po sa aming pong pagbangon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Lord, thank you po. At kami may lakas pa na pangangatawan na makagising po ng maaga at makabangon po para po sa aming trabaho. Muli kaming lumalapit sa inyo, pagpalain po niyo't alagaan ang lahat ng mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Kami po na mga gumigising na maaga, alagaan niyo po ang aming mga kawani sa aming pong himpilan. Alagaan niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Dear Lord, sa ingay po ng aming bayan ngayon sa kung ano-ano pong mga isyong pampolitikal at mga awayan ng mga politiko, Lord, kami po'y sumasandal sa inyo. Nawa, Panginoon, magkaroon na po ito ng kapayapaan, katahimikan, at magkaroon na po ito ng period. Nasa ganun po, kami po'y maging focus lahat para po sa kauunlad ng aming bayan. Mahal na Panginoon, muli po kami dumudulog sa inyo para po sa mga nakatatanda, lalo na mga may sakit. Ang mga nahihirapan pong gumising at bumangon, ang napipilitan pa rin pong bumangon at gumising, magtrabaho kahit na po nakatatanda na at may mga iniinda sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa amin pong inambayan, and today we pray for discernment. At kami po'y pagkalooban niyo po ng maximum tolerance sa mga nangyayari po ngayon sa aming bayan. Mahal na Panginoon, muli po, pagkalooban niyo pa rin kami ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. All of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 13 minutes now after 6 o'clock, si John Manalo po ng Pag-asa. Alamin lang natin kasi may sinasabi po na may bagyong Henry, and then meron pa daw isa pang LPA, ha? Ito ho, para natin malaman ano ba magiging lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar pong nilindol at mga lugar pong hindi pa nakakabango sa mga nagdaang kalamidad. John, magandang umaga.
3: Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong si bagyong Henry ay sa kasalukuyan, nasa layong 115 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. At ito po ay nananatiling tropical depression at may lakas po ito ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Henry, ay nakataas sa signal number 1 itong southwestern portion ng Zambales, ganun din yung western portion ng Bataan kasama ang Lubang Islands. So sa pinagsama po nitong si Bagyong Henry at yung habagat ay makakaranas po ng maulap na kalangitan yung mga kababayan natin dito sa western section ng Central Luzon, ganun din sa western section ng Southern Luzon at western section ng Visayas at Mindanao, particularly yung Zamboanga Peninsula. Bukas po ay magpapatuloy yung impluensya ng habagat, kaya mananatili po na maulap yung ating kalangitan dito sa western section ng Southern Luzon at western section ng Visayas. Ibig sabihin po ay may kataasan pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin hanggang bukas. Pero after nun ay mas hihina na po yung impluensya ng habagat at dahil bukas ng madaling araw ay posibleng nasa labas na yan ang PAR itong si Bagyong Henry, ay sa weekend ay magiging mas maaliwalas po o mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan sa weekend. Kasama po dito yung Metro Manila. Also, hindi pa po natin dinideclare na LPA yung nasa labas ng PAR, pero may potential po ito na maging LPA. Sinecheck na po ng ating team yung kung papasok na ba yung criteria niya para maging LPA. Pero minomonitor po natin itong mga kaulapan na ito sa labas ng PAR. And sa mga susunod na oras ay posible po na mag-declare na rin yung pag-asa patungkol dito sa kung magiging LPA na to or hindi pa po.
1: Nasaan yan dyan yung LPA na yan? Saan banda?
3: Sa kasalukuyan po no ay cloud cluster pa po ito at around 155 longitude na nasa east, medyo may kalayuan pa po ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero yung magiging development niya ay nakikita na din po natin.
1: Okay, sige. Salamat na marami sa iyo dyan at mabuhay ang mga taga-pag-asa. Dyan, manalo po ng pag-asa habang naka-standby ngayon. Ito na sa ating linya, ang General Manager po naman ng MMDA.
0: Good morning po. Magandang umaga. GM, Tore. GM, good morning po. Ayan, mamaya balikan po natin ha si General Nicolas Tore habang inaayos po natin yung ating linya. Kahapon nga po mga kapatid, yung first day ng rally ng INC, ang sinasabi po doon sa mga datos, umabot daw po ito ng halos 10,000 o 13,000 mga katao. Ngayon po ay nasa second day na tayo ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So alamin po natin ang traffic situation muna sa EDSA at kung ano rin ang balak ng MMDA, kasi kanina mga around 4 a.m. meron pa rin po mga park na mga sasakyan dito po sa pa-southbound ng EDSA. Doon na lang naman ngayon sa bahagi po ng shared bike and motor lane, southbound po yan, halos katapat nitong White Plains Avenue. So alamin po natin ang iba pang sitwasyon dyan nga po sa MMDA kay General Tore. Abang po tayo sa iba pang update mga kapatid. Sa ikalawang araw po, sabi nga natin kanina ng rally for transparency and accountability, yan pong sinasabi nila, ng mga taga-Iglesia ni Cristo. So, nandiyan na po ba si General Tore? Wala pa. Oo, balikan na lang natin siya mamaya, mga kapatid. Baka busy din sila doon sa command center kung nandoon na siya. Ikaw, partner, kamusta ang biyahe mo kahapon?
1: Okay, matiwasay ako, nakauwi naman. Awa ng Panginoon, buhay ako na nakauwi.
0: Thank God, oo. Hindi ka masyado na traffic.
1: Okay, ako'y hindi masyado.
0: Sakto-sakto lang.
1: Paano ka hindi matatraffic niya? Kung manggagaling ka dito, papunta ka ng Quezon City, binarang nga yung EDSA. Mga kapatid, sumama ka doon sa convoy dyan sa bus lane para ka maka tawid na itong EDSA-ng ito, mga kapatid. Alright, mamaya nga po, hingi tayo ng pinakahuling balita kung ano ho ba ang balak ng MMDA ngayon sa traffic management dito po sa EDSA, particular nga po itong mismong sa may People Power Monument. As we know, ngayon po, laman ng mga balita, meron na po silang permit para po sa rally today. So kumbaga ito na ho yun palagay ko, bago po rin siguro na magiging panuntunan na rally now, permit later.
0: Yun na nga, partner.
1: Pwede na ho naman pala yun. Eh, sa bagay.
0: Hindi ba bawal yun? Ha? May mapapanagot ba kung sakali?
1: Hindi, ganito yan. Ano, baby girl, ang akin lang take dito ho sa nangyari nga kahapon. Sa akin lang naman po ito, ano ho? Akin lang po itong personal na opinion at kaisipan. Kahapon talaga po, napakahirap ng sitwasyon ng PMP doon. No? Paano mo sila bumuwagin? Ako, naniniwala ako na sa mga panahong iyon, hindi ka talaga makakapag-disperse ng ganong karaming tao. Otherwise, mga kapatid, gulo yon. At ayaw nating mapanood ang, di ba, ang marahas na mga pangyayari. Kaya ho, kahapon, mga kapatid, yung pong mismong DILG, ang kanila pong press release, eh, kung babasahin mo, eh, sadyang napakamalumanay. Hindi po ba, para bagang sila po'y tumatawid po sa ilambre. Oo, yan po ang dating nung press release. Pero iisipin mo din naman, kung ikaw si PMP, paano yung hamon sa yon? O ayan, bakit mag-iba? Ang bilis yung mag-disperse, ba't ngayon iba kayo? Eh, sa dami ho ng tao din kahapon, kung ikaw din si PMP, paano mo didiskartehan yon? So pakiusapan po. And gladly, mga kapatid, ha, gladly ho, hindi nasarhan yung pong buong EDSA. Gaya po ng tinangka ng ibang mga nando doon. Kasi nga po, yung bus lane ng iisa na lang na linya, opo, ay tinangka pong sarhan, kaya nagkaroon ng commotion. Alright, so ngayon mga kapatid, pangalawang araw po ito, may permit na nakalatag na ngayon klaro ang mga obligasyon ng mga rallyista dito kasi nga kumuha po ng permit. Alright, so yan po ang ating gusto ngayong i-follow up.
0: Mm.
1: Ang akin po lamang dito, doon sa punto nila, ano ba ang tingin mo doon sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo dito nga sa kanilang aktibidad dyan sa EDSA?
0: Ako, para sa akin, okay lang naman mag-rally. Wala naman pong masama doon. Basta masisiguro po natin na wala rin po tayong ibang maaabala. Hindi ba? Talaga namang ang kalsada ay hindi lamang po una, hindi lang para sa mga mag-rally, para din po yan sa mga papasok po sa kani-kanilang trabaho o di kaya po sa kani-kanilang eskwela. Kaya nga kinakailangan ng permiso. Kaya nga kailangan pag may rally ay ipinapaalam din sa gobyerno para napaghahandaan din po nila. Kaya nga may itinatakdang araw at oras para hindi naaabala po. Kahapon may mga umiiyak, ha, meron ako nakita sa mga balita, merong mga hindi nakapasok ng trabaho, merong hindi mga nakapag-take ng exams. So kung ito pong ipinaglalaban nila ay for transparency and accountability, kagaya po ng sinasabi nila, eh sana nailatag lang ng maayos para hindi po masyadong naabala yung mga gusto lamang magtrabaho, kasi meron pong mga no work no pay. Totoo lang, meron tayong mga kasamahan po dito, ha, dito po mismo sa TV5 at sa True FM na mga hindi nakapasok. Oo, hindi lang po mga on-air personalities, maging mga off-cam. Tinitignan ko yung group chats ng mga nagtatrabaho dito. Merong mga ang isang oras lang o yung iba 20 minutes lang ang paso o ang travel papunta dito, naging dalawa o tatlong oras. May mga na-late, nabawasan ng sweldo. Sino sasagot nun? Hindi naman sasagutin ng kumpanya yun, hindi ba? Tama ba? Hindi ko kaya sagutin yun. Kung kaya ko sagutin yun, hindi na tayo magtatrabaho dito. Yan lang naman po ang sa atin. Yun lang naman ang sa atin. Sana nako-coordinate lang ng maayos. Tsaka, ito lang ha, para sa kapulisan, naiintindihan natin na tumatawid sila sa alambre kahapon, ang daming tao, mahirap i-disperse. Pero dapat patas po kayo sa lahat ng mga nagrarally. Kasi yung nangyari kahapon, ang palagay ng iba, kahit ako, ang opinion ko, natatakot po ba kayo sa grupo na nandoon sa EDSA kahapon? Kasi parang iba po ang treatment nyo sa kanila. Sa nangyari po sa rally nung nakaraan doon sa Luneta, na sinasabing walang permit at dinisperse agad-agad yung mga tao. Kaya lang, pwede rin namang idahilan ng pulisya na hindi, mas marami ito. Kaya yung nandun sa Luneta, no, na-disperse namin agad. Pero wala na po ba kayong ibang magagawang ibang paraan? Tapos yung mga statement po na nilabas ninyo, eh yun nga, safe na safe. Always on the safe side. So kung ganyan po ang naging galaw ng gobyerno natin, hindi maiiwasang isipin ng mga tao ngayon, ano po ba ang kinatatakot ninyo?
1: Hindi, ang tawag doon ay
0: anong tawag
1: maximum
0: partner?
1: Tolerance.
0: Ha, yun na nga, partner.
1: Ito muna si Nina Ong Pao ko po, yung ating News 5 correspondent dyan po sa EDSA. Nina, nasaan ka eksakto ngayong umaga? Good morning sa iyo. Live report.
2: Sir Chacha, magandang umaga. Dito ka ngayon exacto sa Power Monument dito sa Kabahay na naway sa Chacha. Ikanong araw na ng Diyos Protesta ng mga biyembro sa Pagkidad ng Ibesto at nagpapatuloy ngayong umaga ang programa nila. At sa ngayon, sa makikita natin ang permission ng mga kapatid nating mga kapulusan dito at ayon sa pamula, nagsisimula ng kanilang programa alas 8 ng umaga at pagsisimula, may lang sa mga ISC na hindi na wagayway nga ang kanilang bandila ng Iglesia ni Cristo at hindi na naman nila ng Pilipinas. Ayon ito ng Pilipino na ipahayag ang kanilang panawagan at isulong ang patas sa pagpapatupad ng bata. Ligpit na binabantay ng mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Samantala, patuloy na may sinasayos sa ng mga kumisar ng mga porta dito dahil nga sa magpo-formation sila at para hindi na rin makasagabal dito sa mga dumadaan at sakyan dito sa kabahan ng northbound lane. At habang isimula naman ang mga formation na ating mga kapulisan ay may ilang mga kapatid na itinataas na ang kanilang mga sapart na may mga nakalagay na bucket, marcoleta, papapulong at samatala meron din naman tayo ng kita na at ang pag-iisiga at dito sa mga oras nito ay maliwasay pa kumpara sa nagyari kahapon at sa ngayon nagpapatuloy ang sinusprotesta ng mga kinasiklasya ng Kristo at ang hiling nila ay transparency at ang pagkakaisa habang kinaalam pa natin na dito sa Manifest kung ilan ang dato o ilan ang mga kapatid natin ng Kristo ang yan dito
1: Manifest. Meron pa bang nakaparada sa EDSA ng mga bus itong northbound diyan mismo sa flyover itong flyover na tumatawid ng Ortigas, meron ba bang mga nakaparada ngayon o wala na?
2: Ano kasi sa mga oras na ito naging mahigpit sila kahit ang program natin o kaya natin ay kinarampas sila upang magkaroon daw ng kaayusan at mas maayos na dali ng trafiko dito sa kabahayan ng North Mountain. At kung mapapansin natin, hindi ko pa rin yung bus na ngayon sa Mission Pro at hindi naman nakahambalan. Ngunit merong pagsikip ng pagdaan ng mga sasakyan at pagkat nga medyo nakausde ang kanilang bus. Pero saan na yun? Pagsasa na pitong mga matiwasay at maayos pa ang kalagayan dito, ang sitwasyon dito sa EDSA Super Power Pass.
1: Oo, yung EDSA busway ng mga barrier, kahapon na daanan ko, inuusad na ito para maging two lanes na siya. So, ito bang two lanes na ito, nagmumula saan hanggang saan ito sa northbound, Nina? Kung nakita mo lang.
2: Manong tayo kagabi, nabuti natin pasado ating gabi ay na dinadaanan ng mga sakyan agad sa busway lane. Ngunit ngayong umaga ay pinagbawal na nga sapagkat maikaayos na naman ngayong umaga at naisaayos na ng mga ating mga otoridad. Ngunit kung mapapansin natin sa pagdali ng traffic dito ay papasok na nga dito sa Ito Power Monument. Pero yung konti na mga may marikad na pag-usad ng mga sakyan
1: Okay. Sige, so antabay kami ha kung sakasakali na meron ka pang update dyan para lang sa kaalaman, lalo na ng mga motoristang dadaan sa EDSA. Salamat na marami sa iyo, Nina. Nina Ongpao ko po. True FM. Meron lang interference po ng signal ng telepono doon po sa area na yan. Diyan po sa area ng EDSA White Plains. Ano po? Well, anyway, again, mga kapatid, ano po? Doon sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo ng transparency and patas po ng pagpapatupad ng batas. Ako naniniwala ako, tama ho din naman. Kumbaga, may basihan yung magreklamo na sandali lang, bakit nauna dito si Mr. Marcoleta, si Senator Marcoleta? Naniniwala ako na, oo nga, bakit nga naman daw siya ang uunahin, no? Oo, at sasampahan daw po ng kasong plunder. Yan po ang sinasabi at ikaw din mag-iisip sa dinami-dami po ng mga nabanggit na nung una, pati mga contractors, etc. Bakit nga naman daw siya ang mauunang kakasuhan ng plunder? Para po sa akin, may basihan. Ang akin lang po dito ay yung pong pamamaraan para po para po magtawag ng atensyon. Yun po lamang po ang akin personal ha. Kumbaga yung end na gusto pong makuha, yung means na ginawa para po dito. Kasi uulitin po natin, mga kapatid, Kahapon po naman din, hindi naman siguro, ewan ko lang kung na-traffic ba si Ombudsman o naapektuhan ang kanyang trabaho. Nagkaroon ba ng bawas ang kanyang sweldo? Nagkaroon ba ng inconvenience si Pangulong Marcos? Postpone ng kanyang mga aktibidad noong pong umaga. Alright, pero bottom line po dito nga din, sana lang, kung maaari, ay maaari nating ihayag ang ating damdamin, ang ating saloobin at panindigan at ipaglaban po ang ating gusto na patas na pagpapatupad po ng hustisya. Yung nga lang, yung pong iba na walang kamuang-muang at ang tangi po lamang gusto, makapagtrabaho po ng maayos sa pamamagitan po ng maayos pong pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho at pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Kaya maganda ho today, mapag-usapan natin yung plunder na yan kasi yan po ang contentious issue ngayon . Yan po din sinasabi nga, kahit ako mismo nung una, eto si Chance, sabi ko, paano naman naging plunder yun? Hindi ba? Kasi pag binasa mo yung batas, unang-una, ang elemento ay dapat public funds. Pero sabi po ng Ombudsman, hindi. Oo, meron pang iba yan na mga panuntunan na dapat nyo malaman. Mm-hmm. Maganda po maipaliwanag yan. Pero mga kapatid, ito ho sa akin lamang bago tayo maghatid ng mga balita. Mga kapatid, tandaan po natin, na yung pong sinasabi ni Ombudsman Remulla ay maghahain ng plunder case. Ang sabi daw po this week. Pero ngayon, laman ng balita, hindi pa daw napipirmahan yung order. So ano ba talaga? Kasi po ito, mga kapatid, kung talagang yan ay gagawin ng Ombudsman, gawin nyo na. Nang sa ganun po, magkaalaman tayo kasi hindi po nangangahulugan na kapag hinihain niya ng Ombudsman, agad-agad na pong magkakaroon ng arrest warrant si Senator Marcoleta, dadaan sa Sandigan Bayan yan. And the Sandigan Bayan will have to decide kung may basihan ba yung reklamo o wala. Hindi po ba? So, kasi kung ngayon, yan ang talagang gusto nilang gawin, mapipigilan mo ba itong Ombudsman natin? Ewan ko lang kung may efekto po yung mensahe kahapon po ng INC. Pero kung yan pong gagawin ng Ombudsman, di-file nyo na magkaalaman tayo kung may talaga bang may elemento ng plunder itong allegation lamang kay Ginoong Marcoleta. And then, yung pong legal remedies po na maaari pa pong gawin dito.
0: Mm-hmm.
1: Ewan ko na lang ha. Kasi ang Sandigan Bayan po, supposed to be independent yan. Yan po ang ating aabangan kung sakasakali. At kung matibay ang ebidensya, tsaka po naglalabas yan ng arrest warrant. Kasi nga, you will deprive a person yung kanya pong karapatan, yung kanyang liberty. Mabigat pong usapin yan, mga kapatid. So dito ho, ang bakbakan dito, Sandigan Bayan. Alright, yan po ang aking po lamang. Kaya mamaya, tayo po yung magpapaliwanag sa isyong ito para mas maintindihan po natin. Pero sa bandang dulo ho lang lahat ng ito, opo, bilang mga Pilipino, ikaw pa rin po ay obligado na bigyan silang lahat ng maximum tolerance.
0: Susunod na mga kapatid, News 5!

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
3: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
2: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
4: Hi schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
5: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
4: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
6: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
5: come to life!
7: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
8: So it's important to always check.
9: Voila!
8: Check your facts.
7: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
10: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng katutusyo, panloloko, trahedya, pagpupusigay at pagpisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa ating pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent. Alas 6:35 na at ang ating pong tamang oras. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ay, salamat Boss Max. Mas humihinahon tayo, mas magandang ating morning kapag ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Gawa ito sa piling-pili quality coffee beans at napuno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Ito nga pong News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Bailon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Ngayon pong unang araw po ng July 2026, araw ng Miyerkules, sa ating pong tampok na balita. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument bilang suporta po kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng ombudsman ng plunder o pandarambong sa EDSA po na nagpalipas ng magdamag ang ilang mga miyembro ng INC kahapon na dumalo po sa rally nga pero mas kumaunti sila sa ngayon. Gayunman po, inaasahang ito'y dadami muli habang nagsisimula na po ang umaga. Natili rin po hanggang ngayon ang mga bus na ipinarada po si Ed sa White Plains simula pa kahapon. Sandamakbak po ng mga commuters at motorista ang naperwisyo at ilang oras pong stranded sa EDSA. Nang sorpresa nga po o bigla ang mag-rally at iharang ng mga taga-INC ang natura mga bus sa EDSA kahapon na madaling araw. Nagkaroon ng tensyon nang magkatulakan ang mga reliista at mga pulis. Meron din pong mga inaresto dahil sa manoy panggugulo. Wala pong inisyal na permit ang mga reliista pero nakakuha po sila kinahapunan. Sa pahayag po naman ng INC, sinabi po nila ang naarali pagpapakita ng suporta kay Marcoleta, nakakasuhan po ng ombudsman ng plunder. Ito'y nag-uugat sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador pero hindi niya idiniklara sa kanyang sose at SALN bilang congressman.
1: Sa kaugnay na balita, umalma po si Senator Rodante Marcoleta sa nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Ang giit ng senador, binibweltahan lamang siya dahil nga sa pinangunahang investigasyon niya sa flood control scandal noong chairman pa siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, planado ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya para maproteksyonan ang umano'y tunay na nasa likod ng katiwalian. Naniniwala rin si Marcoleta na posibleng pagtatangka ito na mapatahimik siya bago pong impeachment trial ng vice-presidente. Layon daw nitong mabawasan ang mga kaalyadong senador ng vice na lalahok sa paglilitis. Una nang nilinaw ng ombudsman na walang halong politika ang pagsasampang kaso kay Marcoleta. Nag-ugat ito sa hindi raw pagdeklara ng senador sa natanggap na 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
0: Samantala, dumalo din po sa rally ng INC kahapon ang ilang kalyado ni Marcoleta at ni Vice President Sara Duterte. Kabilang po sa gumanap doon ay sinadating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor na dawit din sa kasong plunder na isasampa daw ng ombudsman laban kay Marcoleta. Welta niya, pinupolitika lamang daw sila ng ombudsman. Magugunitang may hiwalay pong kaso itong si Defensor mula po naman sa NBI dahil sa reklamong qualified human trafficking. Bukod kay Defensor, nagtungo rin po sa EDSA si Senador Alan Peter Cayetano, pati si Batangas Congressman Leandro Leviste.
1: Samantala, ipinagpaliba naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad kahapon para matutukan po ang pangyayari sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala silang nakikitang banta. Iginagalang din daw ng Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng bawat isa na magkilos protesta pero may panawagan sila lalo't maraming motorista ang naipit sa traffic kahapon. Ayon sa Malacanang, walang selective justice patungkol sa plunder case na isasampa kay Senator Marcoleta. Si Marcoleta naman daw mismo ang nagkwento tungkol sa 75 million pesos na natanggap niyang donasyon na siyang pagbabasihan ng kaso laban sa senador.
2: Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado na una pa po na nakulong, na-detain. At ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case.
1: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa protesta ng EDSA o ng protesta sa EDSA si VP Sara Duterte. Sabi niya, malinaw ang poor governance at kapalpakan ng administrasyon na matugunan ang totoong problema ng ating mga kababayan gaya po ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Ang giit pa ng Vice Presidente, ginamit daw ng gobyerno ang issue ng justice system sa pamamagitan ng paghahabol sa mga individual na maingay laban sa korupsyon at pang-aabuso.
0: Isinailalim po naman ng AFP sa Red Alert status ang lahat ng units nito sa National Capital Region, bunsod nga po ng rally na inilunsad ng INC sa EDSA. At ayon sa AFP, ito'y bahagi ng kanila pong standard operation at protocol para nga tiyakin na handa ang mga sundalo at ilang pang assets nila na tumugon kung kinakailangan. Tuloy-tuloy po ang koordinasyon ng AFP sa PNP, kaugnay pa rin po sa seguridad ng rally sa EDSA. Sa kabila niyan, niliwanag rin po ng militar na nanatiling profesional ang kanilang hanay at wala silang pinapanigan. Mga kapatid, sa oras na 6:42 in the morning, kapag may reset ang ating doktor, alam niyo bang, pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot.
1: Uy, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Abay, reseta po sa mga naha-high blood, piliin lamang ang world-class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
0: Kapag nga po may reset ang ating doktor, piliin po lamang wala ng iba, world-class. Piliin ang Rhea Generics.
1: World-class, mga kapatid, dahil gawa po ito ng world-class pharma experts, katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim, at Bayer.
0: Dalhin po lamang ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga po muli sa mga manggagawang world-class. Mula pa rin po sa Rhea Generics, ilang pambalita, susunod na.
3: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: Tanta Mesa.
1: Halos lahat, isetan.
2: Shock na sa isetan.
3: Sabi ni Doc Lennon, ito po kahapon, nagbaon na ng jingle bug. Kasi naipit niya sa matinding traffic.
4: Oh, madali yata for men, ano? Sa amin, mahirap.
3: Ay, oo nga.
4: Wala kami jingle bug, guys. Tiis-tiis ang mga babae.
3: Well, anyway, habang kayo nagtitiis, dapat po lagi tayong kondisyon. Kasi baka pa nagtiis-tiis ka, mauwi ka naman sa... sa pagpalya. Hello! Baka sabihan ka ng ganire, biguan na naman ba? Ito ang para sa'yo, Bagsito! Good morning, mga ka-Bravo! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya huwag sayangin ang sarap ng buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
5: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaya!
3: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Kayo ba'y nasa EDSA na? Kumusta ang inyong biyahe? Paramdam kayo ha? Samantala po naman sa mga balita sa lalawigan.
4: Bangkay na nga po ng natagpuan ng mag-amano man ay dinukot sa Mayorga, Leyte. Tatlong araw na pong nakalipas, kinilala mga biktimang sina dating Abuyog, Leyte Vice Mayor James Bohol at ang anak nito na si Carlo James. Sa investigasyon, dinukot daw ng mag-ama o dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse ng tatlong armadong lalaki nitong Sabado ng hapon. Natagpuan ang kanilang mga labi sa damuhang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Silago. Patuloy pa rin ang investigasyon.
3: Samantala po naman sa ilang pang tampok na balita po naman, patay ang isang dalagita. Ito po naman ay nangyari o napigilan po ng mga otoridad ang isa sa pagtatangkap mamamaril sa isang paaralan doon sa General Mariano Alvarez sa Cavite. At ayon po sa Cavite Provincial Police Office, isang grade 10 student ang sangkot sa plano na pag-atake. Nakuha sa kanya ang isang improvised at hindi rehistradong baril na nakuha sa pamamagitan ng tip galing mismo sa mga opisyal ng paaralan. Agad naman nakipag-ugnayan ng PNP sa barangay at pamilya po ng naturang estudyante na ibinigay po naman ang pangangalaga sa Municipal Social Welfare and Development Office. Hindi na po isinapubliko po ang pakakilanlan ng mag-aaral habang patuloy ang ginagawang investigasyon.
4: Samantala, patay po ang isang dalagita sa Baliwag, Bulacan matapos siyang saksakin sa leeg habang ito'y natutulog. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Arestado ang kanyang amain na siya umanong sumaksak sa biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng kaso ng mistaken identity ang nangyari. Bago mangyaring pananaksak, nagtalo daw ang nuoy lasing na suspect at ang ina ng biktima. Posible umanong ang ina ng biktima ang punterya ng suspect. Nakakulong na ngayon ang suspect at nahaharap sa kasong murder.
3: Apat ang patay habang 11 ang sugatan matapos kung araruhin naman ng wing van ang mga naglalamay lamang sa gilid po ng highway doon sa Pagbilao, Quezon. At ayon sa investigasyon, galing po sa Naga City ang truck at patungo ng Santa Rosa, Laguna ng maaksidente. Ang pahinanti po ng truck ang nagmamaneho dahil nagparelyebo daw yung driver para makapagpahinga. Pero nakatulog daw yung pahinante kaya nawala ng kontrol at inararo ang lamay. Patuloy pong iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Inihanda na po ang patong-pato na reklamo laban sa pahinante at dapat din sa driver ng naturang truck.
4: Muling nagkaroon ng minor eruption sa Bulkang Taal. Umabot po sa 1,200 metro ang taas ng abo na ibunuga ng bulkan mula po sa main crater nito. Tinangayan ng hangin papunta po sa timog kanlurang bahagi ng bulkan na nanatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ang ibig sabihin mga kapatid, ipinagpabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone.
3: Samantala po naman, buwaba daw po sa critical na level ang tubig sa Angat Dam. Sa datos nga po ng PAGASA, nasa 159.95 meters ang level ng tubig sa dam kahapon ng umaga. Ito'y mas mababa po sa critical low level na 160 meters. Ito na kami. Ang Angat Dam po ang siyang pangunahin po pinagkukunan ng tubig para nga sa Metro Manila. Nauna pong tiniyak ng mga water concessioners na meron silang mga alternatibong pagkukunan po ng tubig tulad ng Wawa Dam at Laguna Divide. Posible po raw po na

0: Ah, oh. Alright, abangan po natin yan. Meantime po sa mga nasa construction business, tandaan po natin dapat dun tayo lagi sa standard, hindi substandard, baka tayo magka-problema diyan. Kapag pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa standard. J-Max, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerk sa ating mga suking hardware at depo, sabihin kagad, ito lang ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Overseas Builder Center sa Kawit, Cavite. Sa Overseas Builder Center, doon sa Kawit, Cavite, at maging sa Jagger Hardware and Electrical Supply. Jagger Hardware and Electrical Supply. Yan po ay sa Taytay Rizal. At ang J-Max ay available din in the leading depo and hardware stores nationwide. Sir Johnny nang, ganda umaga po, Sir Johnny. Ay, kayo ba'y na-traffic din kahapon? At sa inyo mga empleyado sa DN Group of Companies, good morning. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, ito nga po, no, itataas daw po sa 85 pesos ang minimum wage para po sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon po sa Labor Department, ito'y hahatiin sa dalawang bigay. Ipatutupad po ang unang taas sahod sa 60 pesos sa July 19 o 60 pesos ha, habang sa Enero 20 ng 2027, ang karagdagang pong 25 pesos. Kapag ho napatupad ang buong aumento, magiging 780 pesos na ang minimum wage ng mga non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos. Habang lalabas po naman daw na 743 pesos sa mga agri-workers mula sa dating 658 pesos. Huli po nagtaas na minimum wage noong po July ng 2025. At ayon po sa DOLE, sinasabi daw pong 1.1 million na minimum wage earners ang siyang makikinabang dito. Maganda rin po itong pag-usapan kasi ngayon ito'y magbubunga po ng sinasabing distortion of wages.
1: Samantala, sa ibang balita, tinawag namang barya ng ilang labor groups ang aumento sa sweldo sa Metro Manila. Ang giipon ni ACT Teachers Party's Representative Antonio Tino, malayo sa realidad ang wage hike sa Metro Manila. Nasa 1,312 pesos ang living wage ng isang pamilya sa isang araw para mabuhay ng disente. Pinuna rin ni Tino kasama si Akbayan Partilist Representative Percy Sendanya at ni Kamanggagawa Partilist Representative Eli San Fernando ang paghahati sa dalawang patak ng aumento. Dagdag nila, kung kayang itaas ang sweldo sa Metro Manila, gawin na rin ito sa lahat ng rehiyon.
0: At mga kapatid, ito nga po, no, yung binabanggit natin, lalo pang sumadsad sa below critical level yung tubig sa Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan. Opo, lubhang ito'y mas mababa sa normal po na level nito. Kaya mga kapatid, sa panayam po natin kay Engineer Patrick Dizon, ang spokesperson po ng MWSS sa programang ito, ang binabanggit niya, manageable para ho naman yung level na iyan. Total, may ginagawa po daw ang MWSS na mga hakbangin para maibsan ang epekto nito. Kabilang po sa mga gagawin nilang kaparaanan ng pagpapahina po sa water pressure tuwing off-peak hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. E sa iba po, peak hour ito. Pero ito raw po ay inisyatibo ng mga water concessioner. Nauna pong sinabi ng pag-asa na posibleng makarecover ang level ng tubig sa ikalawa at ikatlong linggo ng Hulyo kung uulan.
2: Itong pressure management measures po natin ay isa po sa mga estratehiya po natin para ma-manage po natin yung natitirang tubig sa ating hanggat. Especially po no, sa mga areas po no, na matataas po yung mga leakages po, yung mga losses na no, natatapon na tubig po. No, kasi estratehiya po natin ito during off-peak hours na kung saan naman po ito yung mga oras po na yung gumagamit sa tubig ay kukonti.
0: So kumbaga, eh, lalabas na naman dito, mag-ipon ka ng tubig sa madaling araw o hating gabi.
1: Oh, eh sa amin mahina na.
0: Na naman ang pagkapuyat na naman ng mga manggagawa.
1: Tama.
0: Ay, yan po ang tinig ni MWSS Spokesperson Engineer.

0: Patrick Dames on.
1: Samantala, sa sentro ang mga hakbang ng Department of Agriculture kontra El Nino sa irigasyon at pagpapalawag ng cold storage network ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., itong nakikita nilang paraan para mapangalagaan ang mga ani at mabawasan po ang pangangailangang mag-angkat ng mga produkto. Sapat na storage at infrastructure daw ang kailangan dahil kaya namang mag-ani ng sapat na agricultural products para masuportahan ang demand sa bansa. Paniniguro ni Chu Laurel, may mas mahabang panahon ng DA para paghandaan ng El Nino ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Ayon sa PAGASA, tinatayang magkakaroon ng peak ang El Nino ngayong Nobyembre.
0: Makikipag-usap po daw ang Pilipinas sa Belgium, ang de facto capital po ng European Union, para mapabilis ang pagbubuon sa Free Trade Agreement o FTA. Sa naturang FTA, maaari pong bawasan ang taripa at gawing mas mabilis ang pagkikipagkalakalan sa mga bansang miyembro ng EU. Ayon po kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sinigundahan ng Pilipinas ang aplikasyon ng Belgium sa Association of Southeast Asian Nations Treaty of Amity and Cooperation. Ito ang peace treaty sa pagitan po ng ASEAN nations at halos 50 bansa sa labas po ng rehiyon. Mahalaga pong hakbang din ang naturang backup ng Pilipinas sa aplikasyon ng Belgium para nga mabalangkas ang FTA sa pagitan po ng Pilipinas at ng EU. Una pong itinakda ang sa kalagitnaan ng taon ng FTA, pero ito'y nausod ng ilang buwan dahil nga po sa ilang hadlang para maselyuhan ang naturang kasunduan. Alas 6:26 ang ating tamang oras ngayon.
1: Mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa, hinimok ni U.S. President Donald Trump ang U.S. Congress na magtakda ng batas para mawakasan ang umiiral na birthright citizenship. Sinabi po yan ni Donald Trump matapos pabura ng Supreme Court na ibasura ang nasabing usapin sa botong 6-3. Sa ilalim po niyan, pinapayagan maging U.S. citizen ang sinumang banyagang ipinanganak sa alinmang teritoryo ng Estados Unidos base na rin sa 14th Amendment. Matatanda ang kabilang sa kampanya ni Donald Trump ang mas pinaigting na immigration policy. Kasunod po yan ang pangako nito sa kanyang kampanya.
0: Lumawo po naman sa higit 1,700 na ang kumpirmadong patay matapos nga po ang mapaminsalang kambal na lindol sa Venezuela. At ayon sa International Rescue Committee, halos dumoble rin ang naitalang sugatan sa malagim na seri po ng lindol matapos sumampa sa higit na 10,500 na ang sugatan. Samantala pa rin, kabilang po naman ang bansang Amerikas na nagbibigay ngayon ng tulong sa mga apektadong sa mga naapektuhan ng matinding lindol sa nasabing bansa. Sa ilang pong kuha nga ay kita ang ilang U.S. assets, maging ang kanila pong Navy vessel na tumutugon sa search and rescue efforts. Una nga pong sinabi ni U.S. President Donald Trump, maging ang ilang U.S. officials na handa silang magbigay ng tulong sa bansang Venezuela.
1: Sa Venezuela pa rin, mga kapatid, matapos ang malakas na lindol na nasa maayos sa pong lagay, ang isang sanggol sa pagpapatuloy pa rin ng search and rescue efforts sa mga gumuhong istruktura sa bayan po ng Laguyara. Sa report, nasa 18 buwang gulang lamang ang nasa gitna sanggol. Kasama rin sa na-rescue ang ina ng biktima. Samantala, abot po sa higit 1,700 rescuers ang tulong-tulong pa rin sa pagsagip sa mga pinangangambahang natabunan ng pagbuho sa Caracas na siyang epicenter ng magkasunod na lindol.
0: Alam niyo po, ang pangamba dito ay aabot daw po sa mga 50,000 ang nawawala. Malagim na trahedya na sana po wala na pong iba pang lugar na makasapit ng ganoon pong kalakas at katinding pinsala ng lindol. Sa ilang pang tampok na balita, problema ho naman ngayon naranasan na mataas pong temperatura sa ilang mga lugar doon sa Germany. Sa tindi nga po ng dalang init ay umabot na ito sa 40 degrees Celsius. Sa atin po ay kayang-kaya natin ito. Pero dito po sa kanila, abay hindi sila sanay. Sa kanila nga pong Weather Bureau sa Berlin, posibleng magpatuloy daw po ang heat wave sa Germany maging sa mga bansang sakop ng Central at Western Europe. Sa bukod sa Germany, una nga po nakaranas ng panlalasan ng heat wave ang bansang Fransya kung saan po libo-libo na rin ang namatay.
1: Samantala, lumobo po sa 12 kumpirmadong nasawi matapos ang pananalasa ng matinding pag-ulan sa bansang Ghana sa West Africa. Ayon kay Interior Minister Mohamed Mubarak Muntaka, aabot sa halos 39,000 residente ang apektado ng kalamidad. Ang ilan sa mga residente tinangay ng lumaragasang baha ang kanilang mga gamit sa bahay. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang kabuang pinsala ng ilang araw na pag-uulan sa apektadong bansa.
0: Mga kapatid, samantala po naman, abay mag-aalas 7 na, kaya kami ay magpapaalam na, baka tayo maputol na naman sa TV5, gaya po kahapon. Pero kahapon, meron tayong importanteng interview kasi.
1: Oo, pasensya na po mga kapatid. Pero isang minuto nga bago mag-alas 7 ng umaga, ang oras po na yan, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Shopee, Lazada at sa TikTok Shop. Pwede rin po sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Super stressful lagi, no? Kaya mag-Ulta Bio na kayo mga kapatid. Available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At ang oras na yan, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid sa TV5, pwede rin po kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. Napapanood din po tayo sa Channel 19, yan po ang ating Drew FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng signal sa inyong tahanan mga kapatid. At kami po'y napapakinggan din sa 105.9 Drew FM sa Metro at sa Mega Manila. Bukas, July 2, araw na po ng Webe. See y'all tomorrow, GMK family.
2: All right, thank you, sir. Kapatid. Thank you so much.
0: Bukas ay Pasig Day.
1: Uy.
0: Kaya pista official bukas sa lungsod ng Pasig. Ngayon mga kapatid, sa mga fans po ni Nanay Christopher Min, sa mga Good Samaritans, ito na pong ating entertainment news.
1: Tumitindi ang mga eksena sa kapatid serya na A Secret in Prague. Stressed ng malala ang GAGO boss na si Sir Norberto aka Joel Torre dahil sa nawawalang asset. Ang mga asset na yan mga kapatid ay sina Kiara at Mikoy na ginagampanan po ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill. Nagtago ang dalawa sa Hong Kong para mapanatiling ligtas sila. Pero si Mikoy idineklara ng enemy of the state. Hanggang kailan kaya magiging safe ang dalawa? Abangan po natin yan mga kapatid sa A Secret in Prague 8:45 sa Todo Max Primetime ng TV5.
0: Nag-sorry po naman si Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andreson matapos pong muling lumutang ang lumang video ng kanya pong pananampal at paninipas sa isang trans woman. Sa isang IG Live, niliwanag po ni Maxi na nangyari ang naturang insidente 3 taon na ang nakakaraan. Hindi rin niya itinanggi ang pananakit. Aminado rin po si Maxi na mali ang kanyang nagawa. Paliwanag po ng kanyang management, may mga naging paglabag sa boundaries ni Maxi bilang performer kaya humantong sa insidente. Pero hindi rin daw nila kinukonsente ang ganitong karahasan. Kasunod niyan, umugong din po ang panawagan na alisin si Maxi bilang cast ng upcoming Die Beautiful the Musical. Wala pang pahayag ang production company kaugnay nito.
1: Samantala, masayang ibinahagi po ng komedyanteng si Ate Gay ang kanyang road to recovery sa sakit po na cancer. Sa isang Facebook post, sinabi niyang wala nang nakitang bukol sa kanyang ilong at leeg. Praise the Lord! Base po yan sa pinakahuli niyang MRI results. Matatandaang na-diagnose po si Ate Gay ng stage 4 cancer. Ayon nga sa komedyante, 4 na immunotherapy sessions na lamang ang natitira sa kanyang gamutan. Nagpasalamat naman po si Ate Gay sa Diyos at sa lahat ng patuloy na nagdadasal at sumusuporta sa kanyang pagaling.
0: Pinagbabay po naman ng hukuman ng daños na abot sa 3.5 million pesos si Anjo Iliana. Ipikaugnay ng TikTok post na tinukoy ng kampo ng Itbulaga bilang mapanira sa programa, mga host at maging sa management. Pinaburan po ng Branch 279 ng Regional Trial Court na Mandaluyong ang TVJ Productions. Naglabas din po ng permanent injunction ang hukuman. Ibig sabihin, bawal na pong maglabas si Anjo ng mapanirang pahayag online. Ayon sa official statement po ng TVJ Productions, and I quote, "We welcome the court's decision as a definitive vindication of the integrity of Itbulaga. its host and its management, and of the decades of trust that generations of viewers have placed in the program. Gayt nila, hindi dapat gamitin ang social media para tapakan ang karapatan ng iba. Wala pang pahayag ang kampo ni Anjo kaugnay nito.
1: Nagsalita naman po ang grupong Cat's Eye tungkol sa hiatus ng member na si Mano. Sabi ng mga miyembro, here and there daw ang pakikipag-usap nila kay Mano. Ang giit ng Pinay member na si Sophia, wala raw itong kinalaman sa lahi na isang black woman. Labag daw ito sa lahat ng kanilang paniniwala. Nauna nang inanunsyo ng agency ng Cat's Eye na hindi mo nalalahok sa mga activities ng grupo si Mano dahil sa kanyang kalusugan.
0: It is now 5 minutes after 7 o'clock. And time brought to you by Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Amoy pa lang quality coffee beans. At puno ng mangosteen with xanthan. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap! Ngayon sa ating Sports 5, Manong Toots! Sa kauna-unahan pong pagkakataon ay abante na sa second round ng Wimbledon ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. First time, dinomina ni Alex si Renata Zarazua ng Mexico, 6-1, 6-2. Tabla po ang laban sa unang set, 1-1, bago rumatsada ng apat na sunod pong punto si Ayala. Naging mainit ang huling bahagi po ng first set, kung saan nga kinakailangan ng pitong juices bago po ang unforced error ni Zarazua na nagbigay po naman kay Ayala ng opener. Bit-bit ang momentum, nakuha ni Ayala ang unang dalawang game sa second set. Bagamat naka-score si Zarazua sa third game, hindi ito sumapat para nga maugoy ang bentahe papunta po sa kanya. Nakuha ni Ayala ang 4-5 sumunod pong games para nga maselyuhan ang panalo. Pambawi ito matapos nga siyang talunin ni Zarazua sa una nilang pagharap sa singles noong pong 2024. Sunod na makakalaban po ni Alex ang tennis icon na si Serena Williams lang naman.
1: Oh, wow. Grabe. Oh. Handa naman daw. Dito, eh, oh.
0: Dapat dito yung ano,
1: bakbakan to.
0: Youth,
1: hindi.
0: Youth versus ano?
1: Oo. Oh. The senior. Experience. Uy, naku, hindi mo masasabi. Sabi ko sa inyo, kalabaw lang ang tumatanda. Nakita niyo si Serena Williams last game. Parang walang pinagbago yung laro.
0: Hindi nga, youth versus experience.
1: Oo, sa bagay.
0: Yung kanyang, of course, no? iba ang energy ng mas bata.
1: Oo, pero ako, kung ako ang makakalaban ni Serena, kahit matalo pa ako, carry na sa akin, nakalaban ko si Serena. Okay. Diba, it's a privilege to play with Serena Williams. Ano ba? Oo nga, may chance ako doon, ano? Oo, abangan mo ang braso ko. Oy, pero ito mga kapatid, sa iba pang balita, handa rin po ang Premier Volleyball League na ipahiram ang player sa Alas Pilipinas Women para naman sa Asian Games. Pero nakadepende raw ang final call sa mga mother club ng mga player. Ayon kay PVL President Ricky Palu sa panayam po ng The Philippine Star, walang magiging problema kung papayag din ang mga kuponan. Ang giit po ni Palu, hiling nila syempre na sana ay mapahiram ang players. Magbabalik ang Alas Core na pinangungunahan ni Kapitana Gia De Guzman para sa Asian. Karamihan sa mga miyembro ng pool, mga manlalaro din po ng PVL.
0: Mga kapatid, sa oras na 7:08 in the morning, tinambakan po naman ng Gilas Pilipinas ang National Basketball League team na Franklin Bulls sa ikalawang tune-up nito sa New Zealand. Bago po ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, hindi ulit naglaro para sa koponan ang ating naturalized import na si Justin Brownlee. Pero nakuha pa rin ng mga Pinoy ang 94-66 na panalo. Nanguna po si Carl Tamayo para nga sa koponan matapos po ang kanyang 22 puntos. Nanalo rin po sa unang tune-up ang Gilas kontra sa isa pang NBL team na Manawuto Jets, 92-61 noong Linggo. Nakatuon ngayon ang pansin ng Gilas sa New Zealand na Lalabanan po sa July 3.
1: Samantala, excited na raw makatapat muli ni bagong Emerald Road Warriors head coach Jimmy Alapag ang dating karibal sa hardcourt na si L.A. Tenorio. Itinuturing ang dalawa bilang mga pinakamagagaling na point guard sa kasaysayan po yan ng PBA. Kaya looking forward na raw si Mighty Mouse na makaharap muli si Tiniente ngayon bilang head coaches. Si Tenorio ang nagsisilbing head coach ng Magnolia Hotshots. Ang gate ni Alapag, mataas ang respeto niya kay Tenorio. Noong isang araw na italaga si Palapag para pangunahan ng Road Warriors, Alapag. Simula po, Alapag, oh. Hindi Palapag, sorry. Noong isang araw, oo nga, oo, hindi po Palapag ng bahay. Noong isang araw na talaga si Jimmy Alapag para pangunahan ng Road Warriors, simula po sa paparating na PBA Governor's Cup. Congratulations, Jimmy!
0: Matapos ang 8 seasons, iiwan na po ni superstar LeBron James ang Los Angeles Lakers.
1: Na naman, pang ilan mo na to, LBJ?
0: Nagtagda po maglaro sa panibago pong koponan si King James para po sa kanyang record sa 24 na NBA season. Sa report ng NBA insider na si Shams Charania, maagang ipinaalam ng kampo ni James ang kanyang intensyong umalis. Ito raw ay para bigyan sapat na panahon ng Lakers na makakuha ng ilang kapalit. Sinabi ho naman daw ng Lakers na nais nilang kunin ulit si James pero nagdesisyon ang all-time leading scorer ng liga na maglaro sa ibang koponan. Pinangunahan po ni James ang Lakers tungo po sa titulo sa NBA bubble noong pong 2020 para po sa kanyang ika-apat na kampyonato at finals MVP. Hindi pa alam kung saan sunod na lalaro si LeBron pero nauna pong umugong ang balibalitang baka siya'y mapunta sa Golden State Warriors.
1: Okay, bago na naman team natin. Oo, big boy. Maglilipat na naman tayo ng bahay.
0: Samantala po naman sa oras na 7:11 na. FM. Good morning sa lahat ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Kahapon po nagdiwa ng kanyang karawan si Inang Esther Perez. Good morning! Nang Hagonoy, Bulacan. Inang, kumusta ang inyong birthday? Napagod ba kayo, Inang? Oy, sigurado ko, happy na naman ang mga seniors dyan sa Hagonoy. Kasama ho lagi sa celebration ang kanyang mga kapwa seniors. And of course, yan po ay Thanksgiving para nga po sa patuloy ha, na paglakas ni Inang Esther at sa kanya pong talino na pumili po ng winning numbers.
1: Cute. Inaon naman eh. Hello. Yun ang libangan eh. Okay lang yan. Winning, at least hindi nanonood ng fake news.
0: Winning numbers.
1: Oo. Sige lang, Nay.
0: Sa lahat din po ng ating mahal na mga seniors at super seniors sa mga nagkakaedad na mga kapatid, tandaan natin ha, kung minsan po masakit ang kasukasuan, eh baka naman po yung ating pagiging okay ba? Ang tingin ng kamag-anak mo, anak mo, o kasama mo sa bahay, ang okay naman ito. Hindi po. Gustong gumalaw niyan pero hindi makagalaw. Nag-OOA yan kasi osteoarthritis yung nararamdaman po ni inang o ni tatay. Huwag nang magpaka-OOA pa. Hello, kasi nga po, meron na tayong OsteoGuard. OsteoGuard, yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Salamat na marami, OsteoGuard. Salamat na marami, OsteoGuard, ha? Yan ang aking supplement araw-araw para kahit papaano makapagbuhat-buhat pa ho tayo.
1: Ay. Mukhang mabigat pa ang binubuhat mo, partner. Oo, mukhang grabe ang dine-deadlift mo.
0: Hindi, ako ang binubuhat ko yung problema ng bayan. Kaya minsan masakit sa
1: mabigat
0: ulo.
1: Yan, mabigat
0: hindi,
1: yan.
0: Hindi, joke lang. Joke lang. Oo nga pala. At mamaya po, meron mag-OA na naman, sigurado.
1: Sure na, final
0: iba
1: answer.
0: OA yun, yung overacting talaga.
1: Sinabi mo.
0: Panoorin po niya, sigurado. May mga OA na naman mamaya. Kung saan, abangan. Ilang pang mga tampok. May hearing daw today. O sige. Abangan po ilang pang tampok na balita. Susunod na.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year, araw-araw.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamita ang katarungan.
5: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: food snack by Regent.
1: It's a midweek special with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM. True FM.
0: 105.9 FM. Mga kapatid, maganda umaga rin po dyan sa mga taga-Tacloban City. Parumpag ka mo yan. Parumpag. Yung tawag doon.
2: Ano yun?
0: After ng fiesta, parumpag. Kung merong bisperas and then actual fiesta, kinabukasan parumpag.
2: Post-celebration.
0: Oo, kumbaga yung mga tira-tira iinitin na pero tuba pa rin.
2: Pagpag. Manong ulam. pangat-pangat ang tawag.
0: Parumpag mga kapatid. Maupay nga agahay yung atanan. Samantala po naman, alam po natin sa lahat din po ng mga nagpapagal, ng mga uring manggagawa, yung nahihirapan mag-commute, yung pong araw-araw ay sakripisyo talaga naman. Mas mahirap nga po ang buhay kapag tayo po ay nagkakasakit o meron po tayong mahal sa buhay na nagkakasakit. Kaya po, lagi po nating ipinapaalala sa lahat. Maging smart po tayo, maging wise po tayo, lalo na kung kalusugan nga po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. At sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na yung quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para nga masabing di kalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Muli po nagpapaalala ang Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po ng Unilab, piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang napapanahon na paalala sa atin ng Unilab. Salamat po ng marami. Thank you! 16 minutes after 7 o'clock. Ganda umaga po kay Secretary Banoy Lopez. O Sec Banoy, ano na? O kami po'y humihingi ng panayam sa inyo kasi una, may bali-balita po na kayo minamanduhan ng Presidente na madaliin na yung pong konstruksyon at pagtatapos sa LRT1 extension.
3: True.
0: Ano po ang pinakahuling balita diyan? Diyan po sa sinasabi na istasyon sa Las Piñas. Natangi pong ang sagabal para po matapos na ang linya ng tren. Ngayon, pati rin po yung common station dito po sa EDSA. Oo, may balita po na finally may approval na. Tagal naman nito.
3: Matagal siya, Lobby.
2: Ikaw naman.
0: Sinimulan po yung plano panahon ni Fidel Ramos. Alright, pagkatapos po ni Fidel Ramos, nagsimula na po mga kapatid ang mga unang-unang usapan panahon ni Joseph Estrada. Sinimulan po ng panahon ni Gloria Arroyo. Si Gloria Arroyo po nakasyam na taon. At pagkatapos niya, sumunod po si Noynoy, 6 years. Dumaan na po si Duterte, 6 years.
2: Ilan in total?
0: At ngayon po, 4 taon na si Marcos.
2: Ilang years?
0: Hindi pa rin tapos.
2: Ilang years in total?
0: Eh, sinabi ko na sa'yo.
2: Yun na nga. So parang more than 15 years ba yan?
0: Anong 15 years?
2: More than that pa?
0: Opo, anyway.
2: Ikaw talaga, pag mabilis, hindi yan sa Pilipinas. Diba?
0: Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Umulan o umaraw, protesta sa EDSA magtutuloy-tuloy hanggang ngayong araw. Ilang senador nakiisa bilang pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Nakakasuhan na daw ng ombudsman ng pandarambong.
0: Vice President Sara Duterte nagpahayag po ng suporta sa INC rally. At meron pang birada kay Pangulong Marcos habang si Marcos Jr. ginagalang daw ang freedom of expression ng INC at sa gitna ng protesta, biyahe papunta ng Canada.
2: Samantala, Armed Forces of the Philippines, saka red alert sa Metro Manila, sa gitna po yan ang bigla ang kilos protesta kahapon.
0: Ganda ng timing nito sa gitna po ng mga protesta, sa gitna po ng mga tensyon at ingay. Nag-anunsyo po ang dole ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila.
2: Dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte, ang anak nito natagpo ang patay matapos mawala ng ilang araw.
0: At sa ating Sports 5, Pinay Tennis Star Alex Ayala abay umabante po sa second round ng Wimbledon Open matapos nga po ang dominanteng performance.

0: Formas laban kay Renata Zarazua.
1: At sa balitang entertainment, global girl group o girl group na Cat's Eye nagsalita na tungkol sa mga issue na bumabalot po sa hiatus ng member na si Manu.
2: Maritis ka.
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Attorney Chod Delphine, good morning!
1: Attorney Chod, morning!
0: Good morning! Maganda umaga rin po naman sa mga doktor na ating pong kaibigan at mga doktor na nagmamahal din po sa bayan. Si Dr. Ivy Escasa, Dr. Mario Bear, Dr. Emmanuel Lennon at maging kay Dr. Franz Castro. Franz Castro, Franz
1: Dumo.
0: Franz Abelia Castro at maging kay Dr. Mico Dumo.
1: Yan.
0: Sorry po, si Franz Castro po pala ay ano?
1: Oh, representative yun.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito na ay kalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, magdamagan pa rin sa EDSA ang ilang laliista na sumama po sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo mula pa kahapon. Hindi gaya kahapon, mas kakaunti po ang nagpalimpas ng magdamag sa EDSA sa ngayon, pero inaasahang dadami ulit sila mamaya. Nakaparada pa rin hanggang ngayon ang mga bus na sinakyan at ginamit sa rally kahapon. Present ang ilang senador sa rally katulad po ni Senator Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos. Nagpatutsada sila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tinawag na pamumulitika ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder sa kaalyado nila na si Senator Rodante Marcoleta. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na balak nilang gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay po sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, mahalaga ang mga nalalaman ng dating kalihim para umusad ang mga kaso na isasampa sa mga nasa likod po ng malawakang katiwalian sa flood control projects. Nakausap na raw niya ang kampo ni Bonoan at handa itong sabihin ang lahat ng nalalaman nito para maging state witness. Dahil dito, plano rin kausapin ng Ombudsman ng Sandigan Bayan para iabsuelto na si Bonoan bilang respondent para tumestigo. Sa iba pang balita, mas pinasimple na daw ng Department of Health o DOH ang guidelines sa paghingi po ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, inalis na nila ang ilang pahirap na requirements sa mga humihingi ng tulong katulad po ng clinical abstract. Ma-access na rin ang bagong e-MAIFI portal sa loob po yan ng e-gov app para pwede nang makapag-apply ng tulong online. Sa ngayon, mahigit 50 ospital na po ang pwedeng ma-access at lapitan ng tulong gamit ang e-gov app.
3: Ibang-iba to, DJ Cha, dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches, inaantay yun, inaakit sa mga approving authority. Yun ang, para sa amin, no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing.
1: Kahapon, meron pala akong mga nagko-comment dito, hindi ko lang nabasa, mga nagmensahe dun sa ating ugnayan kay Yusek Albert. Eh, hindi daw nila nararamdaman yung sinasabi na mas pinadali or simplified na daw itong paghingi ng tulong nga po sa gobyerno through MAIFIP. Once again, mga kapatid, yan po ang tinig ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo. Samantala, 7:23, ang tamang oras, mga kapatid. Ang oras na muna, hatid sa ating lahat yan, mga kapatid, ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, naka-aircon ha. Pwedeng isama ang buong barangay dahil maluwang. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa mga uuwi ng probinsya. Sakay na po kayo sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Magbabalik pa po ang iba pang malalaking balitang dapat niyong malaman ngayon. Manatili pa rin pong nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. ang lagi kong panuntunan sa buhay. Hindi baling salungatin ako ng kahit sino. Basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Bagong mga challenges para sa ating mga ka-inay.
6: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
2: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
6: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
7: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: siya, kapatid.
1: Bring him home!
2: 726, mga kapatid. Ikaw talaga, big boy. Miss mo na? Gusto mo na siya iuwi? Ang oras na muna, mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code nga po sa inyong screen, mga kapatid, para ma-divert kayo sa website at Facebook page ng Mayet de la Rosa at makita po ang mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. Mga kapatid, balikan naman natin ang mga balita sa Metro Manila. Patuloy pa rin po ang contact tracing sa Mandaluyong, kasunod po yan ng kumpirmadong kaso ng monkeypox sa lungsod. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, may mga binabantayan na silang close contact ng pasyente. Nagsasagawa rin po ng risk assessment para maiwasan po ang pagkalat ng sakit. Kinumpirma po ng local government unit ang kaso matapos kumalat ang circular ng pamunuan po ng isang condominium na nagsasabing may kaso ng mpox sa kanilang lugar. Wala nang ibinigay na karagdagang detalye pero pinag-iingat po ang mga residente. Sa Marikina, hinolda ang isang Indian national na naniningi lamang ng pautang. Ayun, tinangay po ng mga suspect na riding in tandem ang 3,000 pisong cash at maging ang motorsiklo ng biktima. Ang hindi alam ng mga kawatan, ayan, may GPS po ang motorsiklo. Oo, mura lang yan, lagyan nyo na lahat. Agad na na-monitor po ng mga pulis ang kanilang lokasyon. Kasama po ang biktima, natunto nila ang motor sa North Avenue sa Quezon City. Na-corner po ang isa sa mga suspect habang isinuko ng mga kaanak ang kanyang kasabwat. Iniimbestigahan ngayon kung may iba pang kasamahan ang mga suspect. Maharap po ang mga ito sa reklamong robbery at paglabag sa Anti-Carnapping at Motorcycle Crime Prevention Act. Samantala, kinasuhan po ng NAPOLCOM ang isang pulis na nambastos daw ng 8 taong gulang na babae sa Taguig. Sa CCTV footage, kita po ang suspect na si Police Corporal Michael Nogales na pinipisil-pisil ang pisngi ng bata. Ay, naku po. Tinanong pa umano ng pulis ang bata kung pwede bang humalik. Kwento pa ng lolo ng batang biktima. Nabasa niya ang malaswang mensaheng ipinadala po ng pulis sa kanyang apo sa social media. Wala namang pahayag ang pulis. Nahaharap po siya sa reklamong grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Kasunod po nito, hinikayat ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan ang mga nakararanas ng pang-aabuso mula sa mga pulis na magsumbong gaya po ng ginawa ng ina ng bata. Nanawagan din si Kalinisa na higpitan ang recruitment process sa mga pulis. Pulis na naman! 7:29, mga kapatid, ang oras po natin. Ang tamang oras, salid naman po yan sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steaks, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Ginugulo ako ni Big Boy, ginugulo ako. Mabalita ako dito eh. Balita po sa lalawigan. Kayo talaga, gutom na naman kayo dyan, ano? Pinalawig po ng Sarangani Provincial Government ang suspension ng face-to-face classes at alternative work arrangements habang patuloy pa rin silang bumabangon sa pinsala po ng lindol. Hanggang July 15 na lamang ang suspension na matatapos na sana kahapon. Ayon kay Governor Rogelio Pacquiao, kailangan pang suriin kung ligtas na bang bumalik sa mga eskwelahan at gusali sa lungsod. Yan ay lalo't tumama po ang magnitude 6.6 na lindol sa probinsya noong nakaraang linggo. Samantala, sumuko sa pulisya ng ang 12 taong gulang na estudyante. Matapos umanong saksakin ang kapwa estudyante sa labas po ng eskwelahan, dyan naman po yan sa Bacolod City. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, sugatan sa kaliwa ng kaliwang braso at tagiliran ang 14 taong gulang na biktima. Sa investigasyon, nagkaroon po ng komosyon sa labas ng eskwelahan kahapon. Matapos naman niya, natagpuan ng ilang residente ang sugatang estudyante. Dinala na po ang biktima sa malapit na ospital. Inaimbestigahan kung anong ugat ng gulo. Nananatili naman sa kustudiya ng mga otoridad ang suspect. Arestado naman ang dalawang lalaking iligal na nagbebenta po ng armas sa Marawi City. Na-corner sa entrapment operation ng mga suspect. Nakumpiska mula sa kanila ang dalawang rifle at isang pistol na may marka po ng PNP property. Iniimbestigahan pa kung saan nakuha ng mga suspect ang armas. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:31, tamang oras natin, hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Gawang well-made, gawang garantis. Sado. Samantala sa mga balitang consumer at pangkalakalan, tinatayang nasa 6-7% ang inflation o antas po ng pagtaas ng bilihin para sa Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, posibleng maibsan ang mas mababang presyo ng petrolyo at pangunahing food items gaya po ng bigas at karne ang inflation. Pero kukontra hindi nito ng mas mataas sa singil sa kuryente at maging ng presyo ng gulay. Bahagyang bumaba po sa 6.8% ang inflation nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang opisyal na inflation para po sa Hunyo sa July 7. Inaprubahan po ng Land Bank ang 800 milyong pisong loan ng Archipelago Renewables Corporation o ARC para sa Hybrid Renewable Energy Microgrid sa Palawan. Planong magtayo po ng ARC ng 16 na microgrids na kayang mag-supply ng kuryente sa nasa 7,100 na mga kabahayan, higit 300 maliliit na negosyo at iba pang pangunahing pasilidad na sakop po ng Palawan Electric Cooperative. Pagsasamahin po ng naturang hybrid system ang solar energy, battery energy storage at diesel para masigurong matatag at abot kaya ang kuryente para sa nasa 30,000 residente sa probinsya. Ang ARC ay isang special purpose company na bahagi po ng Maharlika Consortium, isang grupong nagde-develop ng iba't ibang energy infrastructure sa bansa. Sa kabila po ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan, kumpiyansa ang Meralco. Nagaganda pa ang performance at paglago ng kumpanya ngayong taon. Sigurado raw si Meralco Chairman Manny V. Pangilina na mahihigitan ng Meralco ngayong taon ang 50.6 billion core net income ng kumpanya noong taong 2025. Mas maganda raw ang performance ng distribution at generation units ngayon kumpara noong nakaraang taon. Nagbabalak din daw ang Meralco na palawakin po ang servisyo nito sa Visayas at Mindanao, kung saan mas mataas po ang pangangailangan ng supply ng kuryente. Si Manny V. Pangilinan po ay chairman ng Meralco at chairman din ng TV5. Mga kapatid, 7:34! Uy, ang oras! Para po kaya Tatay Orly Velasquez, hatid sa ating lahat ng Ultaflex na paborito ni Tatay Orly. Nagkaka-wrinkles ka na ba, Tatay? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging. Kahit yung mga kasing edad ko po na pa-40 na, Ultaflex ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa Ulta Bio. www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At kung ang Ultaflex ay favorite ni Tatay Orly, ang Ultabio naman po na favorite ni Direct Joey, available ang trial pack nito sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Kaya Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas, dagdagan nyo po ang Ultabio para ma-share ko po kay Direct Joey. Ipadala nyo na po yan today. Wow, utos yan! Sa mga balita po sa labas ng bansa, sa gitna po ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, nasa bansang Qatar naman po ang mga kinatawan ng magkabilang panig para sa panibagong serya ng peace talks para matuldugan na po o matuldukan na ang gera sa gitnang silangan. E sana naman. Sa kabila nga niyan, ang pag-aamin po ng Qatar Foreign Ministry, hindi magkikita ang U.S. envoy at ang kinatawan ng Iran. Taliwas po yan sa sinabi ni U.S. President Donald Trump. Matatanda ang muling nagkaroon ng tensyon ng dalawang bansa nang magpalitan po ng pag-atake noong isang linggo. Samantala, nabulabog po ng malakas na pagsabog ang ilang lugar sa Gaza Strip. Nag-ugat po yan kasunod ng ikinasang pag-atake ng Israeli forces sa bayan po yan ng Beit Lahia. Sa ilang kuha, natamaan po ang ilang istruktura sa lungsod. Patuloy pang inaalam ang pinsalang iniwan ng pag-ataking ito. Wala pa namang inilalabas sa pahayag dyan ng Israel. Kasunod po ng matinding init sa maraming bansa sa Europa, ang ilang lugar po sa Hungary gumamit na ng water cannon para bombahan ng tubig ang mga residente. Nainit na init dahil nga po sa epekto ng mataas na temperatura doon sa ilang kuha. Kitang nag-e-enjoy ang ilang sibilyan sa isang parke sa bahagi po ng Budapest, Hungary. Sa report nitong buwan ng Hunyo na itala po ang sunod-sunod na matinding init sa nasabing bansa. Samantala mga kapatid, happy birthday daw kay Tita Judy Sagmakin of Oxnard, California. Tama ba ito, Judy Sagmakin? Ang pagbati po galing kay Seth Velasquez. Tita Judy Sagmakin of Oxnard, California, abot po ba ang spaghetti from Oxnard? Papunta po dito sa Reliance in Mandaluyong. Happy, happy birthday po! Sports 5, mga kapatid! Umaasa si De La Salle Ladies Piker star Angel Canino na magkakaisa po ang volleyball community para sa kampanya po ng Alas Pilipinas Women sa Asian Games. Nagpasalamat si Canino na napili muli na para maglaro sa pambansang koponan. Malaking karangalan daw para sa kanya ang maipatawag muli sa Alas. Isa raw ito sa kanyang pangarap. Hawak ngayon ng Philippine Olympic Committee ang National Team Program matapos masuspinde ang Philippine National Volleyball Federation. Inatasan namang maging head coach ng Alas Pilipinas Women sa Asia ng dating Akari coach na si Taka Minowa. Inilabas naman po ng sportswear manufacturer na Adidas ang special colorway na gawang Pinoy para po sa sapatos ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards. Ganun! Gawa ng designer na si Melvin Rodas ang bersyon ng AE2 na eksklusibo lamang dito sa Pilipinas. Ganda ha? Ayon kay Rodas, ipinasok niya sa disenyo ang pride, bayanihan at pagtutulungan. Mga kilalang tatak ng Pinoy basketball culture. Meron itong kulay asul, pula at lime yellow. Nabuo po ang sapatos dahil sa pagsasama ng Adidas Philippines at samahang basketball ng Pilipinas bilang official outfitter ng Gilas Pilipinas. Nabibili na po ang magpakitang gilas simula June 26 sa Adidas Philippines website at sa ilan pang piling tindahan. Samantala, pasok na rin po sa round of 16 ng FIFA World Cup ang Brazil matapos ilaglag ang Japan. Sa bisa po ito ng pampanalong goal ni Gabriel Martinelli sa ika-65 minuto ng laro. Bago po ito, kinailangang humabol ng Brazil matapos makascore ni Kaiju Sano sa 29th minute. Naitabla po ng Brazil ang laban sa 56th minute matapos ang goal ni Carlos Casemiro o mas kilala bilang Casemiro. Final score 2-1. Pabor sa bansang Brazil. Good morning to our Atobo Adobo Queen, Nanay Christy Fermin.
0: Manong ulam!
2: Sa balitang entertainment, sinagot po ng Sigabo Star sa sina Coco Martin at Julia Montes ang totoong estado ng kanilang relasyon at kung talaga bang kasal na po ang dalawa. Marami nga kasing naiintriga dahil nanay at tatay ang tawagan po nila sa isa't isa. Ayon sa actress na si Julia, marami pa silang gustong ma-accomplish bago magpakasal. Ayaw raw nilang i-pressure ang mga sarili para magpakasal. Aminado po si Julia na siya ang takot dahil sa mga relasyon na nakikita niyang nagbabago after maikasal. Masaya naman daw siya sa kasalukuyang estado nilang dalawa ni Coco Martin. Ang giit ni Coco, maswerte siya kay Julia dahil naging katuwang niya ito sa buhay. Mapapanood po ang dalawa sa Sigapo, alas 8 ng gabi sa TV5. Ipinasilip naman ng veteran Pinay actress na si Dolly De Leon ang ilang behind the scenes sa Avatar The Last Airbender Season 2. Panood nyo na ba to? Mukhang ito lang ang unang Avatar na mapapanood ko dahil nandiyan si Dolly. Ang role po niya dito, live action series ng Lolang Twins na sina Lo at Lee. Sila po ang senior advisors ni Princess Azula ng Fire Nation. Ginaya pa ni Dolly ang post ng younger versions ni na Lo at Lee. Cute! First time daw na gumanap bilang kambal ni Dolly. Tinawag niya namang dream come true ang role na ito. Well-deserved. Congratulations, Miss Dolly. Samantala, mismong Netflix po ang kumbinsidong magkamuka sina Ryza May Deason at Toph ng Avatar The Last Airbender Season 2. Napa-agree din daw si Ryza na madalas na tinatag ng netizens sa photos at video clips ni Toph. Similar daw ang dalawa sa mata at sa bangs. Bago yan, binigyan niya ng rating ang sarili niyang throwback photos. Mapapanood na po ngayon sa Netflix ang Season 2 ng Avatar The Last Airbender. At mga kapatid, yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Good morning! Sa Davao, sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro, 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. At tayo po'y napapanood sa Signal TV Channel 1 and 1PH sa Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
1: Yeah, Bonel. Hoy! Good morning sa mga nasa EDSA ngayon. Kumusta ang traffic diyan? Ang sabi po ng MMDA ay moderate daw po. Moderate. Oh, too heavy ang traffic ngayon northbound at southbound sa EDSA. Kaya dapat dyan, moderitso na ta sa atin pong diskusyon this morning. Tungkol din po dyan ha, sa EDSA nga po. Abangan nyo yung ating panayam dito po kay Chairman Romando ba?
3: Oo.
1: Tama ano?
3: Romando Artes.
1: Romando Artes para ho sa update dito po sa kanila pong gagawin para po masiguro na maayos po ang magiging lagay ng traffic, particular po dyan sa bahagi po ng EDSA People Power Monument. Kasi ang permit ho ngayon ng mga reliista dyan ay until 8 p.m. only today. Alright, meantime, 7:44 na pong ating tamang oras. Good morning kay Kuya Samson at kay Kuya Rene.
4: Good morning!
1: At maging kay Kuya Manny. Yan. At kay Kuya Buboy. At kay Ate Jane. Kumusta naman Ate Jane? Ang iyong mga katropa. Ito ba'y tropang laging handa at hindi pumapalya at sinasabihan ng excuse me, you have to be reminded, dapat lagi kang kondisyon, kung hindi ito ang nararapat sa iyo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
3: Vroom, mapapa! Bravo! Kitalaga!
1: Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, abangan po ninyong ating mapapa-Bravo din po kayo na diskusyon dito po ngayon sa isyong pambayan na pinagtatalunan, plunder. Plunder. Ano ba talaga itong plunder? Ano ba ang elements ng plunder? Yan po ngayon ang pinakamaganda po na ating matutunan. Pero at the end of the day, sabi ko nga kanina, ito po'y hahantong sa hukuman sino man ang ididimanda ng plunder o pandarambong. Pero ito humuna, tayo po'y mabigyan ng gabay para po sa ating umagang ito ng Miyerkules mula kay Brad Jeff sa ating pong agad-agad na pagbabalik.
5: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng
6: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
0: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara, maka-proud.
0: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa

0: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brad Jeff.
2: Good morning, Brad Deck. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
1: Okay, we are all ears. Go ahead.
2: Yes, Brad Ted, batiin ko lang muna ng belated happy birthday aking kaibigan si Jing Nomat kahapon at si Melvin Aceves para galing sa boss mo si Sara Salva. Sabi po sa Micah 6:8, ito po 'yung magandang verse. Sabi dito, ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano po ba konteksto ng verse na to? Share ko lang po very short. Ano yung nangyayari nung panahon ni Micah? 2,700 years ago po ito ha. Sabi po rito, mga corrupt ang mga leaders nung kaharian. Maraming religious on the outside, pero corrupt on the inside. Pangalawa, inaabuso ng mga makapangyarihan at mayayaman yung mga mahihirap. At pangatlo, hindi na po protektahan ng mga leaders ng kaharian yung mga naaapi. Sounds familiar po ba? Again, 2,700 years ago po ito, no? So, ito pong pangyayari na to, hindi kulang sa religious activity ng mga tao. In fact, may mga sacrifices, may offering, may ritual, may worship, may outward expression ng faith. Pero habang marami silang religious activities, marami ding corrupt, greed, abuse of power, oppression ng mga mahihirap. May mga mayaman na nga-agaw ng lupa, leaders na dapat nagtatanggol pero sila pa'y nananamantala. Mga judges na nabibili. Okay? Kaya po, sa madaling salita, religious sila sa labas pero maraming korupsyon sa loob. Kaya sinabi sa Micah, etong gusto sa inyo ng Diyos, hindi lang sacrifices nyo, hindi lang yung mga abuloy nyo, hindi lang ritual. Ang gusto ko, sabi ni Lord, ay buhay na may justice, may mercy at may humility. Ang sakit nito, no? Kasi parang modern day din para. Pwede tayong worship ng Sunday pero unfair tayo sa mga tao natin ng Monday. Pwede tayong nagpo-post o nagko-quote ng mga Bible verses pero corrupt din pala tayo. Pwede tayong active sa ministry. Pwede kang pastor nga eh. Pero harsh ka naman sa pamilya mo. Kaya pwede nagsasabing God bless pero ano bang trato natin sa mga tao? Kaya po, ito sinasabi lang po ni

0: may baguhin sa akin. At salamat at binigyan mo ako ng wisdom makita ang tama sa mali. Kaya po tanungin natin sarili natin ngayon, kumusta ba ang pagtrato natin sa ating mga kasambahay? Sa ating empleyado, driver, waiter, security guard, office mate. Tanungin natin sarili natin, Lord, nakikita ba ang worship ko sa paraan ng pamumuhay ko? Dahil ang tunay na pagsamba po hindi natatapos sa altar. Nagtutuloy yan sa opisina, sa bahay, sa kalsada. Natutuloy ito sa paraan ng pagtrato sa kapwa. Tanong, may tao ba na kailangan nating tratuhin ng mas patas, mas maging mahabagin tayo, at mas magpakumbaba? Sa ang area ng buhay natin kailangan ang piliin yung justice, mercy, and humility. Sa Micah 6:8, ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa inyong Diyos. Tayo ay manalangin, Panginoon. Ito pong verse na to only shows the tendency ng tao na ito, pag tinignan namin, halos 3,000 taon na, pero ang mga official, ganun din, ang mga mayaman, makapangyarihan, karamihan ay ganun din, Lord God, inaabuso ang mga mahihirap, patuloy na corrupt, nabibili ang batas. So Lord, today, dinadalangin lang namin ang aming bansa. Sa dami ng confusion, sa dami ng kaguluhan, Panginoon, ikaw po Panginoon ang mangibabaw, Lord, sa puso ng bawat isa. Kung may mga corrupt, Lord, please matauhan naman, at kung mga patuloy na lumalaban, patuloy na righteous, mapagpakumbaba, Lord, bigyan mo pa sila ng fortitude, ikaw nga ni Brad, bigyan niyo pa sila ng lakas ng loob gawin yung tama. At alam ko ang grasya mo ay available sa mga lumalaban ng patas, sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat. Thank you very much. So, Brad, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Looking forward nga tayo again para po sa weekend. Lahat po ng mga nagpapagal na mga uring manggagawa. Kahapon, naipit ka rin sa traffic.
0: Yes. Brad Ted, buti yung daan ko sa Cubao na ako nag-EDSA. Ayan, medyo nilampasan na niya ng konti, pero traffic pa rin.
1: Ah, doon sa Looban, ano ha?
0: Sa Looban na ako, balong. Sa Nia na pala ako lumabas, Nia. Yeah.
1: Nia Road.
0: Nia Road.
1: Alright, well anyway, sabi nga natin, sa mga panahong ito, we need maximum tolerance. Tama?
0: Yan. Tama, Brad Ted.
1: Alright, sige. So, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow and thank you for tolerating us.
0: Yes, Brad Ted, yung maximum tolerance mo, in-apply ko ngayon, hindi na lang ako lumabas. Yeah.
1: Sige.
0: Para si Zoom na lang. Alright.
1: Thank you, Brad. Salamat na marami. Thank you.
0: Salamat sa aking nanay, si Helen Eliscopides, for listening. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Abangan po ninyo ha, importanteng mga pag-uusapan natin, mga isyong pambayan, dyan po lamang kayo. At doon sa ating po mga nagtatalo-talo, please, mind your words. At igalan po natin ang isa po sa atin, sa ating pong pananampalataya, sa ating pong belief, mga kapatid, yung pong ating pong panawagan sa lahat.
2: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
4: Mapa new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
3: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
4: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
5: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa ating pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Ayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Raya Generics. Ito ang Medifacts para sa Raya Generics.
1: True FM. Good morning!
2: Alright, habang wala pong available sa taga-MMDA muna ngayon, kasi ito po importante rin para sa mga motorista, meron po kasi mga hindi na umalis kasi nga po kahapon na trauma, kumbaga. Meron pong mga sabi, postpone muna tayo today kasi hindi mo alam ang mangyayari. Kaya ho, mainam din na malaman natin ano ho ba ang sitwasyon ngayon, particular po itong stretch ng EDSA at peripheral areas, and what do we expect tomorrow? Ha? Kasi po doon sa mga may lakad na nag-postpone po today kasi nga sa nangyari po kahapon. So moving forward mga kapatid, ha? Moving forward, ito po muna ang ating po pag-uusapan. Importante rin po ito kasi sa mga nagdaang araw nga po nalalantad ang iba't ibang mga mga threats na ginagawa ng ilang mga estudyante sa kanilang paaralan, at meron pong mga nakakadiskubre nito and natutukoy ho naman ng PMP yung iba po ng mga estudyante. And meron din pong mga pangyayari ngayon na yun, ano, na nakikita na meron pong iniiwan ng mga kutsilyo sa labas ng paaralan kasi nga nagkakaroon na po ng checkpoint, kumbaga pagsusuri sa mga bag ng mga estudyante. Mukha pong ito ho pala ay parang matagal na nangyayari dahil po sa Tacloban incident, nalalantad ngayon itong mga ganito pong sitwasyon kung saan ang ibang mga estudyante pala ay magdadala na ho ng armas lingid sa kalaman ng marami. Ang binabanggit po ng mga nahuhuli, pananggalang lamang, pangdepensa lamang. Ano ito? So ito ngayon mga kapatid, atin pong gawin ng follow-up interview na ito para po sa kaalaman natin sa ano ba ang ginagawa ng kagawaran ng edukasyon.
3: Magandang umaga po, kasama natin ngayon sa Assistant Secretary for Governance and Operations ng DepEd, si ASEC Roger Masapol. Good morning po, ASEC.
4: Hi, magandang umaga sa inyo, Manong Ted and Lady Tatcha.
3: Yes po. Unahin po muna natin, ito pinakabago, yung sa General Mariano Alvarez Cavite. Ano po yung initial information na nakarating sa DepEd tungkol po dito sa isang grade 10 student daw, ASEC, na naagapan daw ito ng school officials at ng pulisya, yung posibleng school shooting dyan sa area na yan?
4: Opo. So, dahil nga po sa pinaigting natin na security check po sa mga schools natin, dahil sa response po doon sa ano nangyari sa Tacloban, at hinigpitan po natin yung checking o bag po sa mga schools natin sa order po ng Secretary Angara. At kami din po ay nagugulat po sa mga natutuklasan ng ating mga security personnel sa schools, at pati yung mga ating mga teacher ng teaching personnel na tumutulong na rin sa pag bag checking. So hindi po namin inaasahan na may ganito na po kalalim yung ano yung mga attitude ng ating mga estudyante. Nagdadala na pala ng mga ganitong patalim at mga deadly weapons sa schools natin. Kaya po, Agara po talagang itinag-utos na higpitan ang mga schools, especially sa pagpasok sa paaralan.
3: ASEC, ito pong grade 10 student na sinasabi, napigilan yung possible school shooting. Anong klaseng baril po yung hawak ng grade 10 student? And this is confirmed, tama po, na talagang may plano? Ganun po ba yun? Ilang taon po yung bata?
4: Based po sa report po, mukha nang mayroon pong ano, although inaantay pa namin yung official report, pero parang mayroong premeditation. But of course, we will wait for the final report. Pero napapansin namin, DJ and then Manong Ted, na halos lahat ng involved sa mga nangyaring insidente sa school during the school opening sa Cavite, sa Tacloban, ay nasa ano po, sa ranges from grade 9 to grade 10. Yung mga involved po, halos po lahat, ganun po yung nakikita namin na trend sa mga violence po sa schools.
3: So ano pong baril yung nahuli sa bata, at may impormasyon na po ba kung saan daw po niya ito nakuha?
4: Binibigyan po namin ng oras po yung PNP para alamin po yung punot dulo nito at ang mga detalye nito. Pero mukha pong revolver po yung ano yung nakuha sa bata.
3: Aside po from this grade 10 student na nahulihan nga po ng baril at sinasabi may plano na school shooting dyan po sa General Mariano Alvarez Technical High School, meron pa